trahedya sa sports, no? At paminsan-minsan nakakabalita tayo ng injury sa sports, namamatay sa sports, sexual harassment sa sports, discrimination sa sports, at pambabastos sa ibang mga atleta, no? At ang ating tugon dito ay yung tinatawag kong safe sports. Kaya't kamakailan lang nagbigay ako ng in social media ng aking panukalang policy na sana ma-adopt ng ating mga sports, ng buong sports community, at bahagi dito at na-submit ko na rin ito sa sana ma-adopt ito ng government agencies involved in sports. So that would be Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board, Department of Education, Commission on Higher Education, mga local government units, no, bahagi sila dito, at syempre mga state and local universities and colleges. So yan ang sa government sector. Mahalaga rin ma-adapt siya ng ating private sector, mga national sports associations, of course Philippine Olympic Committee, meron na siyang safe sports policy, ating mga private schools and universities, mga clubs, mga gyms, mga training facilities. In short, kailangan ng safe sport ay isulong ng lahat ng mga membro at bahagi ng ating sports community. So dadaanan lang natin ngayong umaga kung ano ba ang bahagi ng mga bahagi or parts of my proposed safe sports policy. Of course, like any policy, mahalaga kung ano ang pinaka-premise, ano ang pinaka-foundation ng policy na ito. Yung aking first statement, I said na ang sports ay hindi lang kawalan ng injury, hindi lang siya kawalan ng abuse or any misconduct. Kailangan tayo ay proactive. Hindi ibig sabihin na kung walang nangyari, ayos na, no? Wag nating hintayin na mayroong pang mangyari, kaya kailangan tayo ay proactive sa ating sports community. At yung pagiging proactive, kailangan meron tayong policy. Kailangan tayo merong safety protocols. Kailangan alam natin kung sino ang responsible and accountable officials. Naniniwala ako na ang safe sport ay non-negotiable, no? Hindi siya pwedeng ma-subject halimbawa sa waiver na halimbawa isang atleta, I'm waiving unsafe practices. Hindi po yan. Maliwanag ng ating Supreme Court, sinabi na ang isang waiver or any contract hindi dapat lumabag sa batas, hindi dapat saklaw dito ang unsafe practices or negligence or kapabayaan. So important values under this policy would be safety, respect, inclusivity, of course personal growth, community growth, and human development, no? Napakahalaga. At syempre nakakabit yan.

0: isa sa buhay ba? Kaya maganda magkaroon ng policy para maliwanag, no? Pero kailangan din ito ay ma-implement at maisabuhay. Kaya kailangan tayo ay nagbabantayan. Para lalo ng mga atleta, kailangan magbantay, tayo magbabantay, lahat ng responsible sports officials kailangan magbantayan dahil we have to hold everyone accountable to the policy that they will adopt, hopefully in the near future, Judith.
1: Huwag na tayo maghintay pa sa isa na namang trahedya, aksidente o kahit insidente na tinatawag, di ba? Minsan kasi napapagtuunan lang ng pansin kapag may aksidente, meron nang nangyari tapos matapos ang ilang linggo, ilang buwan, nakakalimutan na naman, di ba?
0: Judith, may kwento lang ako, no? Nabalitaan ko na ang Ateneo University tsaka University of the Philippines nagkaroon ng gathering of their coaches. At ngayon, they're reviewing their safety protocols, they're reviewing their policies. So sana lahat ng membro ng sports community ay magkaroon ng pag-aaral, magkaroon ng dialogo, pag-usapan ang policy. Kasi kailangan maunawaan ng lahat. Kailangan lahat tayo should own the policy because everyone should commit to safe sports, Judith.
1: Yes, definitely. Kayo din po yung samahan ng mga sports lawyers, di ba? Kayo
0: correct.
1: Din ay nag-usap na patungkol dito. Saan pa ba pwedeng isubmit yung mga proposal na katulad nito? Para nga, katulad ng sinabi mo, binabanggit o walang batas na particular about safety in sports or safe sports?
0: Oo, maganda magkaroon ng batas, no? At binigay ko na to sa ilang kakilala natin na senador at kinatawan ng House of Representatives. Pero huwag natin hintayin yun. Kaya nga pwede naman mag-adapt ng policy ang school, ang ating mga government agencies, ang ating mga NSAs. Ang POC nga, meron ng sariling safe sport policy. Pero hopefully ito ay lumawak pa to include talaga itong mas malawak na proposed definition ko on safe sports, Judith.
1: Hindi ba last year, nag-conduct ka pa ng seminar about safe sports sa ating Philippine Olympic Committee with NSA officials?
0: Tuloy-tuloy naman yan. Hindi tayo napapagod sa pagbibigay ng seminar at pagbibigay alam about this. Lalo na ngayon sa nangyari 3 weeks ago. At tuloy-tuloy lang ang pag-aaral. At bukod sa pag-aaral, kailangan maunawaan. And hopefully, marami pang ibang mag-advocate ng policy. I'm looking forward to that day na maraming LGUs, maraming NSAs, maraming schools will have their own. Not necessarily my version, Judith. Basta magkaroon lang ng safe sports policy na alam ng lahat at napaliwanag sa lahat.
1: Okay, but ito kasing sa'yo, generally, dito sila pwedeng gumawa ng sarili nila eh. Ito'y panuntunan, o kaya sample, okay? Sa ilalim niyan, pwede sila magdetalye. Napansin ko, attorney, ha, yung iba-ibang mga NSA sa pagkakaroon nila ng election, yung cycling nag-election, I think, a week ago. Tapos meron silang mga appointed officials. Nakita ko, isa sa mga appointed official ay in charge sa safe sports. Diba?
0: Oo, kasi,
1: maganda yun.
0: Oo. Required talaga ngayon ng POC na dapat may safety officer, safe sports officer. Kaya mahalaga yan. Kami sa obstacle sports at sa climbing, meron din kaming na talaga, nagkaka-adapt lang namin. By the way, Pilipinas Obstacle Sports Federation and Pilipinas Climbing just adopted itong policy na panukala ko. Yung aking dalawang pamilya sa sports ay mahalaga magkaroon nito at tuloy-tuloy ang pag-uusap tungkol dito, Judith.
1: Yan, so yung Pilipinas Climbing at saka yung ating obstacle course NSA mo, POSF, meron ng in-adapt na policy. Siyempre, sila
0: yes.
1: yung kauna.
0: The policy which I drafted.
1: Yes, yeah. Oo naman, attorney. And then, ito dapat nga... sunod-sunod na ito, where in fact by next month merong sports International, parang Safe Sport International Month next

0: week, next month, August.
1: Yes. Oo, kaya again, tuloy-tuloy ang discussion. Napapanahon na. Lagi naman itong napapanahon. By the way, mabanggit ko lang, meron din akong itong safe sports policy na padala ko rin sa, kasi may, itong professional league sa pickleball, mahalaga na mayroong ganitong policy. Lalo na lumalawak ang sport na ito, kaya dumadami ang mga atleta, kaya kailangan ligtas ang environment for any sport.
0: Yes, okay. So talagang maha-highlight ito these days at sana tuloy-tuloy hanggang sa finally lahat ay meron ng safe sport policy sa kani-kanilang mga organization. Okay, let's go to your announcements. Ano ba ang pinakabago bukod dyan sa mga NSAs mo nga na nag-adapt na ng safe sport policy? Si Attorney Jess muna, oy, congratulations. Patuloy ang kanyang pagkuha ng mga panalo sa kanyang pickleball na sport. Salawag sila nanalo the previous weekend, kung hindi ako nagkakamali.
1: Oh, itong nakaraang weekend lang, kadarating lang niya kahapon. So siya ay nag-uwi ng bronze medal sa doubles women's open elite category. So medyo pahinga ngayon, and we're preparing for again future competitions. Kaya tatuloy-tuloy ang kanyang pag-train at kanyang pag-coach sa paddle, nagtutuloy pa rin ang kanyang coaching sa paddle at sa pickleball.
0: Yes. Congratulations din, maraming dumalo doon sa University of the Philippines track oval last weekend. Yes. Din yon doon sa Five Throws for All project, attorney?
1: Oo, ang hindi masyadong popular sa Pilipinas, yung meron kasing fifth discipline. Ito yung weight throw. Kaya pangalawang clinic na namin last Saturday, yung unang clinic was to preparation siya sa ating mga masters and seniors nung athletics. Sabi ng mga youth naman at open athletes, paano naman kami? Kaya last Saturday, nagkaroon tayo ng clinic for them. And hopefully, magkakaroon tayo this year ng weight throw competition. So abangan ang announcement tungkol dyan. Kaya there will be other clinics by Five Throws for All, hindi lang sa weight throw, pero pati sa ibang throwing discipline like shot put, javelin, discus, and hammer throw, Judith.
0: And natapos na rin yung inyong nationals ng climbing. Parang ibang mga

0: At ngayon pinag-uusapan with PSC na magkaroon ng speed wall, hopefully sa loob ng field sports sa Ultra. At bukas nga papunta ako sa Baguio dahil sa PMA, Philippine Military Academy, dahil balak ni chairman na talagang gawing international standard ang climbing facility sa PMA. At another meeting ko tomorrow sa Baguio, kasi yung next Masters and Athletics, Seniors and Athletics event, hopefully gagawin sa Baguio, kaya meron kaming meeting ni Mayor Magalong para we will announce soon kung anong araw, anong petsa, at yung venue, hopefully again in Baguio, for the next Philippine Master Seniors International Athletics Championship.
1: Oh, maganda yan, ano? Eh, bago yung kanilang track oval, di ba? Pinasinayaan lang a couple of months ago. So, saktong-sakto yan, attorney. Nakakatuwa, lalo na din yung sport mo na climbing, since ito ay isang Asian Games sport at ito'y isang Olympic, di ba? Olympic sport.
0: Tama.
1: Na.
0: Oo. Ang ano lang, kailangan natin gumaling pa.
1: Oo.
0: Dahil napaka matindi ang world scene sa climbing.
1: Mm-hmm.
0: And of course, bago ka makasali sa Asian Games or even the Olympics, kailangan ka mag-qualify. So yun ang pinaghahandaan natin.
1: 70 days to go before the Asian Games. Ilan ang ipapadala ng Sport Climbing NSA for this Asian Games?
0: Unfortunately, wala kaming maipapadala dahil hindi po nag-qualify ang ating mga climbers para sa Asian Games. So ngayon, ang pinaghahandaan, hopefully masama kami. Kami nakikiusap sa Southeast Asian Games, masama kami sa 2027 Southeast Asian Games.
1: Mm-hmm.
0: At hopefully makapag-qualify naman tayo sa Olympics. Mabigat, pero pag susubikapan natin.
1: Yes, ano, kala ko eh, pwede na tayo mag-debut, ika nga sa Asian Games. Pero since starting this, Aichi Nagoya ay may qualifiers na po. No? Parang Olympic Games na eh. Itong Asian Games ay hindi lahat ng mga sport na included doon ay makakasali o makakapagpadala ng isang National Olympic Committee ng representation, even, di ba, for a new sport. But hopefully, the next time around. Yes.
0: Yes, Judy.
1: May mga iba ka pa bang announcement bukod doon sa regular mo na newsletter? Tapos meron ka pang mga inio-offer sa ating mga estudyante doon sa nagre-review para sa kanilang exam, mga soon-to-be lawyers, attorney?
0: Again, this coming Saturday, yung Module 2 ng ating Sports Law and Governance Certificate. So, ang daming interesado. Meron kaming nahihindian dahil yung venue natin ay limited ang space. So definitely magkakaroon naman to ng second batch. Magkakaroon din ng hybrid kasi right now face-to-face lang. Hopefully in the future, hybrid siya na face-to-face and online. Two weeks ago, ang topic was noble purpose of sports para lang maliwanag ang bakit ng sports at sa Sabado nga, sports officials. Then after that, pag-uusapan na ang national athletes, student athletes, professional athletes. So meron tayong 16 modules in total hanggang December ito, every other Saturday, Judith.
1: So sige, salamat po muli sa panahon. All the best. Muli tayong magbalitaan at muli tayong mag-aral ng batas at ng sports sa susunod na linggo. Lalo na, ang dami mong pupuntahan pala this week, this weekend. Muli, attorney, huling paalala sa ating mga taga-subaybay.
0: Let us practice safe sports. No? Hindi tayo magkakaroon ng isang malusog, alertong citizenry kung wala po ang safe sports. Kaya't iwasan ang unsafe practices at kailangan isulong ang tiwala at respeto, and safe sports is a human right. Yun lamang po. Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Sa susunod na edisyon ng Legal Playbook sa Sports Radio, Al Agra po ang inyong law teacher. Thank you po.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
1: Okay, so inyo pong napakinggan si Attorney Al Agra, ating National Sports Association leader mula sa climbing at dati rin pong pangulo ng ating

0: ating POSF, ang ating Pilipinas Obstacle Sport Federation. At syempre, isa pong sports law professor, isa ding atleta, master's athlete. Makinig parati ano, sa atin tuwing araw ng Miyerkules. At ito po ay ating ibinabahagi din, replay naman sa araw ng Sabado. Dito pa rin sa nag-iisang sports radio DCSR. 918 kHz at syempre nasa PBS receiver at nasa ating Facebook sa pamagitan po ng DCSR Sports Radio. Babalik po kami.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
9: Ay! Aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
9: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
12: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
11: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
12: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
11: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
12: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
11: sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
12: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Naggalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
19: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
24: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
23: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Sports Radio 918 AM.
11: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
25: Interview
11: sa mga trending na atleta.
25: Info
11: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
25: Headline Sports.
11: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
25: Headline Sports.
11: Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning muli po. Ito ang ating Headline Sports Wednesday edition dito lamang sa Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo nagkukwentuhan, nagbabalitaan. Today is July 1 na, 2026. Sa mga bumabanderang balita, Alex Iyala wagi laban kay Sara Zua dito sa first round ng Wimbledon, round of 128. Kaya naman pasok sa second round pero hindi si Serena Williams ang tennis icon ang kanya makakarap. Instead, si Maya Joint. And this is a rematch. May kailangang bawiin si Alex Iyala kay Maya Joint kasi si Joint ang tumalo sa kanya doon sa Eastbourne Final last year. Magandang sagupan ito, second round tomorrow. Samantala, speaking of the Wimbledon, Iga Swiatek, ang defending champion, inumpisa ng kanyang title defense sa pamagitan po ng hard-earned victory over 1,000. Samantalang si Rybakina nanalo din laban naman kay Boyson at kanyang naitalang kanyang ikatatlong daan na WTA Tour match victory. Marami pang mga nanalo kagabi, walang masyadong malaking upset. Samantala, sa men's side, Alexander Zverev, ang French Open champion, nanalo din kagabi, umabante, pero si Berrettini ang nagtapos sa kampanya ni Stan Wawrinka, who is retiring later this year, doon sa kanilang first round match na tumagal ng 4 oras, puros mahahabang mga tie breaks. Mamaya, ikwento namin sa inyo. At syempre sa football, ito FIFA World Cup updates naman po natin. Yes, si Mbappe ang nanguna para sa koponan ng France. 2 goals. So meron siyang brace on that game against Sweden. 3-0 ang panalo ng France. Kaya naman France pasok na sa last 16 ng FIFA World Cup. Okay, balitang mga NSAs, ang ABAP may mga announcement patungkol sa kanilang mga training. Siyempre, ang pinakamalaking
1: ginagawa natin sa virtual life, dapat ganun din. Internet po yan, napakadelikado, ang daming masasamang loob. Pero napakaganda ng internet para sa research, para sa kaalaman, at para sa growth intellectually ng mga kabataan. Pero napakadelikado niya at kailangan ng tamang gabay ang mga bata na gumagamit dito.
2: Parang double-edged sword talaga ang internet, ano, Sir Art. Kasi on one hand, diba, very beneficial siya sa mga bata sa pag-aaral nila. On the other hand, dahil nga sobrang interconnected yung mga tao sa internet, kahit yung mga masasamang loob, nakaka-penetrate or nakakaroon ng chance na makakausap, kahit yung mga vulnerable, especially the minors, ano po. Kayo po ba ay nagkaroon na ng mga collaboration with other law enforcement agencies, mga government agencies natin para ituro, ano, i-promote ang cybersecurity awareness at pagprotekta, of course, sa mga online scams, mga iba't ibang mga cyber scams, not only dito sa ating mga magulang, but of course, syempre, lalo lang ngayon, yung mga kabataan.
1: Nakikipag-coordinate kami lagi sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa yung mga educational campaign para labanan ang scam. Tumutulong din kami sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nagpapasalamat kami sa kanila dahil yung suporta nila sa amin. Talagang maganda yung support nila. At kahapon lang, nakipag-usap kami sa National Bureau of Investigation para maging partner kami, ang Scamwatch Pilipinas, maging partner ng NBI para sa educational campaign. Kasi ang nakita namin, ng napag-usapan namin ng NBI, yun nga, kailangan talaga ng participation ng mga magulang para magabayan yung mga anak nila. Ang problema lang, marami yung mga magulang na mas marami pang alam yung mga anak nila kaysa sa kanila sa mga bagay na to. Kaya ang target po namin ngayon, i-educate yung mga magulang at yung mga magulang ang magtuturo naman sa mga anak nila. So yun pong tatlong agency na yun ang tumutulong sa amin upang matigil na tong cybercrime, lalo na yung mga scam na tumatarget sa mga bata.
2: Opo. At lastly po, Sir Art, ang atin pong paalala sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
1: yung pong mga laro na nilalaro ng mga anak natin, subaybayan po natin yung age rating nito. At kung ang anak mo ay 14, dapat hindi siya maglalaro ng 18 plus na rating na game. So dapat po, bantayan din natin ang mga issues gaya ng bullying, mental health, family environment, saka social influences dun sa ginagawa ng mga anak natin. Kasi yung mga community na kinabibilangan nila online, maaaring yan ang mag-shape sa kanila mga behavior na ginagawa nila. Hindi po ang laro ang delikado. Ang delikado po yung mga tao at yung mga organization na kinakabilangan nila habang online sila. Kaya yun po ang bantayan natin.
2: Yan. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, Sir Art Samaniego Jr. Sir, mabuhay po kayo. No? At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito.
1: Maraming salamat po.
2: Atin pong IT expert at co-founder ng Scam Watch Pilipinas, Ginoong Art Samaniego Jr.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Pampung minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. And mga magulang, ano po, tandaan natin, napakalaki ng ating pong bahagi sa pagpapalaki, yung rearing dun sa ating mga anak. Baka kasi iniisip nyo, laro lang naman yan, ano? Of course not, mga kababayan. Titignan po natin kung ano yung nagiging epekto nito sa ating mga kabataan. Pagamat ganon, that being the case, mga kababayan, hindi po ibig sabihin ito na dapat magkaroon ng blanket na ban sa mga video games. At yun po ang punto namin ni Sir Art Samaniego. Po nating titignan ano yung ESRB rating ng mga laro na nilalaro ng ating mga anak, baka kasi hindi angkop sa kanilang edad. Dapat supervised ang paggamit ng social media. 13 years old, mga kababayan, any age less than that, dapat walang Facebook account yung inyong anak na kanilang nagagamit. Kasi mamaya may magtanong, may Facebook account yung anak ko, pero ako naman ang gumagamit. Okay lang ba yun? As long as, mga kababayan, it is within your purview, nakikita po natin lagi, tayo po ay may control doon sa account. At ito pong mga anak natin, censorship. Hindi nila nakikita yung mga bagay na hindi dapat nakikita ng mga bata. Mga magulang din, let's be wary doon sa mga kumakausap sa ating pong mga anak. Baka kasi mamaya, itong taong ito, merong ibang layunin na masama sa inyo pong mga anak. Dampo natin, hindi lamang po sa kanilang personal na buhay, dapat active yung mga magulang. But pati na rin sa kanilang virtual life. Yan. Gusto ko magpasalamat sa ating pong mga nakapanayam at nakasama ngayong umagang ito. Ang ating National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, Ginoong Benjo Basas. At nakapanayam din natin ang ating pong IT expert, co-founder po ng Scam Watch Pilipinas, Ginoong Art Samaniego Jr. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang dito sa ating technical and production side. Inong Rolly Bumatayo, Boss Rovan Malirin, Madam Jo Marie Refarial, and of course, sa ating pong mga production, sa ating pong production team, Miss Glory Fe Bagon, Christopher Tirambulo, at Miss Tess Ramirez. Bayanan po mga susunod pang mga pagbabalita at palatuntunan dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:54.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Publiko hinimok na tutukan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara at huwag magpadala sa ingay politika. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nanawagan si House Impeachment Advisor at Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barber sa mga Pilipino na huwag magpadala sa mga ingay sa politika habang papalapit ang Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating overall chairman ng Tanyag na House Quad Committee o Quadcom, hayaang gumulong ang prosesong itinakda ng konstitusyon sa halip na magpagulo. Binigyan din ni Barber sa dapat manatili ang focus sa pagtitiyak na makikinig ang hukuman ng walang anumang pagkaantala. Anya ang Senate Impeachment Court at hindi ang mga politiko o mga komentarista sa internet ang may tungkulin sa ilalim ng batas na magdesisyon sa kaso. Magugulitang naghain ang sagot ang kampo ni Duterte noong June 1 kung saan hiniling nilang ibasura ang kaso. Ginamit na argumento ng kanyang mga abogado ang freedom of expression, ang pagiging confidential ng mga bank records, mga ulat ng Anti-Money Laundering Council at mga kawalan umano ng sapat na ebidensya. Sa Lunes, July 6, purpan lang sisimula ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mga PhilHealth members na tinamaan ng leptospirosis maaring makakuha ng medical benefits ng 63,000 hanggang 230,000 pesos. Ang balita atid ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Simula sa 15 ng Hulyo ay makakakuha ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na tinamaan ng leptospirosis ng mas malaking medical benefits. Sa Palace Press Briefing ay inanunsyo ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na base sa pinalalawak na benepisyo ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may leptospirosis ay maaaring makatanggap ang mga ito ng hanggang 63,000 piso para sa hospital care. Maaari din ang makatanggap ang nasabing pasyente ng hanggang 175,000 piso kapag kumantong sa hemodialysis at hanggang 230,000 pesos kapag kailangan naman dumaan sa peritoneal dialysis. At kung ang isang pasyente ay kinakailangan sumailalim sa mas masusing gamutan, ay maaaring umabot sa 411,000 pesos ang makuha ng isang leptospirosis patient. Ito'y sakalit kailangan nang dumaan sa kombinasyon ng hemodialysis, mechanical ventilation, at pulmonary rehabilitation na tinamaan ng sakit na nakukuha sa ihi ng daga. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bureau of Internal Revenue naglabas ng higit 130 closure orders sa mga establishmentong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iniutos ng Bureau of Internal Revenue ang pagpapasara sa nasa 132 mga establishmento sa piniigting na pagpapatupad ng Nationwide O Plan Kandado 2026 laban sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sabay-sabay na ikinasang operasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa na minonitor naman sa National Command Center ng BIR. Sayon sa BIR, aabot sa 490 na kaso ang isinailalim sa operasyon na may tinatayang 742 million na potensyal na tax exposure. Sinabi naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na huling hakbang lamang ang pagpapasara ng mga negosyo dahil binibigyan naman ng sapat na pagkakataon ng mga taxpayer na itama ang kanilang pagkukulang. Ngunit kapag hindi pa rin sumunod o sadyang umiiwas sa kanilang obligasyon, saka ay pinatutupad ang closure order. Kaugnay nito, sinabi rin ng BIR na parte na rin ng Oplan Kandado ang pag-monitor sa mga online businesses na kinakailangang sumunod sa registration, tamang pag-i-issue ng resibo, invoice, filing at pagbabayad ng buwis. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pagsasa prioridad sa panukalang Cordillera Autonomous Region, hihilingin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inihimok ni Baguio Congressman Mauricio Dumogan ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa prioridad ang panukalang batas para sa pag-establisa ng Cordillera Autonomous Region. Ayon sa kongresista, mangangailangan na matibay na suporta mula sa Pangulo at Pamahalang Nasyonal upang ganap na maisulong ang matagal ng panukalang batas sa pagiging ganap na batas. Sinabi ni Dumogan na sa espesyal na sesyon ng mababang kapulungan ng Kongreso, nakipagpulong ito kay Batangas Representative Ryan Recto at hiniling ang assistance nito upang maitakdam pulong kay Executive Secretary Ralph Recto upang mapag-usapan ang Autonomy Bill at mga akbangin sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nanawagan din ito sa mga regional government agencies na suportahan ang inisyatibo sa isinagawang Cordillera Regional Development Council consultation. Binigyan din ni Dumogan na handa ng mga kapwa kongresista nito sa Cordillera upang lagdaan ang panukalang apela upang may pamalas at patotohanan ang nagkakaisang suporta para sa autonomiya. Umaasa ang kongresista na maging malaking moral booster para sa mga mamayan ng Rehiyon Cordillera kung mabanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang autonomiya para sa Cordillera sa napipinto nitong State of the Nation address. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
11: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
14: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
11: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
15: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
11: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
17: Leslie Bocopo.
18: Leslie Bocopo.
17: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
18: Leslie Bocopo.
17: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
19: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga at ang petsa ay bagong buwan na po, July 1, 2026. Medyo makulimlim sa labas pero tuloy ang buhay ng taong bayan, no? We are continuing in our yung kayod natin sa buhay kasi syempre part of the responsibility of us as citizens is to provide for our family, no, yung mga anak natin, mga apo natin, mga kapatid natin, pati mga magulang natin. At syempre paminsan-minsan nagkakaroon ng konting disruption sa ating araw-araw na pagpasok sa opisina, yung kabataan pagpasok sa eskwelahan. But the day must pass and life goes on. Well, yesterday nagkaroon ng konting disruption sa normal flow of the yung pagpunta ng taong bayan sa opisina, lalo na yung mga nanggagaling sa medyo malayong lugar papasok sa opisina, especially when they rely solely on public transport. Ano pong gusto kong sabihin dito, without hurting some feelings of our friends and relatives also, I'd like to make mention about the rally that happened yesterday by members of the Iglesia Ni Cristo or the INC, which prevented a lot of our fellow citizens from arriving at their designated places of work or appointments at the usual given time, no? However, I would like also to quote an official statement from the Presidential Communications Office based on the rally yesterday, no? Sabi ng PCO, it acknowledges the surprise Iglesia Ni Cristo or INC rally, stating that President Marcos respects the constitutional right to peaceful assembly, but also noted that the unannounced gathering caused unnecessary inconvenience to the public. Key details of the PCO and Palace response are as follows. to respect the constitutional right. The PCO emphasized that the administration respects the right to assemble and free speech, urging authorities to exercise maximum tolerance. Alam niyo po, yung freedom of speech or expression at yung freedom of assembly is enshrined in our constitution. Ano pong ibig sabihin nito? Malayo pong pwedeng magsalita ang public at magtipon-tipon sa isang lugar to address their grievances, perhaps against the administration or against any other governing authorities. In the case of yesterday's rally conducted by the Iglesia Ni Cristo, that is their right as Filipino citizens, because the Constitution, walang iba kundi ang ating saligang batas, pinoprotektahan nila yung kanilang karapatan. But, just like what every other Filipino believes, every right has its limits. Now, ang tanong dito kasi sa statement ng PCO, yung impact of the rally, no less than the Palace Press Officer, si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, she pointed out that while the administration respects the protesters' cause, yung INC rallies, no, the sudden nature of the gathering along EDSA disrupted traffic and caught the police unprepared since the organizers had no permit. Marami nagsasabi ngayon, bakit pinayagan sila mag-rally? Eh, wala naman permit. Hindi ba meron tayong kondisyon? No permit, no rally. But of course, that remains now in the annals of those who would like to debate on this issue. But we will continue. Magpunta muna tayo kay Alvin Baltazar. Meron siyang report. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa Philippine Air Force Museum. Sige, para doon sa 79th founding anniversary ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Alvin?
18: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
19: Alvin, magandang umaga sa'yo. Okay, Alvin, mukhang nawawala ka. Anyway, babalikan natin si Alvin, no? Looks like merong transmission difficulty muna. Anyway, nandun siya ngayon sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force, no? Sa Philippine Air Force Museum, kasi nandun din ang ating mahal na Pangulo. Alvin, nandiyan ka na? Okay, Alvin.

0: Habang inaantay natin ang report ni Alvin, this is a live report. As you know, minsan nagkakaroon ng transmission problem, lalo na pag ang panahon ay ganito, no? So, of course, we are still dependent on the technology. Once in a while, nagkakaroon ng ganyang delay, no? So, ang sinasabi ko kanina, the no rally, no permit, no rally matter is up before the yung mga authorities, no? Kasi nga this was a surprise rally, but of course there is really no such thing as a surprise rally, no? In fact, I know for a fact na alam na rin yan ng ating kapulisan. Anyway, ready na si Alvin Baltazar sa kanyang report. Alvin, magandang umaga sa iyo.
1: That's me. Magandang umaga. Narito na si Pangulong President Marcos Pina dito sa Philippine Air Force. Ito ay tugay ng kanyang gagawin pa muna dito sa 79th County Anniversary ng Hukbong Pangipapoy. Hindi muna dumiretso ko yan si Pangulong Marcos dito sa generation na kung saan ay dito gagawin yung kanyang talupati. At tapos, pagdating dito ng Pangulo sa Philippine Air Force ay dumiretso na ito sa PNP Museum at nililipot yung ilang mga display sa Philippine Air Force Museum kasama ito si Defense Secretary Gilbert Cadoro. Well, Leslie, banggitin lang natin na yung tema ng pagdiriwa pa yung taong ito at founding anniversary ng Philippine Air Force ay forging a credible, agile, and multi-domain Air Force to mission readiness, capability development, and values-based service. So, well, Leslie, nasaan natin magsasalita si Pangulong Marcos. Maya-maya lamang, bilang nagang mensahe dito sa 79th founding anniversary ng Philippine Air Force. So, yeah,
0: Alvin, meron pa bang, alam nyo, from the Philippine Air Force, there was a time very popular yung mga Blue Diamond. Ito yung mga ace pilots ng Philippine Air Force. Are they still there? Meron pa bang unit na ganon, Alvin?
1: Hindi ako familiar na Kuya Leslie.
0: Okay.
1: pero no, meron ako nakita at baka hindi ako nanggawal mali baka dati naging pinuno ng Philippine Air Force,
0: yes,
1: na kasama dito sa founding anniversary. Nakita ko kanina si General Marenio, parang nag-serve din siya sa ilalim.
0: Okay.
1: Ng Michael Sabin.
0: Sige, Alvin, antabayan na natin yung speech ng ating Pangulo mamaya-mayang konti.
1: Babalik tayo mamaya, Boy Leslie, at iatid natin yung magiging mensahe ni Pangulong Marcos Gil na 79 founding anniversary ng Hukbong Pangipapawid. Kailangan pa rin dito sa Alonso na Batay, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: At tayo nagbabalik. Yan po si Alvin Baltazar. He was reporting live from the Philippine Air Force, no, for the 79th founding anniversary of the PAF. Naalala ko, tinanong natin si Alvin kung may nakikita pa siyang mga Blue Diamond pilots. Nagkahalataan tuloy ang edad namin, no, yung agwat. Kasi I met some of them. But of course, they are already in their retirement, no? One of them was a good friend of mine, si General Toffy Alvarez, no? Who was at one time the personal private pilot of the late President Ferdinand Marcos Sr. Si, ang pangalan nun, si General Ataulfo Alvarez, otherwise known as Toffy Alvarez. At iba pa, babalik tayo. Magpunta muna tayo kay J. Mark Dagala, mental health sa mga paaralan, palalakasin ng DepEd sa pagbubukas ng mga bagong counselor post. J. Mark?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Manong Leslie, welcome nga sa Department of Education o DepEd. Ang naging pasya ng Civil Service Commission na aprobahan na pagtatakda ng qualification standards. Ito para sa mga bagong posisyon nilikha sa ilalim ng Republic Act 12080 ang Basic Education Mental Health and Well-being Promotion Act. Ang kay Education Secretary Sonny Angara, pinapakita ng hakbang na ito ang commitment ng pamahalaan na patatagin ang mental health awareness, pag-iwas at mga serbisyong sumusuporta sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng comprehensive programa sa mga paaralan. Sa pamamagitan nito ay magbubukas ng mga bagong posisyon, plantilla positions para sa mga paaralan, ang mga school division counselor, school counselor 1 to 4 at school counselor associate. Isang malaking milestone anya ito para sa pagpapatupad ng nasabing batas at sa pagsasa institusyon ng mental health at psychosocial support services sa mga pampublikong paaralan. Binigyan din na kanihim ang kahalagaan ng pag-aproba ng CSE sa pagsusulong ng mga adikaing pang mental health at well-being ng kagawaran para na rin sa kapakanan ng mga mag-aaral. Ang pagbuo sa mga posisyong ito ay isang kritikal na hakbang upang mapalawak pa ang counseling services sa loob ng mga eskwelahan at mapatibay ang suporta sa mga mag-aaral sa buong sistema ng basic education. Para sa Bagong Pilipinas, Jim Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Anyway, tulad ng kaninang ibinasa ko, ito po yung karagdagan, yung sa PCO. Sabi nila, yung security measures, the PCO confirmed that Malacanang implemented heightened security and lockdown the compound's gates strictly as a precautionary measure to protect the office of the president, not as a threat against the protesters. And then, lastly, focus on governance. Jose Castro also remarked that while citizens can express their opinions, the government remains committed to its mandate and will not allow specific interests to obstruct implementation of the law. That's very clear po. So yes, the members of the Iglesia Ni Cristo are free to express their grievances against government. They are free to voice out their opinions and to assemble, no, as a group, no. But there are limitations. That is why the police are there to make sure that peace and order are always intact and in place. So, siyempre, just like any other gathering, whether that is a political gathering or a religious gathering, meron laging mga hindi maganda ang hangarin. There will always be groups that will be infiltrated by individuals who have nothing in their agenda but to create trouble, confusion, and to agitate the authorities, no? So in this case, it is the police on the field. Kasi nga, kahapon, ang nangyari, nagbalandra sila ng mga bus, yung buses from the New Era University, and they blocked the passageway of the other vehicles. Hindi po tama yun. So that is why the police was there to make sure that passageway is clear. Now, I don't think yung mga namumuno dun sa Iglesia Ni Cristo, they wanted to give out statements to the media at that time, no? Pero meron mga, yung the more active and outspoken leaders, I think they were already giving statements. On hindsight, it is also the call na wag i-single out isa sa kanilang mga membro, walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Ang panawagan naman ng PCO is let the courts decide on the case of Senator Marcoleta. Not public opinion, not religious gathering, but the courts. Because over and above everything, it is always the court that will decide on the fate of each citizen. Pag wala siyang sala, then he's free to go. Pero pag may sala, and he must be punished. Kasi the case here is his own admission that he received campaign contributions. This was amounting to 75 million pesos from friends. Ang kanyang justification, kaya hindi niya dineclare sa kanyang sell-in, kasi ayaw niya ipangalanan ang mga contribution. So, well, again, the ombudsman is there to see to it that due process is given to Senator Rodante Marcoleta. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo La Union. BFAR nagsagawa ng bangus kadiwa sa Bangulin La Union. 300 kilong bangus na ibenta. Albert?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Naging matagumpay ang isinagawang bangus kadiwa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, katuwang ang Abante Cambalay Fisher Folk Association sa Municipal Plaza ng Bagulin, La Union. Sa aktibidad, 300 kilo ng sariwang bangus ang naibenta sa mga residente sa abot-kayang presyo sa ilalim ng bangus kadiwa grant ng DA BFAR Saad Phase 2. Layunin ng programa na matulungan ang mga lokal na mangingisda na magkaroon ng mas maayos na pamilihan para sa kanilang ani habang nabibigyan naman ng dekalidad at murang isda ang mga mamimili. Ayon sa BFAR, bahagi ang bangus kadiwa ng Special Area for Agricultural Development o SAAD Phase 2 na naglalayong mabawasan ang kahirapan sa mga komunidad ng mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga community-based fishery enterprise at pagbibigay ng mga napapanatiling oportunidad sa kabuhayan. Kasabay nito, isinusulong din ng programa ang food security at pagpapalago ng lokal na ekonomiya sa mga benepisyaryong komunidad. Umaasa ang BFAR sa patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal, lalo pang uunlad ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapapalakas ang sektor ng pangisdaan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo. Mula kay Albert, magpunta naman tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan Fisheries Scholarship Program ng BFAR, ipinaliwanag sa mga mag-aaral ng Infanta, Pangasinan. Ricky?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ang Office of the Municipal Agriculturist ng Infanta, Pangasinan ng Information Dissemination Campaign hinggil sa Fisheries Scholarship Program o FSP ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang hikayatin ang mas maraming kabataan na magpatuloy ng pag-aaral sa larangan ng pangisdaan. Isinagawang aktibidad sa Infanta Integrated School, Bayambang National High School at Kato National High School. Sa isinagawang orientasyon, ipinaliwanag sa mga mag-aaral ang mga benepisyong maaaring makuha sa scholarship program, gayon din ang mga kwalifikasyon, proseso ng aplikasyon at mga oportunidad na naghihintay sa mga magtatapos ng kursong may kaugnayan sa fisheries. Ang FSP ay isang scholarship program na kinabibilangan ng tatlong components, kasama na ang Fisherfolk Children Education Grant na para sa mga anak ng rehistradong mangingisda, Fisheries Industry Leaders Grant para sa mga kabilang sa honor students at Indigenous Cultural Communities and Indigenous People para sa mga miyembro ng isang tribo. Ilan sa mga benepisyong makukuha ng mga makakapasang scholars ay kinabibilangan ng free tuition fee, monthly stipend, practicum support, book allowance at graduation support. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mula kay Ricky, magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Kauna-unahang Fisheries Professional Summit sa bansa, idinaos na sa Bicol. Diana?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsama-sama ang mga fisheries professionals, kinatawan ng akademya, mga ahensya ng pamahalaan at industry stakeholders mula sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region para sa kauna-unahang Fisheries Professional Summit sa bansa na ginanap sa Albay Provincial Agriculture Office. Pinangunahan ng Bicol Alliance of Fisheries Professionals ang pagtitipon na may temang Empowering Bicol's Fisheries Professionals for Sustainable Development and Innovation. Ayon kay Albay Provincial Agriculturist at Bicol Alliance of Fisheries Professionals Board Member Daryl Janbuen Consejo, layunin ng summit na pag-isahin ang mga fisheries professionals upang masulong ang kapakanan ng sektor, mapalakas ang kanilang boses sa pamahalaan at isulong ang panukalang pagtatag ng Department of Fisheries. Samantala, sinabi ni BIFAR Regional Director Ariel Pio Quinto na makatutulong ang naturang inisyatiba sa pagbuo ng mas epektibong mga programa para sa sektor ng pangisdaan at pagtugon sa mga hamon tulad ng climate change. Hinimok din niya ang iba pang fisheries professionals sa bansa na magkaisa upang higit na mapuunlad ang industriya ng pangisdaan at mapalakas ang ambag nito sa pambansang kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Meron po akong win-win solution para doon sa... Kasi as I speak right now, alam natin na nagaganap ulit ang day 2 ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo doon sa EDSA. And of course, marami na naman malilate sa kanilang mga appointment, sa kanilang opisina at sa mga mag-aaral, sa mga eskwela. No? Meron akong win-win solution. I'm sure meron mga mag-a-agree sa akin at meron din hindi mag-a-agree. Why not hold the INC rallies right inside

0: di na tumuloy dahil maliban sa rally, nagkaroon ng traffic, hinarang yung mga daanan, hindi pa maganda ang panahon. So my suggestion, a solution, a win-win solution is for the next rallies of the INC to be held inside their very own Philippine Arena. I think it is sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Lesti?
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Matagumpay na ini sa gawa ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization 9 o PhilMEC 9 at National Irrigation Administration Zamboanga del Norte Regional Sub-Office ang dalawang araw na specialized training on mechanized land preparation, harvesting and threshing sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Ang pagsasanay ay bilang suporta sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang produktibidad sa agrikultura sa pamamagitan ng mekanisasyon ng sakahan. Ang aktibidad ay nagtipon na mga kinatawan mula sa 7 irrigators associations at 4 na institutional development program o IDP implementers upang bigyan sila ng kaalamang teknikal at mga kasanayang praktikal para sa mabisang paggamit ng mga teknolohiya sa mekanisasyon ng sakahan at mapabuti ang produksyon ng palay. Sa buong aktibidad, ang mga kalahok ay dumalo sa mga lektura at teknikal na talakayan tungkol sa makabagong teknolohiya sa mekanisadong pagsasaka, tamang operasyon at pagpapanatili ng mga makinarya, mga kasanayan sa kaligtasan at mahusay na mga pamamaraan sa pag-ani at pagigilik. Ang inisiyatiba ay sumasalamin sa dedikasyon ng dalawang ahensya na bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka at tagapagtaguyod ng IDP sa pamamagitan ng capacity building programs na nagsusulong ng sustainable at climate resilient na agrikultura. Sa pagtutulungan ito, patuloy na pinatitibay ng PhilMEC at NIA ang pagsuporta sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga o sa mga magsasaka at irrigators association ng kalamang teknikal at mga inobasyon upang makamit ang mas mataas na produktibidad, mas maayos na kabuhayan at mas matatag na seguridad sa pagkain sa Zamboanga del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Lesti Cubol ng Zamboanga, Sibugay. Meron akong gustong sabi at tanungin, no? Actually, recently nagkaroon ng statement ang ombudsman na maaring maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nung ito'y inilabas ko as a post, no, marami nag-react na negative. Ang gusto nilang iparating ay bakit si Manny Bonoan he will turn state witness when in fact he is not the least guilty. Kasi po, sa batas, the qualification of one who will turn state witness is the one who is the least guilty of the group, no? Marami nag-react at nagsabi hindi naman least guilty si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kasi yung mga tao under him when he was the secretary of the agency of the department ay katulad ng mga district engineers and assistant district engineers, hindi sila pwedeng kumilos kung walang basbas ng itaas. In this case, it was no less than the former Secretary Bonoan who, sabi niya, hindi naman niya alam nangyayari sa babae, no? Pero may mga tauhan lagi yan who report to him and tell him on a regular basis, boss, ano po, ito po nangyayari sa field. So, it is hard to believe that the least guilty is actually the former secretary of that department. He is as guilty as the ones who have admitted to wrongdoing in the flood control scandal. So, yun po ang ating reaction na sana panagutin din ang dating kalihim

0: ng DPWH. Kasi although marami siyang isasabihin na informasyon when he turns state witness, ano na nangyari doon sa mga allegedly na kulimbat na pera, no, with these ghost projects, no? Anyway, yun ang ating reaction. Magpunta naman tayo kay Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas Albay, Agrario Mercado sa DAR RO5, inilunsad sa Legazpi City, Albay. Gary?
1: Radyo Pilipinas Report. Nagbukas ang Department of Agrarian Reform o DAR ng agraryo sa merkado sa ibalong Centrum for Recreation sa Legazpi City bilang bahagi ng programa ng ahensya na layong mapalapid ang mga produktong agrikultural ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga mamimili. Tampok sa aktibidad ang 11 agrarian reform beneficiaries organizations na nagdala ng seriwa, dekalidad at abot kayang mga produktong agrikultural. Direktang ibinibenta ng mga ARBO ang kanilang mga ani sa publiko upang mabigyan ang mga mamimili ng mas murang bilihin habang nadaragdaga naman ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng direktang pagbebenta. Kasabay ng pagbubukas ng agraryo sa merkado ay isinagawa rin ng DAR ang pagkakaloob ng mga land titles, certificate of condonation with release mortgage at iba pang farm supportive services sa mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ayon sa DAR, layunin ng mga serbisyong ito na higit pang mapatatag ang pagmamayari ng mga lupa ng mga agrarian reform beneficiaries, mapagaan ang kanilang pinansyal na obligasyon at mabigyan sila ng kinakailangang suporta upang mapalago ang kanilang produksyon at kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carrillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas Report. Maraming salamat, Gary Carl Carrillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Mukhang namamalat na tayo baka bukas sa iba na ang ating bosses, no? Anyway, malapit na tayo magtapos at inaantay ko na yung aking credits, no? Kung sino man ang aking pasasalamatan sa araw na ito dahil sa programang ito, no? But before I say goodbye, alam nyo, when I started this program this morning, ako'y bumati sa aking mga kaibigan at mga colleagues, no? That are from the Iglesia ni Cristo. I have several friends who are non-Catholics but members of the Iglesia ni Cristo. I'd like to end this program with a quote from the Bible. I will do an Alan Peter Cayetano. This is from Romans 13:1. I address this to my Iglesia ni Cristo friends who are calling for the stepping down of our current president, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., and for the change of leadership from Marcos to Duterte. Marami pong ganyan. So I will leave them with this quote from the Bible. As I said, I will do a Cayetano. I'd like to quote Romans 13:1. Ang sabi dito, everyone must submit to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist are instituted by God. Ano pong ibig sabihin nito? Merong mga nakaupo ngayon sa ating pamumunuan, no? Whether in our country or in the world, that we do not like. There are tyrants. There are bad leaders that rule over nations, and the people under those leaders suffer a lot. Now, this scripture is saying God is sovereign. Alam niya ang ginagawa niya. And God has a bigger plan. Bakit nakaupo yung mga ganyan tao? Anyway, I leave you with that scripture. And again, we are a nation of laws, and we are children of God. We believe in the higher power, so let us continue trusting in the wisdom that God has given us and His power among this country. Ako yung magpapasalamat na kay Rolly Bumatayo, kay Jomari Refarial, kay Alvin Pelgone, kay Mayan Milios, at ang executive producer si Tess Ramirez, at ang, kahit ayaw kong sabihin ito, ang nag-iisa si Christopher Tirambulo. Maraming po salamat. I'll see you tomorrow with Attorney Attorney Tranquil Salvador, Dean of the College of Law of the Manila Adventist College. Maraming po salamat. I'll see you tomorrow.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., positibong mas lalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang larangan. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pantatatag ang ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa kanilang naging pagkikita sa Malacanang ni bagong U.S. Ambassador Lee Lipton. Ayon kay Pangulong Marcos,
0: event. Presidential live event. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
5: In the standard time, 11 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

Hello there! Hello, hello, hello! Hi, hi, hi! Gandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Taas kamay pa akong nag-welcome, ha? Tata Rolly, para makita sa radio. Ay, hindi. Baliktad yata. Makita sa inyong mga social media platform. Okay ba kayo dyan ngayon? Aba, Miyerkules na po ngayon, ha? Baka nakalimutan nyo ang petsa. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng July. Aba, Tata Rolly, pag July na, anong naisip mo? Yung talagang totoo, yung honest, anong naisip mo pag buwan na ng July? Ano? Christmas ka na. Aba, ikapitong buwan na po ng taong 2026. Napakabilis ng panahon, ano? Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ho namin binibilisan yan para kayo ay mag-isip ng pang-aginaldo kay Tata Rolly. Ako na bahala sa kanya. Alam na this. So, ay, hello, Glory Fair and Aiza and Engineer Jomery Referial. Sino yung katabi mo, Engineer Jomery Referial, na maganda riyan at hindi nyo na ilalagay? Ilagay nyo nga't na mabanggit. Kasama nyo ngayon dyan. Oh, sige. Dahil tayong lahat ngayon, mga kabayan, maglilingkod sa inyo lahat. Ibig sabihin kami dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang inyong

0: serbisyo sa serbisyo publiko. O yan, tatandaan yung mabuti. Ano po, ang public service, yan po ang bisyo namin dito sa Radyo Publiko Serbisyo Program. Sumasahing pa po yun alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Alright. Teka muna, isa shoutout ko lang muna itong mga ngayon ay kailangan mabanggit natin dahil nakikinig po sila ngayon sa 738 at 104.3 FM. Sabay? Hindi. Nandito lang po sila sa kanilang mga platform at saka nasa 104.3 FM. Yeah, binabadi ni Engineer June Villegas dyan po sa Manila area, sila Engineer Canelo, Engineer Jeremiah, Engineer Arnel, Engineer Sirius, Engineer Gina. Yan, nagpapasalamat si Engineer June Villegas. Oh, pakibati din po, sabi niya, masipag na Engineer Christina Roncalles ng Construction Department ng Department of Public Works and Highways, Manila, 3rd District, Valenzuela City. Yan, ayos, ayos. Very good. Meron silang ginagawang da proyekto dyan sa Manila area kasama si Engineer June Villegas. Samantala mga kababayan, narito muna mga headlines. Ulo ng balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungong Canada mamayang gabi para sa 5 araw na opisyal na visit niya. Oh, at samantala mga kababayan, ang punong ehekutibo tuloy-tuloy ang pagtatrabaho sa gitna ng kasalukuyang mga ganap nangyayari ngayon sa ating bansa. At positibong mas lalakas pang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos sa iba't ibang larangan ayon sa positibong pananaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, ang mga nandyan, ang Bureau of Internal Revenue naglabas ng higit na 130 closure orders ng mga establishmentong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Magbayad naman kayo ng tamang buwis, ano? Iyon, yan po ang ating mga headlines ngayong araw na ito at ang mga detalye niyan sa pag-usap ng ating palatuntunan hanggang 11 o'clock. Promise? Sasama kayo hanggang 11 o'clock? Bewi nga. Di nga. Ay, yung mga maglilipat ng channel, sige, bahala kayo. Tutubuan kayo ng, alam nyo na, tutubo pagka hindi na tumutubo, ang dapat tumubo. Diba? Yan po, mga kababayan. O, joke lang, pampagana lang sa oras na ito. Ngunit habang tayo nagpapagana, alamin nga natin ang sitwasyon ngayon dyan sa Memoropa. Yung pong Mindoro, Mimaropa is Mindoro, Marinduque, at syempre Romblon kasama na ang Palawan. Ito po ang sinasabi ko ay ang in charge, ang regional director ng Office of Civil Defense dyan sa Mimaropa. Walang iba kundi si retired Major General Arnulfo Matanggihan. Hindi mo mamatatanggihan to eh. Magandang umaga po, Major Jen Matanggihan. Good morning. Hello there.
1: Okay. Magandang umaga, Kiko. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Nako, salamat sa pagtanggap nyo ng aming tawag at request namin makayo ay makapanayam, ano, ma-interview. Napapanahon naman dahil lang sabi ng PAGASA, ang bagyong si Henry ay makaka-apekto sa Mimaropa, particular dyan sa inyong lugar. Kumusta nga ba ang weather ngayon?

0: ang pag-asa. Gandang umaga po sa iyo, the Benny. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Benny. Hello there, Benny.
1: Good morning, Sir Tico. Good morning sa ating mga meron tayong update po regarding na sa ating minomonitor na bagyo. Ito po yung
0: sige nga.
1: Low pressure area na tumawid po dito sa may Southern Luzon.
0: Oo,
1: at ngayon po ay nasa may West Philippines na. Ito ay tropical depression na merong local name po na Henry. Si Henry na po yung pang-8 bagyo for 2026 at una naman for the month of July. Puli itong namataan at 240 kilometers west-southwest of Bataan. As of 8 in the morning yan, at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour. At base po sa latest na pag-asa, inaasahan si Kiros pa rin po west-northwest or palayo ng ating kalupaan itong si Bagyong Henry. At lalabas po ng park either mamayang gabi or bukas ng madaling araw papunta ng Southern China. Sa ngayon po ay tinanggal na natin or most likely by 11 in the morning po tatanggalin natin yung mga wind signals dito po sa Paping Zambales, sa Western Bataan at saka po sa Lubang Island. Pero asahan pa rin yung mga pabugsong-bugsong hangin in those areas sa susunod po na isang oras. Habang sa ibang bahagi pa ng bansa, meron po tayong epekto ng outer rain bands or outer cloud bands itong si Bagyong Henry plus yung southwest monsoon or hanging habagat. Mataas ang chance ng ulan dito pa rin po sa may kanlurang parte ng Central Luzon and Calabarzon. Ngayon din sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, at Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, at yun ang pambahagi po ng Northern Mindanao at Soksan Gentia. At paalala pa rin ng pag-asa, make sure na mayroon tayong baon na payong. At kung lumakas man yung mga pag-ulan, mag-ingat po sa banta ng baha at landslide. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng pag-asa. Balik po sa inyo.
0: Benny, sabi mo pang-8 na itong bagyong ito na si Henry, mabuti naman pa-exit na sa Philippine Area of Responsibility o tuluyan na naka-exit. Ano bang mangyayari pag ganyan pa-exit? Meron ba bang aasahin na sama ng panahon lalo dito sa Metro Manila ngayon bagamat maalinsangan, maulap.
1: Yes po, iniisip siguro ng iba, naging bagyo pero gumanda yung panahon.
0: Oo.
1: Yes po, dahil offshore na po yung clouds, meaning wala na siya sa kalupaan at hindi na ito dumadaan po sa lupa. Unlike kahapon kasi low pressure area po siya na dumaan ng Southern Luzon, so nadamay po ang Metro Manila. And for now po, mostly itong mga areas po ng Mindoro, Palawan, tapos ang Bales, Bataan yung nagkakaroon po ng mga pag-ulan sa ngayon.
0: And may ibig sabihin, hila-hilang o kaya yung buntot ba yan ni Henry? Kung sakasakali ba ang tawag nyo dyan?
1: Yung pong buntot niya o yung trough na tinatawag, may chance pa rin naman po na magdadala ng ulan. Though hindi naman siya tuloy-tuloy. Lalo na po dito sa area sa ngayon ng Cagayan at Isabela. Then later on, possible yung buntot ng bagyo magdala rin ng pag-ulan dito sa may Quezon, sa may Aurora, and possibly sa may Calabarzon pagsapit po ng hapon ng gagabi. So make sure na meron pa rin baon na payo po by later.
0: May nagtatanong, Benny, sa Metro Manila, uulanin ba hanggang mamayang gabi?
1: Hindi po siya katulad kahapon yung Metro Manila na makulit
0: okay.
1: Po panahon. For this morning hanggang mamayang early afternoon, maaraw pa naman at paminsan-minsan nagiging cloudy but yung mga pag-ulan concentrated pa rin po sa hapon. Pero yun ay more on mga isolated lang o hindi naman po tuloy-tuloy at sustained na malalakas na ulan.
0: Kung sakasakaling ulanin sa may EDSA, yan ay isolated o kaya ano, ang tawag dyan ay thunderstorm, pamandalian, ano? Yung mga 1 to 2 hours na yan, nakaka-apekto din minsan. Hindi nga, bakit ganun? Yung mga 1 to 2 hours na yan, matitindi ang bugso ng ulan, Benny. Aysa, ilapit-lapit mo sa microphone.
1: Yung nature po kasi ng thunderstorm, dahil sa sobrang init ng panahon natin sa morning, may tendency po na yung moisture o yung halamig-mig ayan na bubuo po bilang mga kapal po na ulan pagsapit po ng hapon. At yan yung mga thunderstorm clouds ang nagkocause po ng malalakas na pag-ulan. Minsan sinasamaan po yan ang pagbagsak ng yelo, merong iba may ipo-ipo. Ilan yan sa mga possible po na epekto po ng severe thunderstorm naman kapag may mga malakas din po na hangin na parang bagyo.
0: Doc Benny, tanong bata ito, pagka ba matindi ang araw, maalinsangan, ang kasunod ba niyan ay matindi rin bugso ng ulan?
1: Not all the time dahil depende rin po yan. Dun, kaya po siya tinawag na localized. Ibig sabihin po, nangyayari lamang po siya in certain localities. So maaring yung localized thunderstorms for today, sumasabi po dito sa Metro Manila, maaring bukas sa may Bataan naman, tapos na follow hindi sa Bulacan or sa Metro Manila ulit. So pulo-pulo ang

0: puri natin sa mga thunderstorms po na iyan.
1: Yun, kasi nabibiro ko minsan yung aking mga kaibigan, mga katulad nito, si Aiza, tagahawak ng may cellphone dito sa microphone, nilalapit yung cellphone niya. Abi, sinasabi ko, eh, makinit, maalinsangan, susunod dyan uulan, sabi ko. Abi, minsan tumatama ako eh, para ako nagiging katulad ninyo na nang hula. Ay, nagsabi lang. Ganun ba tayo? Talaga ganun yun, Doc Benny?
0: Apo, minsan talaga babagsak sa atin yung sendo na ng thunderstorm, tapos minsan hindi, minsan dadaan lang. So, yun po talaga yung nature ng ng localized thunderstorm. Kaya kahit sabi sa pag-asa, hindi na namin ma-identify yung specific talaga ng mga lugar.
1: Oo nga,
0: at
1: no?
0: At some point, sinasabi namin na possible po.
1: Ah, okay. Salamat na educate mo kami at sana yung ating mga tagapakinig ay ganun din. Benny, salamat ha sa pagbibigay ng karagdagang detalye niyan at update. All right. Ganun magat sa iyo.
0: Bye po.
1: All right. Si Benny Estareja, ang totoong weather specialist na nasa, of course, Weather Bureau ng Department of Science and Technology. 10:35 ng oras. Tuloy natin, Tata Rolly, Glo, and Aiza, itong
2: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
1: At pagka ganitong trivia na pinag-uusapan, natutuwa daw itong si Engineer June Villegas na ngayon na nakikinig. Pakinggan nyo, may maganda kayo mapapakinggan dito sa pananaliksik na ito ni Glory Fair and Aiza. Engineer John Villegas, pakilakas mo yung radio mo dyan ha, o kaya yung inyong inahawakang social media platform. Kasi kasama mo si Engineer Canelo, Engineer Jeremiah, Engineer Arnel, Engineer Sirius, and Engineer Gina. Ang galing. Puro mga engineer to, Tata Rolly. At sila daw ang, lalo na yung si masipag na Engineer Christina Noncales ng Construction Department ng Department of Public Works, Manila, 3rd District, at yung Valenzuela City. Gandang umaga po, mga engineers. Ito, pakinggan nyo itong pananaliksik, itong research na ito, na trivia natin. Yung bang revolusyon ng Euro 4 at Euro 6? Euro 6. Euro 4 at Euro 6 emission standard sa mga makina. Pakinggan mo ito, Engineer John Villegas, ha? Marami nakakakita ng terminong ito sa mga bagong sasakyan, ngunit hindi nila alam ang epekto nito sa kalikasan. Ang mga numerong ito ay mga pambansang pamantayan na nagtatakda kung gaano kalaki. Yes, gaano kalaki ang pinahintulutang polusyon gaya ng carbon monoxide o kaya nitrogen oxides. Galing, Glo. Para tayong science professor ngayon yan. Ha? Naalala ko yung aking Science 101. Iyon po ay ibinubuga ng tambutso ng sasakyan, yung exhaust pipe sa sasakyan, bawat kilometro. Ang paglipat naman ng Pilipinas mula sa Euro 2 patungong Euro 4 at ngayon ay Euro 6 para sa modernong bus at truck ay nangangahulugang ang mga makina ay nilalagyan ng mga mas advanced na catalytic converters. Masyadong technical, Glo, no? Pero okay lang. Alam na siguro ng mga nakikinig, ano, yung mga catalytic converters na yun. Lalo may mga mekaniko, saka may mga may sasakyan na moderno. At yung mga sensor upang salain ang nakalalasong usok at gawin itong simpleng singaw o hangin na lamang bago lumabas sa tambutso. Ay, ang galing. Sana nasundan nyo, ano, yun ang kaibahan ng mga sinaunang mga makina na nag-evolve sa technology na in-improve ng in-improve upang nang gayon sa ating kapaligiran ay maprotektahan. Yan po, ayon sa pananaliksik ni Glory Fair at Aiza, sa technical na edukasyon mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated. Thank you, Kampi! Kakampin nyo kami sa mga balita at mga impormasyong yan. Ganda, no?
2: Ya Kicks, now, alam na dis!
1: Yes! O, alam na dis ha, Engineer John Villegas. Approve. Palagay ko magpapamerienda ka dyan sa mga kasamahan mong mga engineers, ano? At napabati mo. Joke lang. Abi, isama mo na kami din na Tata Rolly at Engineer Roban. Ano masarap din Engineer Roban, Engineer Tata Rolly? Hindi, walang ano, tango. Ano masarap? Sabi ni Aiza, habang nilalapit niyo yung may, ano, kanyang telepono sa microphone, lapit-lapit mo na. Kung sino ang kakausapin natin sa Metro Base? Oh, standby. Basta itutok mo na lang dyan sa microphone yung cellphone mo. Ano masarap, Tata Rolly? Yung merienda. Alas 10:40 ni, minimerienda. Kung hindi pa nag-merienda. Abay, ano, may sabaw pa rin? Aba, ay di, sabi niya, kamote Q. Galing ha. Kamote Q na isinawsaw mo sa tsokolate. Yung batirol. Ang galing. Ayun, yung pwede. At kunti lang ang sugar. Kasi alam ko na, ano ka, miyembro ka ng media eh. O, oh, diba? Approve. Double thumbs up. Engineer Roman, tawa. Galing. Bata pa yan si Engineer Roman. Pero sweet yan. Very sweet. Oray no, oray yes. Papakinggan nga natin si Ronjat Mutok. Alamin natin kanyang namomonitor si EDSA. Sige nga. Engineer tuloy. Ronjat Mutok, ganda umaga sa iyo.
3: Rancho Pilipinas. Traffic!
1: Oo, thank you. Ronjan, ano, yes, kumusta na ngayon ano, ang EDSA ngayon, lalo na yung mga nandyan na, mga kababayan natin sa malapit sa People Power Monument at White Plains?
4: Yes po. Bali sir, itong northbound lang po natin, lang, dito lang, nagkakaroon lang naman po tayo sir ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue. Tapos hanggang dito sir sa paglagpas ng White Plains, baluwag na rin po yan, sir.
1: Ah, ganun. Mabuti naman po, no?
4: Maluwag po siya. Hindi
1: na maluwag na. Kalimbawa, manggagaling ang kababayan natin, mga motorista, na nakikinig ngayon, nasa NLEX, kasi namomonitor ko itong NLEX, papasok ng toll plaza, makukunti. Doon naman sa mapulang lupa ng Valenzuela, aba marami, pero banayad lang ang kanilang pagpapatakbo. Dito naman sa Mindanao Toll Plaza na ginagawa pa rin yung patungo rito sa may Katipunan, babanayad din. May mga trucks nga lang na ano na suma ayun no. Ah, ayan, nako muntik pa niyang madagil yung tricycle. Aba, ba't may tricycle doon? O tapos dito sa lugar ng Libtong, may kawayan. Okay lang. Hindi sila masyadong mabilis magmaneho ng yung mga sasakyan na nakikinig. Okay, yung mga nakikinig ngayon sa 104.3 FM, itong aking binabanggit, actual ko nakikita dyan sa NLEX at saka yung Bukawi Toll Plaza na yan. Dito naman sa aking pag-uusap namin ni Ron dyan, sinasabi niya ay banayad na, okay na, mula sa north papuntang south, madadaanan yung EDSA. Tama ba, Ron dyan? Uli, pakiulit mo nga.
4: Maluwag naman po.
1: Yan, very good.
4: Natin, sir, maluwag naman po as of this time, parang normal traffic lang po tayo. Then yung dito naman po sa northbound, doon lang po tayo nagkakaroon ng moderate to heavy traffic dyan po sa may Ortigas Avenue hanggang dyan na din po sa paglagpas po ng People's Power Monument po.
1: Uulitin mo nga yung mga maapektuhan ng mga motorista galing sa south, ibig sabihin ng south na galing, maaring nanggaling ng Magallanes, ano, Pasay, at yes, saka dito sa Makati.
4: Okay.
1: And saan sila pwedeng mag-divert ngayon? Yung kanan o kaliwa ba?
4: Bali sir, ang ano naman po natin ngayon sir, ang EDSA natin naman po, moderate naman po na siya, hindi na po siya katulad sa
1: yung kahapon, ano, na matindi.
4: Heavy traffic.
1: Oo,
4: ngayon sir, ito lang po, ay doon yung sinasabi ko nga po kanina, sa southbound, ito, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate to heavy traffic, itong Ortigas Avenue, pagkalagpas po niyan, ng White Place. Diyan lang po tapos din makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po diyan sa may Howard Road diyan sa may Balin malapit sa may Balintawak yung mga hanggang dito sa may pag-ilalim po ng NLEX.
1: Hello, okay, nasabi ko tuloy live. Tama ba itong nakikita kong video ngayon, the Glory Fe? Indira Jom, galing ba yan sa ano o ngayon yan? Live. QCPD yung nakikita ko ngayon. May nakikita kami ngayon dito sa ano eh, nasa People Power Monument. Yung kahapon, ganito rin, tapos biglang naiba. Ngayon, nandiyon pa ang mga nasa QCPD. Tama ba? Pareho tayong nakikita ngayon, Ronjan?
4: Well, sir, nakikita ko naman po ngayon, sir, dito sa may People Power Monument.
1: Opo.
4: No, ano na po ito, yung hinarangan na po ng MMDA po ng barrier.
1: Okay.
4: Para po yung mga ralisa po natin, may hangganan na po at saka yung may daanan na rin po ng flow of traffic natin.
1: So ito nakikita ko ngayon, Ron Gent, ay nasa White Plains ang kabuuan ng maraming mga sasakyan. Tapos yung People Power Monument ay nandoon nakaporma yung mga taga QCPD, naka blue uniform sila, yung mga t-shirt, tama ba yan? Nakikita mo rin?
4: Apo, sir.
1: Ha?
4: Nakikita ko na hindi sa amin. Apo, naka-alert rin natin yung mga...
1: Di. Parehong tayo nakakita yung sa inyo, habang nakikita na ko yung gano, video na yan, na ang People Power Monument ay nandoon yung mga taga QCPD na naka-t-shirt na blue. Tama ba?
4: Hindi ko sir maano sir, pero hindi, ang alam ko sir, may mga PNP tayo dyan sir na
1: mga PNP. Pero itong White Plains, puno na talaga, no?
4: Bali sir, close to traffic po sila.
1: Close to traffic. Oh, wala talaga, hindi ka na makakadaan unless tumaan ka ng... Yung bang Bonnie Serrano or your Pioneer Street patungo ng Ortigas, lalabas ng pwedeng katipunan, kaya ba yan na daanan ngayon?
4: Bali sir, ito ang ngayon sir, ang apektado natin kasi sir ngayon, ang itong C5.
1: Mm-mm.
4: Bali sir, ang C5 kasi natin sir ngayon, kung mamatsagin po natin, ang northbound po ng C5 ay nasa, ang telenet ay nandito na rin po sa may Bagong Ilog.
1: Bagong Ilog?
4: Dito na rin, opo, hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection.
1: Yun sinasabi ko.
4: Ay po ang naging heavy traffic natin.
1: Naku, heavy traffic din pala yan.
4: Opo. Ang iniisip sir ng mga ating mga motorista na ganito ang EDSA at heavy traffic. Kaya nag-divert sila, napunta ang traffic sa C5.
1: Nako, wag na dapat silang dumaan ngayon dahil nagka-ribumbong. Ibig sabihin, nagdadadagdag na ng mga motorista dyan sa nasa kanang bahagi, papasok ka ng Bonnie Serrano, Pioneer Street, tapos sa C5. Tama ba? Na
4: yes, sir, bali,
1: marami ang sasakyan ngayon, ibig sabihin heavy traffic na. Pero yung manggaling sa Magallanes, magiging Pasay, patungong Manila, tapos exit dito sa may Quiapo, tapos lalabas ng Quezon Avenue. Okay ba yan?
4: Bali sir, ang sa atin naman sir, ang namomonitor lang din natin sir na closure.
1: Opo.
4: Dito sir, yung mga pupunta ng Mendiola.
1: Ah, yung naku, nandyan din sa Mendiola.
4: Opo, Legarda, Recto.
1: Naku.
4: Doon po nagkakaroon ng closure, kaya doon po tayo nagkakaroon ng traffic congestion din po dyan sa area na yan.
1: Ay, naku, edi talagang magbabaon ka nga ng mahabang pasensya. Aiza, no? Sagot, sumagot ka, Aiza. Kasama ko rito si Aiza, para ko co-pilot ko ngayon si Aiza, a gorilla. Ano pa yan? Single pa yan, sabi niya. Rodjan, mahaba itong usapan ito. Alam mo, binibigay ko yung sitwasyon na para tayong nakakakita itong namomonitor mo rin. Kasi gusto kong ito nga, yung the public service na ito, habang mga kababayan natin nagmamanan ng kanilang mga sasakyan. So, itong galing sa Balintawak, mapunta ng Makati, ay okay na. Normal ang flow ng traffic. So,
4: yes,
1: dyan
4: sir,
1: na lang.
4: Okay naman po.
1: Oo, dadaan.
4: Normal traffic po tayo dyan, sir.
1: Yan. Magbabagalan ng konti kasi yung iba mag-uusi. Ano may uusi?
4: Apo.
1: Oo, hindi. Alam na natin yun na uusi. Makipag-uusi. Uusi si Aero yung iba. Titingnan nila. Magbabagal talaga. Wala kayong na-monitor, wala kang na-monitor dyan ngayon na traffic accident as in major o makaka-apekto din sa ibang daanan sa kalsada ng Metro Manila?
4: Bali sir, ngayon po, meron ako na cited po na traffic accident po dito sa may bago umakit po ng Magallanes sa flyover.
1: Talaga? Kaya, galing saan?
4: Apo, bali po ipag-akit po bago umakit po ng Magallanes flyover. Bali po, dalawang sakyan po ito.
1: Flyover galing sa area ng?
4: Southbound po.
1: Southbound ng?
4: Apo.
1: Ng ano?
4: Bago umakyat ng Magallanes flyover.
1: Galing Magallanes. Di galing ito ng ng south, no?
4: Dito sa southbound ng EDSA from dito sa Buendia papunta sa Magallanes.
1: Yung ayan, yan. Buendia, Magallanes. Yung ano yan, Arnais ba yan o Rojas?
4: Yes, Arnais Avenue.
1: Tama, magaling ano. Bigyan mo nga kaya ako rito ng ano, ng monitor para nakikita ka. Joke lang. Hindi nyo na isi-share eh. Dito, nakikita namin yung ano, sinishare nung NLEX. Ayan, no? Oh, walang tabi walang heavy traffic. Ayan, banayad lang. Mindanao Toll Plaza, Valenzuela, entry, yung Mapulang Lupa. Tapos yun, yung Bukawi Toll Plaza. Galing. Pati yung doon sa San Jose, San Fernando. Ang galing, oh. Ayan, oh. Yung isa, nako, bumilis. Hindi niya, nako, mahuhuli yan doon sa toll na yan pagka nakita nung kanilang radar system. Oo. Salamat, Ronjen. At meron pa akong mga tatanggaping report daw. Thank you sa pag-alala at pagbibigay ng update na yan. Ingat din, ha, Ronjen.
0: Thank you po.
1: Si Ronjen Mutok, masipag po yan na tagapagbalita ng traffic mula sa MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, ay Metro Base ang tawag. Alas 10:50 na ang oras. Baka ho kayo'y may inahanda na pananghalian. Mamaya, meron babanggitin si Tata Rolly, ang aking consultant. Yung pa, ano, mang pang-anang, ano, pang-pananghalian naman. Mga short order ba, no? Ngayong araw na ito ng Miyerkules. At tabayan nyo yan, mamaya. Siya ang taga, tigasin kami pareho sa bahay eh. Tigasahin, ibig sabihin. Eto na ang report. Magkakasunod dito, mga kababayan, ha? Tama, magkakasunod. Kawing-kawing na mga reports mula sa Metro Manila, mga masisipag na reporters. Eto na! Kay Melanie Valdos Reyes, pakinggan natin ang report niya. Gabriela, isinusulong ang mas matibay na batas laban sa AI-generated altered images kasunod ng pambabastos sa isang content creator. Ay, pakinggan natin si Melanie Valdos Reyes. Lani, magandang umaga sa
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ngayon ng Gabriela Women's Party ang matibay na batas laban sa paggamit ng artificial intelligence sa pagmamanipula ng imahe ng mga kababaihan nang walang pahintulot. Ito ang naging matapang na tugon ng Gabriela kasunod ng kontrobersyang kinasasangkutan ng content creator na si Lance, kung saan ang kanyang larawan ay basta na lamang ginamit at binago gamit ang AI. Ayon sa partido, dapat umanong magsilbi itong mitsa para sa mas malawak na diskusyon at kampanya, consent o pahintulot, pananagutan at responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya. Upang matugunan ang isyong ito, umaasa ang partido na maisasalang na sa plenaryo para sa second reading ang inaprubahan ng House Committee on Women, Gender Equality ang isang panukalang batas na nilalayong palakasin ang kasalukuyang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Sa ilalim ng naturang panukala, partikular lang ipinagbabawal at parurusahan ang paggamit ng AI at iba pang emerging technologies para sa gender-based online sexual harassment. Nagpahayag din ng pakikiisa ang Gabriela kay Lance at sa lahat ng kababaihang naninindigan at lumalaban sa iba't ibang anyo ng pang-abuso sa digital space. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Melanie Valdos Reyes. Uy, mga kababayan, ang Highway Patrol Group naman, ha, ang HPG, tumutulong sa pagsasaayos ng trapiko sa bahagi ng Epifanio de los Santos Avenue or EDSA. Yung White Plains na yan, pakinggan nga natin ang detalye ng report nito ni J. Mark Dagala. J. Mark!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kuya Kiko, tiniyak nga ng pamunuan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang maayos na daloy ng trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains sa Quezon City. Ito ay sa ikalawang araw na nagpapatuloy na aktibidad ng mga kaanib na Iglesia de Cristo sa lugar matapos na nangyaring karmagedon ng mga sasakyan kahapon. Batay sa ulat ng PNP Regional Highway Patrol Unit and National Capital Region, nasa 78 na mga tauhan nila ang ipinakala sa paligid ng People Power Monument para tumulong sa pagmamando ng trapiko. Una nang sinabi PNP na nagdatag sila ng balibagong operational strategy matapos na nangyaring lightning rally ng INC kahapon, kung saan maraming mga manggagawa ang naperwisyo dahil sa biglang pagsisikip ng trapiko lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: J-Mark, saglit lang. J-Mark, meron akong napansin
6: yes,
1: lang.
6: Yes, sir.
1: Oo, J-Mark, may napansin lang ko. Yung kahapon talagang matindi. Karmagedon na nga sinasabi, no? Napunpuno ng mga sasakyan. Pero parang napansin ko, sana naglagay, wala man lang nakapaglagay ng mga directional signs ng yung mga biglaan. Kahit man lang yung nasa LED na maliliit at pwedeng dumaan ang ating mga motorista, kanan, kaliwa, o kaya maghanap na ng kanilang lulusutan. Ano? Maganda sana kung ma-direct ng a Highway Patrol Group din yun, J. Mark.
6: Meron ng mga kahapon kasi kuya alim ng Ortigas flyover.
1: Oo.
6: Meron ng mga pulis doon ng Eastern Police District at ng QCPD na pati mga traffic aid ng Quezon City at ng Mandaluyong ano na nag sabi nga eh nagpapatiuna na doon, nag minamando na yung mga sasakyan pa kaliwa. Kung ikaw yung gagaling sa ikaw ito tumatahak sa northbound, sila ay minamanduhan na kumaliwa sa bahagi ng Ortigas Avenue. Ang nangyari kasi kahapon, Kuya Tito, dahil nga biglaan yung naging rally, ay nag-embudo na yung mga sasakyan sa Ortigas flyover. Tapos dun sa Ortigas ilalim, nagkapuno-puno na rin dahil maging yung mga ibang mga maliliit na eskinita sa bahagi ng EDSA, ng Ortigas Avenue, itong bahagi ng Colonel Bonnie Serrano, pati itong Benitez Street, Pitwason, yung paligid ng Crami at Aguinaldo, Kuya Kiko, ay talagang napuno na ng mga sasakyan dahil nga naghanap na, kumbaga parang mga, kumbaga sa bukid, Kuya Kiko, para mga hito na nagpulasa na sa kanilang mga lunggat, naghanap na ng ilang mga, mga ruta.
1: Oo. Pero anyway, tama. Ako, si Kakiko, nako, ang vantage niya, vision, ang view, vantage view, nandoon ako sa, ano, sa MRT, no? At nakita ko talagang kumpol na kumpol. Oo. Pagbaba ko, yun namang Grab driver, nagsabi, boss, tatlong oras akong naapektuhan dyan sa traffic na yan, sa mga nandoon
6: tama,
1: sa
6: gitna Kiko, ng Gakalsada. Talagang, kaya talagang tuloy. maraming naperwisyo diyan sa nangyaring yan.
1: Naawa.
6: Kaya naman,
1: naawa si Kakiko.
6: Itong ikalawang araw ngayon ng
1: J-Mark, naawa si Kakiko doon sa kanya nasaksiyang sinakyan na taxi driver. Ay sa awa ay nadagdagan pa ng pamasahe. Eh, bayad doon sa taxi driver tuloy.
6: Ayun.
1: Nagreklamo tatlong oras.
6: Oo.
1: Ay siya, ay ganun talaga.
6: Kaya nga. Kaya nga ang nangyari ka, Kuya Kiko, kahapon, talagang nagkagulatan.
1: Oo nga, nagkagulatan.
6: Kung isasalarawan yung nangyari kahapon, isang malaking itbulaga talaga ang nangyari kahapon. Kaya ngayon, dahil may permit na at naisaayos na ngayon daloy ng trapiko, yung naglagay ng concrete barrier doon sa isang lane, outermost lane ng EDSA People Power para at least medyo yung mga ibang tao ron na pwede pang lumabas, pero yung mga nalalabing lane ng EDSA northbound sa tapat ng EDSA People Power Monument ay ito'y malaya ng dinadaanan ng mga sasakyan.
1: Ay, salamat.
6: At kaayusan na ang pinatutupad ngayon
1: sa
6: sabing lugar, Kuya Kiko.
1: Thank you. Thank you, Demarca. At ingat ka sa pagka-cover dyan ngayon sa area. Alright? Oo. Maraming salamat, Demarca.
6: Balik muna sa'yo.
1: Okay, si J-Mark Dagala. Sa kanyang report, mga kabayan, siyempre, ganitong pagkakataon na may special coverage, mayroon kaming mga minomonitor at nagko-cover kami. Yan sinasabi namin, ingat-ingat. Ay, alas 10:58 na. Mary Ann Bastasa, papasensya ka na. Yung susunod na program, maririnig na ang iyong report. Ano? Sapagkat eto, alam po nyo, eto ay binahagi sa akin. Binigay sa akin ni Tata Rolly. Pakinggan nyo ito. Eh, makinig ka. Ito sabi ni Tata Rolly.
7: So, hintayin natin. Pag hindi naalis, then we will talk again with them. Kung ayaw talaga, then that's the time siguro na maghatak tayo.
8: CNCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pinakikinggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na transparency, accountability at pagpapatupad ng batas. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mula nang manungkulan ang Pangulo ay marami na itong ginawa para mapanatiling malinis ang mga transaksyon ng pamahalaan. Kasama na niya rito ang pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at pagiging bukas sa mga bidding process ng pamahalaan.
11: talagang ninais po niya maging transparent.

0: rin. At ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaambang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nasa jurisdiction na ito ng Ombudsman. Gitpa ni Castro, bagamat nirerespeto ng palasyo ang karapatan ng Iglesia ni Cristo na magsagawa ng pagtitipon, ay hindi anya maaalis ng protesta ang posibleng kaso ni Marcoleta, kaugnay ng umano'y idiniklarang 75 million pesos na campaign funds.
0: Hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So, hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman.
1: Samantala, hindi rin makikialam ang Malacanang sa usapin ng pagiging state witness ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay Castro, ipinauubayan na nila sa Ombudsman ang usapin basta't nasusunod ang legal na proseso.
0: Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng Ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body. At hindi tayo manghihimasok kung ano po ang proseso na gagawin ng Ombudsman, provided na ito naman po ay hindi labag sa mata.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang punto ang binigyang linaw ni Assistant Ombudsman Mico Clavano kung bakit humantong ang Office of the Ombudsman sa desisyong gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Malaking bagay umano sa mga tinitingnang dahilan ng Ombudsman ay ang pagkakaroon ng first-hand knowledge ni Bonoan sa mga budget insertion at overall scheme kung bakit naging talamak ang akto ng korupsyon sa DPWH. Ani Clavano, mahalaga na isang insider mismo ang magsiwalat ng impormasyon na magbibigay dito ng mas malakas at matatag na kredibilidad patungkol sa kaso ng korupsyon. Kabilang nga rin sa mga ikinukonsidera ng Ombudsman ay ang estado ng kalusugan ni dating DPWH Secretary Bonoan.
4: Corruption ho kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan meron ka talagang insider sa loob. It was a tough decision for the office to arrive at that na i-accept namin si former Secretary Manny Bonoan as a state witness. Mahirap pong decision and there was a lot of considerations that had to go into that decision. Isa na doon yung age, illnesses, and all of that. Kung na-convict si former Secretary Manny Bonoan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng kulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya hindi ginamit yan.
1: Samantala, tuloy-tuloy lang sa paggulong at hindi maapektuhan ang isinasagawang rally ng iba't ibang grupo sa EDSA People Power Monument ang investigasyon sa flood control scandal at iba pang kaso ng korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kung ang ipinaglalaban ng mga grupo sa EDSA ay transparency at accountability, ay ito rin naman ang nais at siyang pangunahing layunin ng Office of the Ombudsman. Sa katunayan, hindi lang naman aniya si Senador Rodante Marcoleta ang kanilang iniimbestigahan dahil iba't ibang mga personalidad din ang kanilang isinasailalim sa malalimang investigasyon.
4: Accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban, yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman, na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. We understand the plight, we understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng grupo na nandyan sa EDSA at dito din sa Office of the Ombudsman.
1: Yan ang mga pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakahandang umaksyon ang Department of Justice o DOJ laban sa sino mang lalabag sa batas kaugnay na nagpapatuloy na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida, gagampanan ng

0: Ayon kay Belgian Deputy Prime Minister at Foreign Minister Maxime Prevot, mahalagang palakasin ang ugnayan ng mga magkakaparehong bansa at ipaglaban ang rule-based order sa gitna ng magulong panahon. Una lang nagkasundo si na Prevot at DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na ganap na ipatupad ang Philippine-Belgium Joint Plan of Action 2023 to 2027. Tinukoy din ng dalawa ang bagong areas of cooperation sa maritime, legal, police cooperation, creative industries, science and technology, trade and investment, kabilang ang semiconductors at renewable energy. Samantala, sinabi ni Prevot na susuportahan ng Belgium ang free trade agreement ng dalawang bansa na posibleng mapirmahan sa mga susunod na buwan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma mismo ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin na malapit nang maabot ng Pilipinas ang renewable energy target nito. Sa ngayon kasi, ayon kay Garin, ay naabot na ng Pilipinas ang 25% renewable energy threshold sa buong bansa na napakalapit na isinet sa 30% target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa sa mga nakikitang sagot ni Energy Secretary upang Energy Secretary Garin upang maabot na ang target na ito ay ang pagpapalakas pa ng renewable energy industry sa Pangasinan kasunod ng inaugurasyon ng 92 megawatt peak solar facility ng Aboitiz Renewables Incorporated sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Sa ngayon, on track ang DOE sa pagkakasa ng renewable energy projects upang mapatatag pa ang energy security ng bansa.
3: Buong Pilipinas is almost there kasi sa ngayon 25% na tayo. Malapit na lang tayo mag 30%. Ano? So, I think doable yung target na sinet ng presidente. And we're working, really working hard in one of those places or projects that will get us to the target is this project. And I think this municipality actually.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 200 renewable energy projects inaasahang nakalinya para makatulong sa energy power mix ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Live magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, John, nasa 200 renewable energy projects nga ang inaasahang nakalinya upang makatulong nga sa kasalukuyang energy power mix ng ating bansa. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, nang naturang 200 priority power projects ay makakadagdag sa commitment ng Pilipinas na magkaroon ng mas secure, reliable at mas sustainable na energy power mix sa hinaharap. Sa pagpapatuloy nga ng naturang mga proyekto, patuloy na nakaalalay ang kagawaran sa pag-assiste sa naturang mga energy power projects upang mas mapabilis at mas mabilis na makatulong sa paggagawa ng power mix supply sa ating bansa. Malaking tulong din ani ang naturang mga proyekto para maabot ang 30% na energy power mix na makatulong nga sa kabuuang supply ng kuryente sa buong Pilipinas. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Ang orientation kaugnay ng pagpapatupad ng programa. Tinlalaki rito ang magiging procurement ng mga ipapamahagi na bigas sa pamamagitan ng Sagip-Saka Program, pagpili at beripikasyon ng mga benepisyaryo at ang magiging schedule ng pamamahagi. Ang naturang proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF, Assistance to Indigent Individuals or Families Food Assistance ng National Government. Target na maserbisyuhan ng proyekto ang mga mahihirap, near poor at vulnerable households kabilang ang senior citizens, solo parents, persons with disabilities at mga manggagawang apektado ng krisis sa Middle East. Binigyan din ng orientasyon ang iba't ibang tanggapan ng city government hinggil sa monitoring, reporting at dokumentasyon ng proyekto alinsunod sa itinakda ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang kahandaan na maipamahagi ang tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa 10,000 seedlings ng mga puno na itanim sa 34th Pista Iang Kageban sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sinatay ang nasa 10,000 seedlings ng mga fruit-bearing trees

0: Trees at Forestries ang naitanim sa pagdiriwang ng 34th Pistayang Kagibana ngayong taon ay naisagawa sa kilometer 28 ng barangay Montible dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dumalo rin sa nasabing pagdiriwang ang libo-libong mga individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, akademya, mga kabataan at civic organizations na masayang nagtanim ng nasa 43 klase ng seedlings na kinabibilangan ng mga puno ng amugis, banaba, malakatmon, matangulang, mountain agoho, naramulawin, gayon din ang mga sampalok, santol, star apple at marami pang iba. Partikular na pinili ang nasabing lugar para sa pagdiriwang ngayong taon dahil na rin sa layuning mapangalagaan ng watershed area sa syudad at patuloy na pagpapalawak ng forest cover nito. Sa kanyang naging mensahe, sinabi naman ng alkalde ng lungsod na umaabot na ngayon sa mahigit 2 milyong puno ang naitanim sa iba't ibang bahagi ng syudad simula nang isagawa ang Pistayang Kagiban o ang Pista ng Kagubatan noong 1991. Ayon din sa kanya, umabot sa 80% ang survival rate ng mga punlang itinanim noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Dangerous Drugs Board nagkaloob ng 5 milyong pisong grant sa LGU ng Lapu-Lapu sa Cebu bilang suporta sa Balay Silangan sa Olango Island. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patanggap ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu Cebu ng 5 milyong pisong grant mula sa Dangerous Drugs Board or DDB bilang suporta sa pagtatayo at pagpapalawak ng Balay Silangan Drug Reformation Center sa Olango Island. Personal na iniabot ni DDB Chairperson at Secretary Oscar Valenzuela ang cheque kay Mayor Cindy King Chan sa seremonya na dinaluhan ni Lone District Representative Jonard Chan kasamang ibang mga opisyal ng DDB at miyembro ng City Anti-Drug Abuse Council. Pinasalamatan ni Mayor Chan ang DDB sa patuloy na suporta nito kung saan ang ibinigay na grant ay nagpapatibay sa partnership ng national government at ng city government sa pagresolba sa problema ng illegal na droga sa pamamagitan ng community-based rehabilitation at reintegration. Anya, malapit nang magbukas ang pasilidad ng Balay Silangan para magbigay ng rehabilitation services para sa mga kwalipikadong plea bargainers. Ang naturang pasilidad ay mag-aalok ng counseling, values formation, psychosocial support, skills training at livelihood programs para matulungan na makabangon ang mga dating nalulong sa droga at makabalik sa lipunan bilang mga produktibong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dumako na tayo sa Mindanao, Lanao del Sur, nagsagawa ng provincial-wide simultaneous tree planting. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Isinagawang provincial-wide simultaneous tree planting sa bayan ng Maranta, Lanao del Sur bilang bahagi ng sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalakas ng climate resilience ng lalawigan. Ang aktibidad nito ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur at nagsilbi ring culminating activity ng provincial government para sa Environment Month. Pinaunahan ito ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro sa pamumuno ni Forester Pili Papandayan. Dumalo sa panuglama si Vice Governor Muhammad Khalid Rakinadyong sa kanyang misa ay sinabi ng Vice Gobernador na bagamat simpleng gawain ang pagtatanim ng puno, nagdudulot ito ng pangmatagalang benepisyo sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong na maprotektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha at mapabuti ang kalagayan ng kalikasan. Nakisa na rin sa naturang aktividad ang iba't ibang ahinsya at tanggapan ng pamahalaan kasama ang mga estudyante bilang suporta sa patuloy na pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at mas matatag na kinabukasan para sa Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong Kidney and Transplant Institute sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, pinasinayaan. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra Celosa ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Formal na binuksan ng Southern Philippines Medical Center o SPMC ang bagong Kidney and Transplant Institute sa Davao City kasabay ng pagdiriwang ng National Kidney Month. Sa loob ng pasilidad ay mayroong renal dialysis unit na may 133 na dialysis machines, pharmacy, laboratory, immunology section, billing at cashier office, waiting area, inpatient dialysis unit, at Advanced Comprehensive Kidney Care Center. Ayon kay SPMC Medical Center Chief Dr. Ricardo Odan, mahalagang hakbang ang pagbubukas ng pasilidad upang mapalawak ang serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Maliban sa dialysis services, magkakaroon din ito ng kidney transplantation, specialized laboratory services, reverse osmosis system, at multidisciplinary care upang mas maging komprehensibo ang pangangalaga sa mga pasyente. Target ng SPMC na magsilbi hindi lamang sa mga residente ng Davao City, kundi maging sa iba pang mga rehiyon sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 1, 2026. Ang ating oras, alas 11:56 po ng umaga. Samahan niyo kami uli kami bukas. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Miyerkules, July 1, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia.
7: Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako naman po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Ihahatid namin ng mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
6: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pambalita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Pasay City. Sa temang Focus PAF at 79, Forging a Credible, Agile and Multi-Domain Air Force through Mission Readiness, Capability Development and Values-Based Service, pinagtitibay sa selebrasyon ng commitment ng Philippine Air Force na maging moderno at maaasahang hukbo sa himpapawid at maging sa ibang saklaw. Kabilang sa highlight ng selebrasyon ng pagkilala sa mga natatanging unit at tauhan ng PAF dahil sa kanilang mahusay na pagganap at operasyon at dedikasyon sa serbisyo sa bansa. Binibigyan din sa okasyon ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kahandaan sa misyon, patuloy na pagpapabuti ng kakayanan at teknolohiya at pagtataguyod ng values-based na serbisyo sa pamamagitan ng INSTEP o Integrity, Service, Above Self, Teamwork, Excellence, and professionalism kasabay ng pagtupad ng hukbo sa mandato nito na protektahan ang bayan. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa DSWD. Asik Irene, welcome back. Ayon po sa DOST FNRI survey, bumaba po ang moderate to severe food insecurity sa bansa. Ano po ang nakikitang dahilan ng DSWD sa pagbaba na ito at gaano po kalaki ang naging kontribusyon ng mga anti-hunger programs ng inyong ahensya?
7: Joshua, unang-una, nire-recognize natin itong pag-aaral na to at binavalidate at ina-affirm niya yung pong mga efforts na ginagawa ng DSWD. And nakikita po natin ano, na ito nga pong mga programa ng ating pong departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating pong Walang Gutom Kitchen, pati na ang Supplementary Feeding Program, at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad ay nag-gain ng traction. At nakaka-contribute ito sa pagbaba nga ng kagutuman sa ating bansa. And dahil dyan, mas lalo pang paiiktingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa. Because naniniwala mo po kami sa DSWD ng isang Pilipino ay mas magiging produktibo kapag siya ay nakakain ng wasto, ng tama at ng masusustansyang mga pagkain.
6: Okay. Well, Asik, ano po ang nakikita ng DSWD na mga pangunahing hamon? Challenges na kailangan pang tugunan o bigyan pansin para tuluyan na mabawasan o matapos itong kagutuman sa bansa?
7: Well, gaya ng mga ibang mga challenges na kinaharap ng DSWD, nakikita natin ito as opportunities, no? Opportunities to improve on how we provide our services to the Filipino people. Halimbawa, Joshua, ngayon nakikita natin ang challenges brought about by climate change. At ang mga epekto nga nito ay nakakaantala o nakakaapekto rin sa mga programa na ipinapatupad ng ating pong pamahalaan. So, itong pakikipag-ugnayan natin with the farmers and fisher folks at iba pang mga stakeholders ay makakatulong sa pagtitiyak na magpapatuloy yung pong pagtatanim, pagsasaka, pangingisda, gamit po yung iba't ibang mga teknolohiya at impormasyon na naibabahagi natin po sa ating pong mga kababayan. So, even if marami pong mga epekto itong climate change, may ipagpapatuloy ng ating pong mga farmers yung pagtatanim ng mga climate resilient. At yan naman syempre, of course, ginagabayan Department of Agriculture, yung technical expertise din nila ay naibabahagi natin sa ating pong mga farmers para ito yung naipagpapatuloy na nagagawa. At makakatiyak tayo na sapat yung supply ng pagkain sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. And kagaya ng isa naman natin sa mga programa natin, local adaptation to water access and breaking insufficiency through nutritious harvest, ay talagang natutulungan natin yung mga farmers to plant climate resilient crops, and nakikita natin na nagbubunga ito doon sa mga areas na nagpapatupad nga tayo nitong lawa at bini.
6: At maganda yung nabanggit mo, no, Asik, na nutritious harvest, ibig sabihin hindi lang basta pananim, hindi lang basta resilience sa climate change. Kailangan masustansya na may hahain ang ating mga kababayan sa kanilang mga pagkainan.
7: That's correct. And in fact, yan ngayong lagi nating sinasabi sa ating pong Walang Gutom program, mm-hmm, at sa ating Walang Gutom Kitchen. Mahalaga na yung na ituturo natin sa ating pong mga benepisyaryo yung mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. And mas mahaganda yung ugnayan natin ngayon with the farmers kasi walang mga middleman. So yung halaga na tinatanggap ng ating pong mga program beneficiaries under the Walang Gutom program ay mas na-expand. O ibig sabihin, mas marami po silang nabibili kasi mura, mm-hmm, yung nabibili nilang mga pagkain. And at the same time, natutulungan din natin yung ating mga farmers, mm-hmm, dahil nabibili yung kanilang mga produce.
6: Yes.
7: And kaya nga, napakaganda nitong ating Walang Gutom Kitchen because naituturo natin yung konsepto ng from farm to table.
6: Mm-hmm. Well, you think more than two birds in one stone kasi livelihood at the same time, mm-hmm, tinutugunan yung kagutuman. Pero ito po, kumusta po ba if you have data sa... Mm-hmm. Sa ngayon po, kumusta po yung sitwasyon ng child hunger at malnutrition sa bansa kumpara sa mga nakaraang taon?
7: Well, ngayon, banggitin ko, ano, Joshua, kasi halimbawa ngayon, under the Supplementary Feeding Program, na kung saan nga po, nagbibigay tayo ng hot meals, masustansyang mga pagkain sa mga children enrolled in Child Development Center. So, ito yung mga 3 to 5 years old na mga bata. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.5 million children enrolled in Child Development Centers and Supervised Neighborhood Play ang nabigyan na natin ng supplementary feeding as of December 31, 2025 po iyan. That's for our fifth feeding cycle. Ngayon doon naman sa isa pa nating programa, sa BARM naman ito, yung Bang Samoro Umpungan sa Nutrisyon or yung Bang Un Program, mm-hmm, from January to May 2026. Ang nabigyan na po natin ng tulong are 18,800 individuals. Binubuo po yan ng 15,900 na mga bata na binigyan nga po natin ng tulong sa kanila pong nutrisyon. Now, dun naman sa Walang Gutom program, of course, may mga bata rin dito, ano, but our total program beneficiary served ay nasa mahigit 501,000 po yan na mga pamilya. And ganun din sa ating pong Walang Gutom Kitchen, meron din tayo mga sinuserve na mga bata po dyan na nakakaranas ng kagutuman at nabibigyan nga po natin ng masusustansyang pagkain dito po sa ating Walang Gutom Kitchen. And because of that, I'd like to mention, ano, Joshua, meron na tayong Walang Gutom Kitchen in Pasay City. Mm-hmm. But the other Monday, nagbukas tayo sa Cebu. And then, nung nga pong nakaraang Lunes, ay binuksan po ni President Marcos Jr. yung namang ating Walang Gutom Kitchen sa Zamboanga City. So, ito po magpapatuloy yung ating misyon na lutasan o wakasan ang kagutuman, one kitchen at a time.
6: Okay. Well, nabanggit nyo na po yung mga ilang plano ninyo. Nabanggit nyo na nagbukas sa Pasay, Cebu, Zamboanga, at tawag itong programa. may mga bata pong nakararanas itong mm-hmm. hidden hunger, kung saan po nakakain sila pero kulang nga po mm-hmm. sa nutrisyon. Paano po ang ginagawa ng DSWD para matiyak na yung kinakain nila, nabanggit nyo nga po na farm to produce, mm-hmm. Na masiguro na masustansya yung kanila kinakain?
7: Well, again, nabanggit ko kanina yung dun sa supplementary feeding program, mm-hmm. no, na may mga children enrolled in child development centers and supervised neighborhood place yung ating pong binibigyan ng masustansyang mga pagkain. Dati-dati, Joshua, 120 days lang yung ating feeding cycle. Ngayon ay 180 feeding days na. Okay. So, iyan, ilan sa mga ano na ginagawa natin, ano, na mas pinaiigting, mas nasa-strengthen pa yung implementasyon ng mga programa nga na naglalayo na tulungan yung mga kabataan. Apart from that, ano, meron tayong mga nutrition education sessions na ginagawa sa Walang Gutom program. Bakit mahalaga ito, Joshua? Napakahalaga kasi na i-capacitate natin at bigyan ng tamang impormasyon ang ating mga magulang. Kasi doon po nag-uumpisa lahat sa loob ng tahanan. Yung tamang pagpapalaki at nutrisyon ay naibibigay ng ating pong mga nanay at tatay. Kaya mahalaga na doon sa mga nutrition education sessions ay naibabahagi natin yung kaalaman sa kanila. We also do that sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung ating pong family development sessions. So we strengthen the parental capabilities of our parents so that mas mabigyan nila ng tamang nutrisyon at mas ma-value nila yung kalusugan, lalong-lalo na para sa kanilang anak. Para itong mga bata ay talagang maitawid natin,
6: yes,
7: at lumaki sila na malusog,
6: yes,
7: at mas maging productive in the future. I'd like to mention also na under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, meron tayong tinatawag na first 1,000 days.
6: Yes.
7: No? So yung mga pregnant women, binibigyan natin sila ng karagdagang financial assistance para makapag-check up, mm-hmm. Makapag-avail ng mga supplements. And gayon din po, yung mga bata 0 to 2 ay minomonitor din natin kasi naniniwala tayo na foundational period mm-hmm. ito na para malutasan ang stunting,
6: yes,
7: malnutrition, dapat talaga nag-uumpisa tayo in the first 1,000 days of life.
6: Dapat ito yung maintindihan din ng ating mga kababayan na ASEC na baka kasi iniisip ng karamihan na pag sinabing walang gutom kitchen, ang hinahain lang iba sa laman tiyan.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang tinitiyak natin dito ay masustansya yung mm-hmm. kinakain ng mga beneficiary na hindi lang basta maitawid lang sa gutom,
7: mm-hmm.
6: kundi maitawid din sila sa mas malusog na paraan. Mm-hmm. Sa gayon, yung mga bata lumaki din ng malusog at alam nila kung ano yung masustansyang pagkain na dapat kainin. Pero ito naman, so usapin naman po sa panahon ng kalamidad at emergency situation sa ASEC. Ang mga bata po ang isa sa mga pinaka-naapektuhan. Paano po isinasama ng DSWD yung nutrition at food support sa kanilang disaster o sa inyong disaster response?
7: Well, yes, Joshua, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad, talagang tinitiyak po ng DSWD na may sapat tayo ng mga family food packs at ready-to-eat food boxes na agad po natin na papamahagi sa mga pamilya na apektuhan ng iba't ibang mga kalamidad. Sa katunayan, Joshua, nasa mahigit 4.7 million family food packs yung nakapreposition sa iba't ibang warehouses ng DSWD. Bakit po napakahalaga na meron tayong mga food boxes, mga ready-to-eat food boxes? Kasi po, within the first 72 hours after a calamity, ay talagang ang immediate po na pangangailangan ng mga pamilyang apektado ay pagkain. Kaya nga po, agad-agad tayo na nakapag-preposition yan para agad tayo na makapag-distribute ng goods na ito because these are essential to the survival of disaster-affected families. And ito pong mga family food packs and ready-to-eat food boxes ay na-formulate, nabuo po natin in coordination with the DOST FNRI. So isinaalang-alang talaga natin yung nutritional requirements ng isang pamilya. Kaya nga kung makikita mo yung ating ready-to-eat food boxes,
6: yes,
7: makikita mo may champurado, may arroz caldo. In fact, meron din iyang mga energy biscuits. And meron yang complementary food for infants. Kasi tinignan talaga natin yung buong pamilya, yung komposisyon, sino-sino ang magbebenepisyo mula sa assistance na ito during a disaster.
6: Okay.
7: Apart from that, Joshua, meron din tayong mobile kitchen. This is a specialized disaster equipment of the DSWD na kung saan nagsuserve din tayo ng mga hot meals in coordination, of course, with our partners. May mga nutritionist tayo, may dietitians, and para yung siniserve natin, hinahain natin, ay hindi lamang po pantawid gutom,
8: yes,
7: but nakakatiyak na naibibigay din yung pangangailangan saan pong mga kababayan.
8: Yun, maganda. Napakaganda nung inyong ginawa kasi proactive sa panahon ng sakuna ay science-based yung mga inihahanda nating relief goods sa ating mga kababayan. Pero dito naman sa usapin, ASEC, ilang POV drivers na po ang ating nabigyan ng cash relief assistance bilang suporta ng pamahalaan pagdating po sa sektor ng transportasyon?
7: Well, yes, dito naman po sa ating pagpapatuloy ng implementasyon ng cash relief assistance para sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, MC taxi drivers, service delivery riders at mga TNVS drivers. Nais po nating banggitin na as of June 30 of this year, nasa mahigit 1.8 million na mga drivers na po ang nabahaginan ng tulong ng DSWD o nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash relief assistance alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na agad po nating tulungan yung mga chuper. Sila po kasi yung pinaka-apektado nitong energy emergency and sila po ay tinulungan natin para maibsan yung mga suliranin na kinakaharap nila bunsod nga po ng energy emergency na ito. And dahil nga po naka-assist na tayo ng mahigit 1.8 million na mga chuper, tayo ay nakapag-disburse ng mahigit 9.1 billion pesos.
8: Okay. Now, ngayon po na meron ng kasunduan ang Iran at the US when it comes to the energy crisis na naranasan noon at makaranas na rin po ng ilang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Meron na po ba tayong update kung magpapatuloy ba itong cash relief assistance na to para sa ating mga chuper?
7: Alam mo, Joshua, kami po sa DSWD, patuloy yung koordinasyon namin with other agencies of the government. Linggo-linggo po tayo nagpupulong dito sa Uplift Committee para makita natin ano na ba yung sitwasyon, ano ba yung mga pangangailangan pa ng mga sektor na apektado nitong energy emergency. Kami po tulungan ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang may iwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement. Yan naman ang layunin natin, is tiyakin na, gaya ng sabi ng Pangulo, wala pong pamilyang Pilipino ang may iwan sa pagsulong ng ating bansa. So again, we're ready to implement any social protection measure as may be necessary. Mm-hmm. But ang mahalaga dito is kinukonsulta natin yung ating pong mga economic managers and of course yung ibang ahensya ng pamahalaan so that coordinated and maging maayos din yung ating pong tulong o mga interventions.
8: Alright. On that note, maraming salamat po si Kay Rin sa mga updates at informasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Ase. Bayan, maraming pambalita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
9: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamitan, dapat laging listo.
10: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
11: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
12: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
13: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
14: Na hindi patas ang lipunan.
15: Leadership starts from the top.
16: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
17: good governance. Because good governance is a matter of right.
6: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
18: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
19: At matuto sa iba't ibang karanasan.
20: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
21: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon na proteksyon ng mga bata laban sa anumang uri ng krimen matapos ang ilang marahas na insidente sa ilang paaralan sa ating bansa. Pag-uusapan kasama si Police Colonel Andre D.D. Abelia, Anti-Violence Against Women and Children Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center. Colonel Abelia, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon din na sa iyo, Joshua, at kaya ASEC Irene, ma'am. Magandang hapon.
0: Colonel, kasunod po ng mga insidente sa mga paaralan kung saan sangkot po ang minor de edad, muling nabigyan diin ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga bata sa loob at labas ng paaralan. Ano po ang assessment ng PNP-WCPC sa insidenteng ito at ano po ang mga pangunahing aral na dapat nating matutunan mula dito?
1: Joshua, no, isang nakakalungkot nga na nangyari kamakailan sa Tacloban City at nagpapaalala na rin sa atin na ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral ay dapat manatiling pangunahing prioridad ng buong pamayanan. Ito ay hindi lamang po nakadepende sa paaralan, sa kapulisan, kundi it is a society, a whole of society approach po ang kailangan dito. At nagpapaalala sa atin na ang hindi lamang responsibilidad ng law enforcement units at iba pang mga partner agencies. At isang pinakamalaking or pinakamahalaga sigurong aral na ating makukuha dito ay ang kahalagahan ng maagap na pagtukoy at pagtugon sa tinatawag natin mga red flags ng violence. Kaya kailangan ng mas matibay na koordinasyon sa mga paaralan, of course sa mga magulang at yung kapulisan upang agad na matukoy at ma-address sana itong mga warning signs na nakikita lalo-lalo na po sa mga paaralan at magkaroon ng angkop na preventive assessment, emergency preparedness at ang pagbibigay ng psychosocial support kung kinakailangan sa mga batang nagpapakita ng mga ganito mga red flags. Pero ang bottom line pa rin dito, Josh ay, at Ma'am Irene po ay yung tamang paggabay ng mga magulang at ng mga guro sa mga kabataan. At of course, yung paglaganap ng social media at mga online gaming platforms, mahalaga ang iba yung pagpapaalala at patnubay upang maiwasan ang hindi magandang impluensya ng mga ito sa mga kabataan na Joshua.
2: Colonel Abelia, magandang tanghali po. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung pangangailangan na mas maprotektahan yung mga bata laban sa anumang uri ng karahasan. Ginagampanan ng PNP-WCPC yung direktibang ito sa konkretong mga inisyatibo at mga programa.
1: Asik Irene, ma'am, no, bilang pangunahing ahensya ng PNP na nagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng mga kababaihan, ang WCPC or ang Women and Children Protection Center ay patuloy na nagpapatupad ng mga programa at mga proyekto upang mapalakas pa, no, yung ating mekanismo para sa proteksyon ng mga bata. Unang-una, pinapalakas po namin ang prevention kasi mas maganda man naman po talaga yung maiwasan sana na may mga ganito mga pangyayari. At ito ay ginagawa po namin sa pamamagitan ng mga information and awareness campaigns sa mga paaralan at komunidad tungkol sa child protection, sa bullying, sa online sexual abuse and exploitation of children na rin at ang iba pang mga issue na kung saan nakakaapekto sa mga kabataan. Ikalawa po ay patuloy din po kaming nagpapalakas ng kakayahan ng aming Women and Children Protection Center at Women and Children Protection Desk investigators upang matiyak natin yung mabilis, sensitibo at child-friendly na pag-responde sa mga ganitong mga klase ng violence at pang-aabuso. Tinitiyak din po natin na ang bawat biktima ay nabibigyan ng tamang investigasyon, protection at referral sa kanilang kinakailangang psychosocial, medical at legal services. At nagsasagawa din po kami ng mga trainings na specially designed para sa mga WCPD investigators para mas mapagaling pa po sila sa pag-handle ng mga ganitong mga cases. Sa katunayan po, ASEC Irene, sa kasalukuyan ay umiikot po ang team po ng WCPC sa buong bansa, sa mga police regional offices, at nagsasagawa po kami ng Women and Children Protection Desk Summit na kung saan pinapaalalahanan po namin yung mga WCPD personnel at investigators, kabilang na rin po yung mga chiefs of police sa tamang pag-handle ng mga kasong ito. Ikatlo po ay mas pinapaigting po namin ang pakikipag-ugnayan sa mga ehensya ng pamahalaan at tulad na lamang ng DSWD, ng DepEd, ng DOJ at ng LOPITS at mas maging ng mga international partners din po na established po sa WCPC upang magkaroon po tayo ng mas komprehensibo at mas malakas po na child protection systems.
0: Okay. Kaya sa pag-iikot niyo po sa ating mga lokal na pamahalaan at yung koordinasyon niyo sa mga iba pang ahensya ng pamahalaan, naikukonsidera din po ba na paigtingin din yung presensya o yung police visibility sa mga paaralan o sa mga eskulahan para mag-alinlangan yung mga sakali man mga estudyante na nagbabalak na gumawa ng masama?
1: Yes, tama ka dyan, Joshua. No, in fact, kamakailan lamang ay naglabas ng direktiba ang chief ng Philippine National Police, si Police General Melencio Nartates Jr. ng direktiba na sa mga PNP units, PNP commanders na makipag-ugnayan sa mga eskwelahan sa kanilang mga nasasakupan at magpadala or mag-deploy ng mga PNP personnel para masiguro ang seguridad at isa pa ay magkaroon ng mas malawak at mas malakas na police visibility sa mga lugar na ito para sa ganun ay mag-serve pa ito na isang deterrent sa mga kabataan na may mga pinaplano kung meron pa man po na mga ganito mga klase ng violence, Joshua.
0: Okay.

0: biktima, saksi, o tinatawag nating child in conflict with the law ay trinatrato po natin ng naaayon sa batas at may paggalang po sa kanilang karapatan at dignidad. At ito po ang pinapatupad po natin sa pamamagitan po ng Republic Act 9344 or ang Juvenile Justice Welfare Act, na kung saan ang layunin nito ay hindi lamang naman papanagutin ang mga nagawang paglaba, kundi tiyakin na ang mga kabataang ito ay mabigyan din ng pagkakataong maituwid ang kanilang mga pagkakamali at maibalik at ma-rehabilitate at maibalik sila sa mas maayos at hindi na po uulit ng mga ganitong mga violence or yung mga illegal na gawain na Joshua.
1: Yes, Colonel, isa po sa mga nakikitang hamon ay yung pagtukoy kung may mga warning signs bago pa mangyari ang isang insidente. Sa PNP WCPC, ano po sa tingin nyo ang papel ng pamilya, ng paaralan at komunidad sa maagang pagkilala sa mga batang maaring nangangailangan nga ng intervention?
0: Well, yes, Ma'am Asik, ay rin, no, napakahalaga po talaga ng role or yung obligation or responsibility ng bawat isa sa mga sektor na ito. Mag-umpisa po tayo sa pamilya. Dito po namumulat ang bawat bata sa tamang asal, at kaya nga po napakahalaga po ng role ng mga magulang upang siguraduhin na ang kanilang mga anak ay magabayan. At of course, yung makita po or makapansin ng mga pagbabago sa pag-uugali ng kanilang anak, tulad na lamang ng halimbawa, hindi naman siya dating gustong nag-iisa, pero ngayon gusto na lang lagi nag-iisa, or nasa loob palagi siya ng kanyang kwarto, or yung agresibong asal, or madalas pagliban sa school, or pagkawala ng interes sa mga dati niyang kinahihiligan, or labis na pagkahumaling sa mga mararahas na mga content sa internet. At kaya nga po, kailangan po ng bukas na komunikasyon na dapat pong i-maintain ng mga gulang sa kanilang mga anak, at tamang paggabay po upang maagapan ang anumang klase ng problem or violence po na pwede pong mangyari. Sa mga schools naman po, mahalaga din po maging mapagmatsyag ang ating mga teachers, ang iba pang mga empleyado po sa paaralan at mga guidance counselors sa mga warning signs. Example po ng emotional distress, yung mga simpleng bullying po ay pwede pong hindi po dapat ito wawalang bahala, kasi pwede po maging spark or pwede po maging rason ito upang magkaroon pa ng mas malaking problema. Of course, nandiyan din po yung social isolation or yung hindi po nakikipag-mingle sa ibang mga bata at iba pang mga pagbabago sa asal ng mga mag-aaral. At ang agarang pagbibigay ng counseling dapat po at referrals sa mga nararapat na ahensya ay makakatulong upang maiwasan ang paglaki or pag-worsen po ng ganitong sitwasyon. At sa komunidad naman po, ang mga barangay officials lalong-lalo, mga youth leaders at iba pang mga sektor ng sa ating lipunan ay maring magsilbing kasama po natin or katuwang sa pag-uulat or pag-report ng mga insidente na nangangailangan ng agarang atensyon. Lalong-lalo na po when it comes to ito nga po yung mga wayward behavior ng mga kabataan. At sa amin po sa WCPC, patuloy po kaming nakikipagtulungan sa iba't ibang mga ehensya at hanggang po sa lokal na pamahalan at sa pamilya din po, para po ma-erase yung kanilang awareness na napaka-importante po ang role po ng bawat isa sa mga ito para maiwasan maiwasan po yung mas malaking gulo. Dahil kung nakakakita po tayo ng mga ganitong mga symptoms or mga red flags at nai-report natin po kaagad, ay maaari po makapag-prevent po tayo ng mga mas malalaking problem, makagaya nga lamang ng mga nangyayari nitong mga nakaraan na Asik Irene.
2: Okay. Colonel Labella, ang karaniwan po o yung mga point of view ng mga kabataan ngayon ay yung katwiran nila na okay lang, hindi naman ako makukulong dahil bata pa ako. at yung kanilang kinakaharap na peer pressure at bullying sa eskwelahan. Pakipaliwanag po para mas maintindihan ng ating mga magulang din na nakatutok sa atin ngayon. Paano po ba yung proseso? Halimbawa, yung bata, paano pag nagsumbong na siya ay binubuli,

0: natin, sumung sa guro, paano po yung intervention ng PNP-WPC po, WCPC, pagdating po sa ganung kaso? Sa paraan po na hindi matatakot yung bata, at the same time, hindi rin po magiging dahilan para gumawa po ng masama itong mga kabataan sa loob ng paaralan.
1: Yes, palagi naming sinasabi po ito, no, Joshua, sa ginagawa po naming pag-iikot, kasi umiikot po talaga kami regularly sa mga schools at nagbibigay ng mga ganitong mga pangaral sa mga bata para makaiwas nga po sa mga ganitong bullying at iba pang mga kaguluhan sa school. Well, binibigay po natin sa mga schools yung paunang response po sana, lalong-lalo na po sana kung hindi pa ito yung nag-escalate or hindi ito yung mga kailangan na po ng police interventions, kagaya lamang ng simple pag-aaway na wala namang pong nasaktan or yung mga subtle forms of bullying na ang school po dapat yung makapansin at sila po yung dapat na unang mag-address nitong issues na mga ito. Kaya nga po, palagi din po naming kinakausap yung mga school administrators at mga teachers na yung mga simpleng, kahit sabihin mo na simpleng away ay hindi po nila dapat ito ipinagwawalang bahala. Kasi nga po, pwede itong maging cause or pwede itong mag-worsen ng iba pang mga incidents na hindi na natin gugustuhin dahil mas worse na ito. At kaya nga po, kailangan dun pa lang po, sabi nga natin, dun pa lang po sa stage na yun ay dapat pong bigyan po natin ng kaukulang intervention. So, ang pulis po ay pumapasok po kapag yung incident na po ay kailangan nga po ng police action or investigation, kagaya ng kapag mayroong na pong na-injure, mayroong na pong nasaktan, pero hindi po ibig sabihin na hindi po tayo nag-e-extend ng assistance kahit sa stage po na yun. Ang ginagawa po natin, nagkakandak po tayo ng mga proactive measures like yung nga po yung pagkakausap or yung pagkakandak ng mga lectures sa mga bata at sa mga pati na rin sa mga teachers po na sa importance po ng pagiging mapagmatsyag, no, marunong tayo dapat makakita mga telltale signs na may mga inaabuso or may mga batang nabubuli na po. So yun po yung lagi naming panawagan sa mga schools na sana po ay maging mas responsive or mas sensitive sila sa mga incidents. Sana lang ba normal na away bata lang po yun, dahil nakita naman po natin nitong mga nakaraan talagang hindi naman ito talagang full blown na ganun yung incident, kundi may mga nangyari pa nung una, kaya nagkaroon ng escalation at naging ganito, naging serious na po yung mga incidents na nangyari, Joshua.
2: Yes, Colonel, nabanggit niyo po ano na pumapasok po yung kapulisan kapag kinakailangan na o nangangailangan na ng police action o kapag may mga investigation na po na dapat isagawa. Pero paano naman din po tumutulong ang PNP-WCPC na tingnan din o matutukan din yung mga ibang mga pangangailangan kagaya ng psychosocial needs ng mga batang naging biktima at gayon din po yung mga perpetrators o naging sangkot sa krimen?
1: Well, yes po, once po, as I remember, no, na receive, once that we receive po yung whether victim po or yung perpetrator, ay sinisigurado po namin na yung mga ibang mga needs po, hindi lang po for investigation talaga, kundi kaya nga po meron po kami established na child-friendly room sa lahat ng mga WCPD offices po nationwide at saka interview room po, dahil hindi po namin pwedeng pilitin na matapos yung investigation kung hindi pa po ready yung bata. So ang ginagawa po namin initially ay initial interview, pero ina-assess din po namin kung kailangan po niya ng ibang mga services, like baka kailangan niya ng medical attention po muna o kaya psychosocial or assessment. So nire-refer po namin to sa mga, and of course yung napaka-importante po yung presence po ng social worker talaga. So ito po yung mga isa sa mga actions po na ginagawa namin once that a child we come in contact with a child, whether he or she is a victim or a perpetrator of an offense, kailangan po natin sumunod dun sa protocol po, like yung sa child protection policy po na pinapatupad din po ng Philippine National Police. So hindi lang po yung investigation talaga yung ginagawa ng Philippine National Police, kundi tinitingnan din po namin yung iba pang mga needs na kailangan. Pero though hindi po namin ma-provide lahat, pero inire-refer po namin at dinadala po namin sa kung saan pa pong ahensya po kailangan ng service nung bata. ASEC Irene, ma'am.
0: Colonel, may mga panawagan din po na palakasin pa ang child protection mechanism sa bansa. Now, ano po ang mga sistema nais pang palakasin pagdating po sa panigin nyo sa PNPWCPC upang mas maging mabilis ang pag-responde sa kaso ng violence against children?
1: Well, Joshua, nung patuloy naman po natin pinapalakas through the PNPWCPC ang ating child protection mechanisms upang mas matiyak na mas mabilis, mas efficient at mas makatao ang pagtugon sa mga ganitong mga violence against children. At isa sa mga prioridad ng WCPC naman po ay ang pagkakaroon ng koordinasyon na mas effective sa iba't ibang mga ahensya na concerned with the child protection po. At dahil ito nga po ang sinasabi ko kanina ay holistic po dapat, no, yung pag-approach natin sa mga bawat kaso ng mga ito at hindi po dapat siya fragmented or iwahiwalay. Kaya kailangan po talaga na close-knit po yung coordination para sa ganun, hindi siya, walang bata po mahuhulog dun sa mga cracks, if I may, kung may mga gaps po tayo sa entire child protection na mechanism po or sphere po na ito. So, mahalaga po na yung sa case referral at case coordination upang agad na maimbestigahan at ang mga batang biktima ay mabilis na mabigyan ng kinakailangang protection at serbisyo. At saka pinag-ibay din po natin, no, in-improve natin ang kakayahan ng mga women and children protection desk investigators na mag-investigate ng mga ganitong cases sa pamamagitan ng mga child protection and investigation trainings na kinakandak po natin mismo dito sa WCPC at maging sa ibang bansa po dahil may mga partners po tayong mga foreign law enforcement agencies na nagbibigay din po ng mga ganitong mga trainings. And of course, pinapalakas din po natin at in-improve din po natin ang awareness campaigns natin upang hikayatin ang public or yung community po na mag-report ng anumang uri ng pang-aabuso or karahasan laban sa mga bata. At syempre, alam naman natin, mas maaga kasi ang reporting, mas malaki po yung success rate po natin na ma-prosecute at ma-convict po natin yung mga perpetrators. And of course, yung protection ng bata ay at least maibigay natin ng mas maaga. And of course, kailangan din pong ayusin at palakasin ang local government units. Kaya nga po nakikipag-coordinate din po kami sa kanila para mas mabilis din po, lalo-lalo po yung pag-provide po ng mga social workers para mas sure po natin na yung mga yung pagtrato po, pag-handle po natin ng case ay wala po tayong magiging problema, Joshua.
2: Yeah. Colonel, napakahalaga po ng mga child protection measures ng PNP WCPC na inyo pong ibinahagi ngayong tanghali. Hingin na lang po namin ang inyong mensahe para sa mga magulang, sa mga guro at community members upang sama-sama natin na mapalakas ang sistema ng proteksyon sa ating mga kabataan.
1: Well, sa mga magulang, napakalaki po talaga ng role lang gampanin sa inyong mga anak. Marami man po tayong tinitingnan ng mga external factors kung bakit may mga ganitong mga incidents na nangyayari. Pero pangunahin pa rin po talaga na dahilan ay yung kawalan po ng tamang paggabay at pangaral sa mga bata. Kaya nga po, palagi pa ulit-ulit po tayo sa basic kung saan po nag-uumpisa ay dun po talaga sa mga magulang, sa family po. Of course, kailangan, sabi ko nga kanina, bukas po dapat ang communication at maging observant, maging concerned po kayo sa mga araw-araw na ginagawa ng inyong mga anak para at least kung may mga makita po kayong mga telltale signs or mga red flags na ito ay mas maaga niyo pong ma-report para maiwasan po yung mga mas serious pa na pwedeng mangyari. Sa mga guru po naman, of course, nagpapasalamat din naman tayo sa paggabay nila sa mga mag-aaral nila. Pero mas maganda pa din po sana kung mas mapagmatsyag po sana sila sa mga ganitong mga nangangailangan ng tulong at wag mag-atubiling i-report po sana kung nakikita po nila na kailangan na po ng police intervention. Pero at their level, malaki po talaga yung magagawa nila kapag yung isang maliit na bagay ay na-address kaagad ay hindi na po, maiwasan na po na ito ay lalaki. And of course, sa mga barangay, sa community leaders at bawat mamamayan na rin, hindi kahit namin kayong maging aktibo, no? Nakatuwang sa pagprotekta sa mga bata at huwag po nating ipagwalang bahala ang anumang uri ng pang-abuso, pananakot, or karahasan. Ang maagap na pag-uulat po ay maaaring makapagligtas ng buhay at makapagbigay ng pagkakataon sa isang bata na magkaroon ng mas ligtas na kinabukasan.
0: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Police Colonel Andre Didi Abelia, Anti-Violence Against Women and Children Division Chief ng PNP Women and Children Protection Center. Thank you, ma'am.
2: Samantala, pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam, ating tatalakayin. Kasama naman po si Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS Corporate Office. Engineer Dizon, magandang tanghali po sa inyo.
3: Hi, magandang tanghali, Asik Irene at Joshua, at sa lahat po ng nakikinig po na, at nanonood po ng inyong programa.
2: Yes, Engineer, ayon po sa PAGASA, bumaba na yung level ng tubig sa Angat Dam sa ibaba ng 160-meter critical threshold. Ano po yung kasalukuyang assessment ng MWSS sa sitwasyon and gaano po kalaki yung epekto nito sa supply ng tubig sa Metro Manila?
3: Tama po, si Kairin po, no? Nating Angat Dam na kung saan po ay dito po natin kinukuha yung ating pong 90% po, no? Na pangangailangan po natin sa araw-araw ay umabot na po sa critical level na 160 meters kahapon. So ngayong alas 12 po ng hapon, ang level po ng tubig sa ating pong Angat Dam ay nasa 159.98 meters. So mababa po ito ng bahagya sa ating pong critical level na 160 meters. So sa ganito pong level po ng tubig ay kailangan po natin na i-manage itong natitirang tubig po, no, para po hindi po tayo magkaroon po ng matinding kawalan ng tubig sa susunod po ng mga buwan. Pero kami naman po sa NWSS kasama po ang ating pong mga konsesyonaryo ay napaghandaan po ito kasi taon-taon po ito natin na-experience po, no, yung ating pong pagbaba po ng level po ng tubig sa ating pong reservoir. Para maunawaan po, si Kairin, ng ating pong mga kababayan, na ang ating reservoir po, no, especially sa ating pong Angat Dam, ay normal naman po talagang bumababa po yung level po ng tubig po nito mula January hanggang July. At since nag-uulan na po mula July hanggang December, ay ito naman po yung chance po, no, na nakakapag-refill na po tayo ng tubig sa ating pong reservoir. So itong sitwasyon na ito, si Kairin, na pagbaba po at pagtaas ng tubig ay taon-taon po nangyayari. Meron mang El Nino o wala.
0: Okay. Engineer, kauday pa rin po nitong pagbaba ng water level ng Angat. Kailangan po ba nating asahan ang posibleng pagbabago pagdating po sa water allocation o water interruptions?
3: Simula pa po nitong umpisa ng taon, Sir Josh, ay noong nalaman po natin na magkakaroon po ng tinatawag na El Nino, ay kaisa na kami sa MWSS sa pagpapatupad ng conservation measures sa tubig sa ating pong Angat Dam. Ang aming alokasyon na 52 cubic meter per second ay or nasa around 4,500 milyong litro ng tubig kada araw. Yun po yung kailangan po natin from Angat Dam ay hindi naman po natin totally nagginagamit po, no? At hindi po natin ito nire-release sa ating mga dams at sa ating po mga treatment plant para po may ipon po natin sa ating pong reservoir sa taas. So sa ngayon po, no, ay every week na po kami nagmi-meeting sa Angat Technical Working Group. Ito po yung grupo po, no, na inter-agency coordinating agency na kasama po dyan ang National Water Resources Board, ang National Irrigation Administration, Napocor, Pag-asa at ang ating po mga konsesyonaryo, ang Maynila at Manila Water, para po mamanage po natin yung tubig po sa ating pong reservoirs. So sa ganitong sitwasyon, Sir Josh, ay kailangan po natin na ma-activate po yung ating pong tinatawag po ng mga contingency at mitigating measures po natin at ma-maximize po natin ito para mapunan po natin yung tubig if ever man po, no, na mabawasan po tayo ng alokasyon na nagagaling po sa ating pong hanggat dam.
2: Yeah. Yes, engineer, nabanggit nyo nga po, no, yung ating pong mga conservation measures, pati na yung dun sa contingency measures. So, nakaka-assure tayo na magpapatuloy yung supply ng tubig sa Kamaynilaan. But bukod po sa Angat Dam, ano po yung mga ibang hakbang pa ng MWSS at water concessionaires upang magkaroon naman ng alternative sources ng tubig at mabawasan yung pagdepende dun sa iisang pangunahing reservoir?
3: Actually, si Kyrene, simula pa po noong 2019 po, no, ay pinag-utos na po ng MWSS at inapurbuhan po ng MWSS Board of Trustees ang pagpapatayo po ng mga short to medium term po ng implementation po or construction po ng mga additional water sources po natin. At simula noon ay unti-unti na pong binabawasan po ang dependency po natin sa Angat Dam sa pamamagitan po, no, ng pagpapatayo po ng mga new water treatment plants sa Laguna Lake at mga modular na water treatment plant po sa mga ilog po sa Marikina at sa Cavite. So, ito din po sa inaprubahan ng MWSS Board of Trustees ang pagkuha po, no, ng tubig sa Wawa Dam sa Rizal na ngayon po ay kaya na po makaprovide po ng 710 million liters per day. So, noong 2024 ay inaugurate na po natin ito sa pamumuno po ng ating pong Pangulong Marcos Jr. So, taong ito ay inasahan natin na pagtatapos po ng construction ng anim po ng mga bagong planta, tatlo sa Cavite, isa sa Pasay at isa po sa Tipolo at isa din po sa Laguna Lake. Ito po ay located po sa East Bay sa Pakil, Laguna. So sa kabuuan po, no, ay meron na po tayong inasahan na 452 million liters per day na dagdag na tubig. So ito po yung mga bagong planta po na ito ay magiging ready na po, no, at pwede na po mag-operate para tuloy-tuloy po yung servisyo po natin sa patubig sa ating pong kababayan, sa ating pong Metro Manila at karating na probinsya during this El Nino time.
0: Alright, engineer, at habang inihintay nga po ang pagdating ng mas madalas na pag-ulan, ano po ang panawagan ng MWSS sa publiko pagdating naman sa tamang paggamit at pagtitipid ng tubig?
3: Sir Joshua, nitong June 12 po, no, ay umatpila po yung DNR po, no, sa bawat isa po sa atin na gumagamit po ng tubig kasama po yung ating po mga business establishments at mga local officials po, no, na makisama po, no, sa tinatawag po natin na coordinated effort po sa pag-conserve po ng tubig. Kaysa po ang MWSS po dito sa efforts po na ito para makonserve po natin yung ating tubig sa ating Angat Dam habang hindi pa po dumadating yung ulan. So isa sa mga practical tips at panawagan po natin sa ating po mga customers ay ang patuloy na tinatawag po natin na wise na paggamit po sa tubig. So Sir Josh, iwasan po muna natin yung ipagpaliban po muna natin yung mga hindi importanteng paggamit po ng tubig tulad ng paghuhugas po natin sa ating po mga sasakyan at paglilinis po ng ating po mga bakuran paggamit po ng tubig at in-encourage din po natin, Sir Josh, ang ating pong kababayan na ang pag-reuse po or paggamit, gamitin po natin ulit yung mga tubig po, no, na ginamit po natin sa panghugas po ng ating pong mga damit o kaya mga tinggan at baso at ipagbuhos po natin ito sa ating pong mga halaman. At kung meron din po tayong pag-uulan sa ating mga lugar ay ipunin po natin ito at pwede din po natin magamit po ulit ito. Pero Sir Josh, kailangan din po natin pong itong tapan po, no, para yung mga naiipong tubig po na to ay hindi naman po pagbahayan po ng mga lamok. So itong mga practical tips na to, Sir Josh, ay nakapost naman po sa ating pong mga social media accounts at isitahin lamang po natin ito para mag-guide po tayong lahat.
2: Yes, Engineer, just a quick follow-up on my earlier question. Sa ngayon po, may sapat po bang supply ng tubig para sa National Capital Region?
3: Kasi kaya rin sa pag-uusap po ng MWSS Administrator, ang National Water Resources Board Executive Director at ang ating Secretary ng DNR na si Attorney Mitch po na ay pinag-utos po niya sa MWSS na i-insure po no at i-maximize po natin yung mga operation po ng ating mga alternative water sources po no na nabanggit po kanina at na-insure naman po ng MWSS kasama po ang ating po mga konsesyonaryo na may operate po natin ang ating pong mga bagong planta at para maging sapat po yung supply po natin ng tubig sa ating pong mga kababayan.
0: Okay. Engineer, sa pangmatagalan po, long-term solution, ano pong ginagawa ng MWSS upang mapalakas ang water security ng Metro Manila, lalo na po sa harap ng mas matinding epekto nitong climate change?
3: Ang MWSS po, Sir Joshua, ay base po sa ating pong batas po no, sa Republic Act 6234. Ang ating mandato ay ang pag-insure po no, ng sustainable at adequate na supply ng tubig sa ating pong mga customers dito sa Metro Manila at karating na probinsya. So, kaysa po ang ating pong mga konsesyonaryo, ay in-implement po natin yung ating pong tinatawag na tatlong water security pillars. So, una po dito, yung ating pong re-engineering ng mga existing facilities na kung saan po no, ay ating pong pinapalitan yung mga lumang mga tunnels at aqueducts na ginawa po noong 1930s at 1940s. At isa nga po dito ay recently natapos na po no, at ang nag-inaugurate po dito ay pinangunahan po ng ating Pangulong Marcos Jr. sa Bulacan. Pangalawa naman pong pillars po natin ay yung nabanggit po natin kanina ng mga short-term construction po ng mga new water sources po natin or mga water treatment plants po natin dito sa Laguna, Cavite at saka Marikina. At yung ating pong pangatlong pillars po no, ay ito po yung ang tinatawag po natin na long-term water sources po natin sa Kaliwa Dam at Canan Dam po dito sa May Quezon Province na malaki po yung may tutulong po sa atin para makapag-construct po tayo ng same capacity po ng Angat Dam para hindi na lamang po tayo nagiging mainly dependent po dito sa Angat Dam.
2: Well, yes, Engineer, maraming salamat sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po. So at this point, hingin po namin ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan.
3: Opo, maraming salamat po Sec. Irene at Sir Joshua sa patuloy po na pagbibigay po sa amin sa MWSS ng pagkakataon na ma-inform po yung ating pong mga kababayan sa mga hakbangin po ng MWSS at ang ating pong mga konsesyonaryo para mapabuti po natin yung ating pong pagbibigay ng tubig sa ating pong mga kababayan, especially ngayong El Nino. So, ang epekto po ng El Nino ay po sa pag-asa, si Karen ay mararamdaman po natin hanggang next year. Kaya patuloy po kami nananawagan, gaya nga po ng panawagan po ng Department of Energy sa pagtitipid sa kuryente at sa gasolina, ay ganun din po yung panawagan po ng MWSS na patuloy na i-practice po natin yung wise po na paggamit po ng tubig. Marami pa po tayong pwedeng may tulong, si Kairin, para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So, sundan lamang po ng ating po mga customers yung mga advisory po na pinupost po na natin sa ating po mga social media accounts, pati po yung mga post po na ating pong kasamahan from Department of Environment and Natural Resources and WRB, Maynila at Manila Water, kung paano po tayo makatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, itong unti-unting ginagawang pagtitipid po natin, ASEC Irene, kapag bawat isa po sa atin ay gagawin po natin ito, ay malaki po yung ating po may tutulong para malagpasan po natin itong El Nino.
0: Alright, on that note, muli maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS Corporate Office. Thank you, sir. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Tumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
6: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
7: Collab.
6: Susunod na ang Radyo Magazine.
7: Radyo Magazine.
6: 1278. Dito sa Capital 104.3.
7: Capital 104.3.
6: The AM and FM Collab.
8: Bayan, kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklatang bayan ng Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming natututukan sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, pati nga rin sa Facebook page ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado.
9: Hello, Lowell! Magandang hapon sa ating mga kaaklat tambayan,
8: yes,
9: na nakatutok sa ating Facebook live stream. So, shoutout rin syempre sa ating viewers, lalo na sa ating colleagues ng National Book Development Board. Hello, hello sa inyo dyan! Ayan, isa na namang oras ng kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang ahensyang nagsusulong ng industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Jeriza Novio ng Creatives and Professional Development Division. Makikitambay ngayong hapon na ito.
8: Welcome, Jeriza, sa ating aklatang bayan. Ano, maraming salamat at congratulations na.
9: Thank you, Lowell.
8: Marami na naman tayong mainit at exciting na mga announcements sa Aklat Alert. Sa ating Creator Spotlight ay makikipagkwentuhan tayo sa isang batang-batang makata at author. Kabilang po siya sa Pinoy Indie Authors na nag-launch ng kanilang mga collection of poetry noong June 27. Makakasama natin mamaya sa Creator Spotlight si Nathaniel or Siniel or si NP Odron. Pero bago yan ay narito muna ang mahalagang paanyayat ganap tungkol sa ating local creative at publishing industry.
10: Aklat Alert!
8: Call for exhibitors and titles para sa Frankfurt Book Fair 2026, opisyal nang binuksan ng National Book Development Board. Maging bahagi ng Philippine delegation para sa pinakamalaking book fair sa buong mundo. Yan ang Frankfurt Book Fair. Bukas na ang aplikasyon para sa mga NBDB registered publishers at self-published authors na nagnanais maging co-exhibitors para sa Philippine National Stand sa Frankfurter Book Messe 2026. Samantala, maaari na rin pong isumite ang mga Philippine titles para sa rights catalog and display para sa ating Philippine National Stand sa nasabing book fair sa Germany. Ang Frankfurt Book Fair ang itinuturing na pinakamatagal at ang pinakamalaking trade fair for books na kilala bilang pangunahing hub para sa international rights and licensing trade at networking. Matatanda ang noong 2025 ay naging makasaysayan po ang ating ang pinakaunang pagtungtong ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair bilang guest of honor. Sa pagbubukas ng aplikasyon para maging co-exhibitor, pagkakataon ito upang makipag-ugnayan sa ating mga or sa mga publisher, agents at book industry professionals mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Madiskubre ang mga pinakabagong publishing trends at mabuksan ang potential opportunities para sa right selling at translation. Bisitahin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines para sa mga posts tungkol sa pag-call for application na ito. Ang submission guidelines ay maaari nyo rin po makita sa aming social media posts. Bukas po ang aplikasyon hanggang 11:59 p.m. ng July 15, 2026.
9: Mga kwalipikadong book nook sites ngayong 2026, iaanunsyo na! Mula sa 133 aplikasyon mula sa DepEd schools, local government units and agencies, civil society organizations, NGOs, corporate foundations at private learning institutions na nagnanais magkaroon ng book nook sites sa kanilang komunidad, papangalanan na ang pinakabagong book nook sites sa bansa. Sumailalim ang mga aplikante sa capacity building seminars at online trainings para ihanda sila sa pangangasiwa at pamamahala ng mga book nook sites. Matapos ang masusing pagsusuri o ebaluasyon, isinapinal na ang listahan ng mga karagdagang book nook sites ngayong taon. Kaya naman tutok na dahil malapit na ang big reveal dito sa Read Pinoy. Ang The Book Nook Project ang isa sa mga pangunahing inisyatiba ng National Book Development Board upang palaganapin ang kultura ng pagbabasa sa buong bansa. Kaalinsabay ng pagtataguyod sa local creatives at syempre ng buong publishing industry.
8: Ayan, exciting yan, Jorisa, na kailangan nating abangan ano, itong pag-announce ng mga pinakabagong book nook site sa Pilipinas. Samantala, iniimbitahan naman po natin ang mga taga Negros Island Region sa Dumaguete Book Festival o 6200 Book Fest na gaganapin ngayong July 17 to 19 sa PhilInvest Mall, Dumaguete City. Ito na ang inyong pagkakataon upang suportahan ang mga akdang Pinoy. Makilala ang ilan sa inyong mga paboritong creatives at ipagdiwang ang yaman ng panitikang regional at pambansa sa pangkalahatan. Binuksan kamakailan ng National Book Development Board ang aplikasyon para sa co-exhibitors para sa naturang festival. Layon po ng Dumaguete Book Fest na bigyang espasyo ang mga publisher, manunulat at mambabasa sa Negros Island Region sa pamamagitan ng tatlong araw na pagdiriwang ng aklat at pagbabasa. Katuwang ang National Book Development Board o NBDB ng Dumaguete Book Fest or 6200 Book Fest at ang iba pang mga inisyatibang nagtataguyod sa mga akda ng mga Pilipinong manunulat, ilustrador at mga creative professionals.
9: Ayan, muli namang binubuksan ng National Book Development Board ang Local Translation Subsidy Program or Local TSP. Mm-hmm. Patuloy na isinusulong ng inisyatibang ito ang papipigay ng suportang pinansyal para sa pagsasalin ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa iba pang mga lengguwahe. Layunin ng programa na ito na higit pang maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambasa. Habang pinatitibay ng papel, ang pagsasalin bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglathala at distribusyon ng kanilang mga akda. Pinipili ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura, gayon din sa pagiging kritikal ng plano para sa produksyon at promosyon nito. Bukas na ang aplikasyon simula ngayong araw para sa Local Translation Subsidy Program. Kaya maaari na kayong magsumuti hanggang sa huling araw ng Hulyo, July 31, 2026. Ayan, para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official social media pages at accounts ng NBDB at syempre ng NBDB Philippines.
8: At upang makomprehensibo nating malaman ang tungkol sa Local Translation Subsidy Program, aalamin natin yan mula mismo sa ating napakagandang guest co-host ngayon na si Ms. Jorisa Novio. Ayan, shoutout daw sa'yo, sabi ni na Tricia, ni na Miss Raquel, yes. Pautang daw. Sabi, at saka ni Miss Queenie at ni Miss Mai.
9: Siyempre, my favorite neighbors.
8: bakit daw pinagtagalog si Azzy sa amin? Anyways, ayan, Jorisa. Para sa mga viewers natin na curious or at saka, halimbawa, itong ating guest, ano, bakit mahalaga itong pagsasalin or itong pag-translate ng mga akdang naisulat sa iba't ibang wikang Filipino?
9: Yes. So, napaka-espesyal ng Pilipinas. Hindi lamang dahil Pilipino tayo, kundi ang Pilipinas ay ang kanlungan ng over 170 languages all over the Philippines. So, lahat tayo, hindi lamang Tagalog ang nasa ating puso. So, with the 170 languages, kayang i-multiply yon ng thousand, even million of stories. And siguro ang translation ang nagiging tulay dito. Correct. Para yung mga storya ng bawat isa ay maging magkakaugnay. Mm-hmm. At hindi lamang maging parang confined in their own spaces or in their own localities, but also the whole world, only here in the Philippines.
8: So halimbawa yung mga kwento na naisulat, yung mga librong naisulat tungkol sa mga kwento sa Mindanao, for example, ay maaaring madala sa, let's say, sa northern part ng Pilipinas, maaaring nilang mabasa at ma-appreciate na rin. So, mas dumarami yung ano, no? Lumalawak yung audience natin. Kwentuhan mo kami tungkol dito sa Translation Subsidy Program ng NBDB Jurisa, no? At ano yung special dito at paano nakakatulong ito sa ating mga authors and mga publishers?
9: Yes, so yun nga na mention natin, ang Local Translation Subsidy Program ay ang inisyatibo ng ating ahensya para mas matulungan ang ating Philippine publishers to actually widen their readership through translation. So yung Philippine publishers natin ang ating susuportahan through a subsidy in translating yung extant Philippine works natin, yung already published titles, and broadening their readership through translation from an original language to another Philippine language. So, pupwede itong from a Philippine language to another Philippine language.
8: So, for example, Visaya.
9: Yes.
8: Papuntang...
9: let's say, Bicol.
8: Bicol. Okay.
9: Ganon.
8: Interesting.
9: Pwede rin the other way around. Mm-hmm. Pupwede rin from a Philippine language to Filipino. So, it will be read. So, it can be read by almost majority of Filipinos. And last but not the least, from a Philippine language to English. So definitely broadening the horizons of that extant Philippine title. Mm-hmm.
8: Sa mga nagtatanong naman, eh, sino yung mga pwedeng mag-apply dito sa Translation Subsidy Program natin?
9: Yes, so open ito sa lahat ng registered, NBDB registered Philippine publishers. Mm-hmm. Ang kailangan lang ay dapat meron na syempre kayong target na Philippine work. Mm-mm. To actually get published. Ayun. So, open siya sa lahat ng Philippine publishers. So, para sa authors natin, kung interesado para sa programang ito, ang best way or best direction would be makipag-ugnayan sa inyong publisher.
8: Mm-mm.
9: Dahil publisher to publisher ang magiging negosasyon para sa programang ito.
8: So, what are the requirements naman?
9: Yes, so...
8: aside from the NBDB registration,
9: yes,
8: syempre,
9: yun, kailangan yun. Ang number one. And number two, syempre, yung contract between the publishers who are interested in publishing or translating, and then yung original rights holder natin. Importante din na ma-secure yung kontratang iyon. Pangalawa, meron ding uploaded sa ating website at social media pages yung application proposal. Basically, yun lamang yung main requirements.
8: Mm-mm.
9: Nandoon yung lahat ng detalye or importanteng information para sa aplikante natin. And lastly, syempre, kailangan din, since it's a translation project, yung listahan ng prospect translators.
8: Oh.
9: So, hindi naman kailangan pinal na siya. What we're after here is to actually see ano yung plano ng ating publisher applicant, sino yung target translators niya, ano ba yung naging previous work ng ating publisher or translator na to, and ayun, ano yung basically plano para sa translation project.
8: Meron bang mga specific genres na required dito at saka pag matatanggap kung sakali itong isang publisher na nag-apply for local translation subsidy program, eh magkano naman ang maaari nilang ma-avail na, yes, or makuha ang financial assistance from NBDB?
9: Yes, so if I may say, napaka-generous ng ating ahensya dahil you can receive, or grantees can receive as much as 200,000 pesos para masuportahan ang lahat ng translation-related expenses. So, kasama dito yung translator's fees. So, syempre yung professional fee, yun yung pinaka-importante.
8: Yeah.
9: Kasama rin sa pupwedeng paglaanan ng subsidiyang ito yung pag-secure ng translation rights fees. So, pupwede din ito. And syempre yung actual printing noong translated books.
8: Kasama na yung printing.
9: Yes, pupwede dun. Kasi yun din yung isa sa, syempre, objective, main objective nung programa. And it's open to all genres, actually. From fiction to non-fiction, graphic novels, children's literature, and even poetry. So, kay Niel, di ba, baka may napupusuan kang publisher na pupwede nating i-pitch itong gawa mo, bakit hindi, to actually get translated. So, nakadepende yung subsidiya sa word count ng yung title for the corresponding grant.
8: At pakikita naman na ito ng ating mga publishers or mga authors sa ano natin o sa website natin,
9: yes,
8: kung
9: website.
8: Magkano yung ilan yung specific or may threshold, di ba? Tama. So pag binisita nyo po ang aming official ang ating website, makikita nyo po yung thresholds na yan, yes, dyan. Ano yung mga criteria na ginagawa niyong basehan para matanggap matanggap ang isang aplikante dito sa translation grant natin?
9: So, last year, if I may also share, last year napakarami nating aplikasyon na nakuha, over 200, wow, if I may say, if I remember it correctly. Kaya sobrang competitive din ng ating evaluation process. Una, meron tayong evaluation committee. Ito ay binubuo ng mga eksperto at ng mga, syempre, kilalang-kilalang mga writers at publishers para alam natin na yung mga kwalipikado talaga yung mapipili to receive our grant. So, meron tayong evaluation criteria, specifically yung relevance, 30%, significance in promoting knowledge, 30% din, production plan, 30%, at lastly, yung no derogatory and discriminatory terms, 10%. So, ang pinakamandato lang naman ito ay para makita talaga kung ano yung mga titles or Philippine titles na dapat matranslate na. It's about time, 2026, para meron tayong bagong lineup ng translated titles ready to be read by the Filipino people.
8: Right, thank you so much, Jorisa. And finally, invite mo ulit ang ating mga viewers, lalo na dyan yung may mga ating mga creatives, mga authors, publishers, sa mag-apply at samantalahin itong opportunity na ito para sa ating NBDB Local Translation Subsidy Program.
9: Yes, so sa lahat ng ating Philippine publishers na interesado sa ating Local Translation Subsidy Program, masaya po kaming ibalita sa inyo na bukas na ang aplikasyon para sa 2026 Local Translation Subsidy Program. Ito ay magsisimula ngayong araw, July 1, 2026, hanggang sa katapusan ng buwan, July 31, 2026. So, meron pong ipopost na mas detalyado, yes, pang announcement sa aming social media pages, kung saan nandoon din yung application form para sa nasabing programa. Kaya hihintayin po namin ang inyong mga aplikasyon at we are very excited, of course, to work with such creative and brilliant minds, especially in the field of translation. So, bukas po ito hanggang katapusan ng buwan at ang target po ng aming division ay mailabas ang pinal na lista ng mga grantees sa Setyembre.
8: Wow! So, meron silang 1 month, ano, mga kaaklatang bayan, para i-prepare ang mga dokumento, yung mga, yes, requirements. Silipin nyo na rin po ang ating mga guidelines sa aming official Facebook page at saka sa website ng NBDB. Ayun, salamat, Jorisa, sa pagbabahagi ng mga impormasyon tungkol sa ating local subsidy program. Samantala, ilan lamang ito sa mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Pinalakas, pinalawak.
13: Radyo Pilipinas.
12: Radyo
14: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
15: Radyo Magazine.
16: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
17: World League Service.
18: Ang taginting ng FM
19: at lakas ng AM
20: sa iisang himpilan.
21: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak,
23: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
25: at serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: Radyo Pilipinas.
28: News nationwide.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: World News in 5.
31: Ang inyong institusyon
32: sa Philippine Sports Podcast.
33: Di papahuli
34: sa mahahalagang kaganapan.
35: 66 impormasyon.
36: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: Sports Radio 918.
40: Radyo Magazine 1278.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
43: Mapapakinggan na
44: sa Capital 104.3 FM.
45: Capital 104.3.
46: Radyo Pilipinas World Service.
47: Sports Radio.
48: Radyo Magazine.
49: Serbisyo Publiko.
50: The AM and FM collab.
51: Sa Capital 104.3 FM.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo Pilipinas
54: and Capital 104.3
55: collab.
0: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico
6: Radio Pilipinas
7: and Capital 104.3 Cola.
8: Cola.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas.
27: Radio Publico
28: 738.
30: At Radio Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
33: sa Capital 104.3 FM.
34: Capital 104.3
35: the AM and FM collab.
37: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3 collab.
48: Collab.
49: Serbisyong kailangan.
52: Serbisyong kailangan
53: direkta mula lokal na pamahalaan.
54: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
55: Radyo Magazine 1278 AM.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Publiko.
58: Read Kaloy! Kasama si Naini Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Kaloy! Sa Radyo Magazine.
59: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Live niyo pa rin po kaming natututukan sa Radyo Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM at sa Facebook pages ng National Book Development Board, pati na rin ng Radio Magazine.
60: Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives, mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
59: Tama ka, John Joris. Alam mo, ang pagsusulat, sabi nila, wala daw talagang pinipiling edad, no? So, kahit ilang taon ka pa, pwede kang magsulat. Or kahit gano'n nakatanda or kaedad, no? Yan ang pinatunayan ng ating featured author sa atin, ng ating segment dito na Creator Spotlight. Sa murang edad, maagang nahalina sa mga salita at tula ang ating Lagunenseng bisita. Kilala siya bilang Niel sa TikTok, kung saan niya binabahagi ang ilang pyesa mula sa kanyang mga tula at prosa.
60: Bukod sa pagsusulat ng maikling akdang pampanitikan, sumusulat din siya ng mga nobela. Noong 2025 naman, nailathala niya ang kanyang unang self-published na libro. At the age of 20, tatlong libro na ang kanyang nailathala. Diba, anong ginagawa natin nung 20 years old? Parang... di pa nga ako nagsusuklay nun.
59: Pero, late bloomer sa pagsusuklay. Pero siya nag-publish
60: long
59: na.
60: Long libro. Yes. Sa labas ng pagsusulat naman, isa rin sa kanyang mga libangan ang pag-voice acting. Ayan, kasama natin sa Read Pinoy Studio, si NP Odron.
59: Hi Niel, magandang hapon. Batiin mo naman ang ating mga viewers at saka yung iyong mga kaibigan na iyong pamilya. Go ahead.
61: Magandang hapon po sa ating lahat. At ako po si NP Odron at
0: Masayang-masaya po ako na nanonood kayo dito ngayon sa Radyo Magazine or sa Read Pinoy.
59: Yes.
0: At maraming salamat po sa inyong suporta.
59: Naku, baka palitan tayo nito.
60: Napakaganda ng boses. Grabe.
59: Napakaganda ng boses.
60: Boses. Welcome sa Read Pinoy, Niel.
59: Ayan. Niel, pakilala muna sa amin ng iyong sarili. Tapos, ano yung special na mga ginagawa mo at mga parang ano yung mga pinagkakaabalahan mo?
0: Ayan. Ako po si NPO Drone o mas kilala sa tawag na Niel sa TikTok. At mahilig po akong magsulat ng tula dahil na rin sa mga karanasan ko sa buhay. Dahil sabi nga nila, ang emosyon ay hindi napepeke. At ayun po, bukod po sa pagsusulat ay isa rin po akong pasaway na anak. At ayun, dahil nga lumaki po ako sa broken family, dun ko po mostly hinuhugot yung mga piyesa ko po.
60: Ayan, may tanong ako kasi maraming manunulat ang nagsisimula bilang masugid na mamabasa, 'di ba? So ano ang mga aklat or siguro inspirations mo rin ng mga manunulat or uri ng panitikan na nag-inspire sa iyo at humubog sa iyo para sa mga aklat na nasulat mo din?
0: Opo. Ang isa po sa mga naging inspirasyon ko sa pagsusulat ay ang libro ni Kim Derla na Paglayan. Yun po yung kauna-unahang libro na nabili ko sa Life Books po. Dahil nainganyo po ako nung nagla-live si Miss Kim, sabi niya nga, yun nga ang buhay daw ay isang paglalakbay ganyan. Yung paghilom nainganyo po, kaya binili ko po lahat nung ano niya, nung pagpag series. At si Kim Derla po yung pinakang inspirasyon ko sa pagsusulat ng mga prosa at tula.
59: Shoutout kay Miss Kim. Hi Miss Kim, naging guest na rin namin siya dito sa Read Pinoy. No? Pero ano, ikaw Niel, bago pa ikaw na parang natuon yung attention mo sa pagsusulat, paano mo na-discovery itong poetry? Paano ka nahilig dito sa tula at saka sa pagsusulat na rin ang tula eventually?
0: Ano po, medyo nakakahiya siya. Dahil po ano, grade 8 po ako nun. Di ba, papilab ganyan. Ako po,
59: dinaan mo sa
0: May ano po ako, may crush po ako noon. Tapos nag-initiate po ako na ligawan siya ganyan. Pero ano lang po yun, parang MMM lang ganyan. Tapos sinagot niya ako ganyan. Tapos nalaman ko na parang ginawa niya akong panakitbutas, yung parang
59: rebound
0: ganyan po. Kaya po yung kauna-unahang piyesa na spoken poetry na naisulat ko is panakitbutas, which is nung grade 8 ako. Na naaalala ko so far.
59: Naaalala pa yung ano. So, doon mo na-discover na parang, teka, interesting siyang gawain for me. So, naisip mo ba na parang eventually ipagtutuloy-tuloy mo pa yung pagsusulat na yun?
0: That time po, hindi po talaga. Mm-hmm. Like, parang ginawa ko lang siyang libangan. Tapos, na-discover ko nga, nung nakita ko nga po si Miss Kim, doon ko po na ano na, pero that time, sinusulat na po akong libro, which is yung Silakbo na unpublished pa. And, ayun, sabi ko, wow, mas maganda palang magsulat kasi parang yung papel yung nakikinig sa lahat ng hinaing mo na hindi kayang intindihin ng mga tao sa paligid.
60: Ang ganda nun.
59: Ang lalim.
60: Diba? No?
59: May tanong, parang marami tayong...
60: napaisip ako kasi diba, parang sometimes we think na yung emotions, lalo yung negative, parang ay, hindi ko na ito intindihin, diba? Pero ginamit yun ni Niel bilang motivation.
59: Correct.
60: Yun yung springboard niya para sa craft niya, na nakakatuwa at a young age, grade 8,
59: na in love na. Pero ang maganda ron, diba? Is na natuto siya at may na-discover siyang maganda at bago. Yes. Para sa sarili niya.
60: Yes. So may isa pa akong tanong, paano mo naman makikita dito, kasi nagsimula ka sa pagsusulat ng mga tula sa murang edad, ano ang unang pagkakataon o karanasan na nagpapatid sa'yo na ang pagsusulat ay hindi lamang hilig, na parang hindi lang siya dahil sa heartbreak or dahil may crush ka, kundi ito ay isang landas o isang profesyon na gusto mong gawin o tahakin?
0: Ayun po. Na-realize ko po na magandang i-pursue ang writing. Kasi nga po, bukod sa nakakapaglabas ako ng sama ng loob, doon ko po na-realize na may mga tao din na kailangan marinig yung mga salitang yun. Kumbaga, yung mga salitang nais kong marinig, inilalapat ko sa papel upang mapakinggan ng iba. Kaya, yun po. Na-realize ko na, i-reverse ko po itong pagsusulat. Dahil sobrang ganda niyang sining talaga.
60: Parang mission mo na rin siya, no?
0: Yes,
60: parang yun yung nararamdaman ko kay Niel. Hindi na lang siya something na gusto ko lang gawin.
0: Yes,
60: mission po mo siya, not for yourself, but for other people as yes, well. Po. Ang ganda, ang ganda.
59: Ang maganda kasi rin doon, Jorisa, no? Kasi maraming nakaka-relate doon sa kung ano yung mga nababasa nila doon sa, nabase sa mga karanasan at pinagdaanan nito ni Niel. Ngayon, Niel, as an author, as a published author, nakakadalawang, tatlong libro, tama ba? Or may paparating na isa, no? Yung third natin.
0: Yung third ko is paparating pala.
59: So, may mga na-publish ka ng libro. So, para sa mga tao na nakabasa na ng iyong libro, ng iyong collection ng mga tula, at nakita yung pangalan na si N.P. Odron ang author nito, ano yung gusto mong

0: sa mambabasa ko, yun po yung mix and match po.
1: Bagay na yung signature niya, yes. Isang NPO drone, ano?
2: Ang galing. So, ngayon, dahil meron ka rin ongoing pa na work, ipapublish pa lang, saan mo naman kadalasang hinuhugot ang iyong mga inspirasyon para sa paksa ng iyong mga tula?
0: Gaya nga po nung sinabi ko kanina is, ano po, sa mga past experiences po. Kasi po, growing up, marami po akong mga karanasan na nais kong maranasan. Kumbaga yung parang pangarap ko din siya.
1: Aspirations.
0: Yes po, mga ganun. And sa pagsusulat po, kasi parang kapag nagsusulat, ako po, kapag nagsusulat ng nobela is parang yung mga gusto ko pong maranasan, isinusulat ko po siya sa novel at at the same time parang nandun ako sa lugar na yun po. Parang scapegoat na rin po, coping mechanism kapag malungkot, ganun.
1: So for example, itong una mong libro, itong Tanglaw, ano yung naging inspiration mo dito tungkol saan itong librong?
0: Yung inspiration ko po sa Tanglaw is yung ano po, yung darkest moments po. Kasi po, yung general theme po nung libro na yan is talking with darkness. Kung baga nakipag-usap ka po sa kadiliman, yeah. Ganun. Yung kadiliman po is ginawa ko po siyang simbolismo or symbolism na pwede rin siyang maging liwanag.
2: Wow.
1: Ang lalim.
2: Ang lalim nun eh. Alauna ng hapon, pero grabe yung reflections, yes. Ko, Lowell. Ang galang. Ngayon, fresh from the dual book launch ng Pinoy Indie Authors noong June 27, kabilang ang iyong libro, Patungong Dangwa, sa mga inilunsad ng akda. Maaari mo ba kaming sampulan ng isa sa iyong mga pyes?
1: Oo, pero bago mo yan gawin, bago ka mag-sample, naputulin muna natin saglit. Magbabalik muna. Mamaya na yung sa pagbabalik natin. Diyan lamang po kayo magbabalik po at magpapatuloy ang Creator Spotlight ng Read Pinoy.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
4: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Dagling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinion sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
3: Dagling kaalaman!
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!

0: sa TikTok kanina naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan.
1: Fake news yan! Mali!
2: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
3: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
4: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
3: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
4: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
3: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa radyo, magazine.

0: Tallahassee,
1: 1278 AM.
2: Read Pinoy! Kasama si Naini Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy! Sa Radyo Magazine.
3: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Nakatutok pa rin kayo sa Creator Spotlight at kasama pa rin natin live dito sa ating studio si N.P. Odron ng isang napakabatang Makata at author. Go, Jurisa, nasa na nga tayo kanina?
4: Ayan, sobrang excited ko kasi kanina. Ngayon, pwede mo na ba talaga kaming bigyan ng sample yes. ng iyong bagong-bagong akda na Patungong Dangwa?
3: Okay po. So, anong babasahin mo dyan? Anong part yan, Niel?
5: Ang babasahin ko po dito is yung sa second part po ng book, which is yung maging totoo ka sa iyong nadarama. Patungong Dangwa, page 23, maging totoo ka sa iyong nadarama. Naaalala mo pa ba yung araw na nalapitan ka ng iyong kaibigan? Humingi siya sa iyo ng payo at nagawa mong pigilan ang binabalak niyang ihinto ang pagtibok ng kanyang puso. Paulit-ulit mong binasa ang mga payo mo sa kanya. Napatanong ka sa sarili, bakit kaya kong patahanin ng iba habang ang sariling damdamin ay hindi mahupa? Huwag kang mag-alala. Ganun talaga. May mga bagay na kaya nating ibigay sa iba, ngunit pagdating sa sarili ay pahirapan na. At balang... Excuse po. At balang araw, makatatagpo mo rin ang magpapagaan ng bigat ng iyong damdamin. Hayaang ang sarili ay makapiling, humarap sa salamin. Ang lahat ng sakit, bigat, kaba, takot at pagdududa sa sarili ay aminin. Ilabas ang bigat ng damdamin. Ang gaan ay madarama rin.
3: Nabigatan ka rin ba?
4: Teka, umiiyak ako dito sa tabi.
3: Nahimik lang tayo,
4: Ben. Diba?
3: Ang galing.
4: Maging totoo ka sa yes. iyong damdamin. Ano ba yung damdamin ngayong hapon, Lowell?
3: Very empty lang. Empty lang!
4: Paano yung empty?
3: Pero ang gusto ko yun din yung part na sabi, ano daw. Bakit, yung kina-question niya ang sarili mo, bakit ang bilis magbigay sa iba?
4: Mm-hmm.
3: Pero sa sarili mo, eh, hindi ganoon. Ano? Parang ang lalim ng pinaghugutan ng gaano kalalim na balon ba yung pinanggalingan niyang...
4: For a 20-year-old. Yeah. Diba? Na para bang isang napakalaki ng journey ang kanyang nadaanan for the past 20 years.
3: But nabanggit nga kanina ni Niel kanina na marami siyang pinagdaan ng experience at a young age. And siguro somehow sabihin natin na blessing in disguise ito kasi naging inspirasyon yes, mo ito po. Para ipagpatuloy, bumuo, gumawa, maglikha at mag-share ng iyong mga nakaranasan sa pamamagitan ng iyong mga tula. Niel, kwentuhan niyo kami tungkol dito sa Patungong Dangwa. Ano, tungkol saan itong librong ito at ano yung naging inspirasyon mo dito sa paggawa nitong librong Patungong Dangwa?
5: Ang librong Patungong Dangwa po ay tungkol po siya sa kung paano lumalago ang isang tao po. Mm-hmm. And ang naging inspiration ko po dyan is yung ano ko po, younger self, younger version of me po na palaging nandyan para sa ibang tao pero pagdating sa sarili niya is hindi niya magawang mag-alay ng kaunting pagmamahal. Ganun po kasi growing up po kasi ako po yung laging nakikinig sa mga kaibigan ko ganyan. And then alam niyo po yun yung feeling na pagdating sa iba nga ang galing-galing kong magbigay ng payo pero sa sarili ko lagi kong sinasabi na mahina ako ganyan. Kaya yun po ang pinanghugutan ko dun sa librong yan po, yung younger self ko po.
3: So marami diyang kwento na tungkol sa paglalakbay, tungkol sa sarili
5: yes,
3: para makarating diyan. Ano yung dangwa?
4: Yun nga yung itatanong ko kasi bakit dangwa at ano yung meron sa dangwa na pupuntahan natin yun?
5: Ang dangwa po kasi is tindahan po siya ng mga bulaklak na kilala dito sa Manila yes. po. And ang original po talagang titulo dapat ng libro ko is Sa Dangwa Mo Matatagpuan, which is ang original concept po is dapat yung mga bulaklak ay mangungusap sa mga taong bibili.
3: Mm-hmm.
5: Ganun. Pero since journey nga po yung theme nung libro is naisipan ko po na what if yung paglalakbay na lang papunta sa dangwa? And ano o sino nga ba yung dangwa?
4: So, yung ano at sino na yun ay iba-iba para sa atin.
5: Yes,
3: we you have yet to discover. Yes. Depende sa atin, eh, no?
4: Sa paglalakbay din natin.
3: Yes, kung sino or ano itong dangwang ating patutunguhan.
4: Mm-hmm. Ang ganda nun. Kaya, kapag, ngayon na-curious ako, eh, kasi kapag nagsusulat ka ng tula, ano ang mga karaniwang nagsisilbing simula? Siguro, nakwento mo kanina, di ba, yung heartbreak noong high school student ka. Pero, meron bang mga damdamin or alaala, imahe, or even questions, mga tanong na matagal nang bumabagabag sa isip mo at sa damdamin mo na siguro yun yung nagagamit mo para makapagpatuloy ka sa yung creative process sa mga libro mo?
5: Kapag po kasi ako nagsusulat, ang nauuna po sa akin is mga salita talaga. And then, habang nagsusulat po ako, doon pa lang po nabubuo yung imagery. And then, yung emotion po is, ano na lang siya eh, kumbaga to follow po. Kasi ang readers po, iba't iba po yung approach nila dun sa piece, sa pyesa po. Kasi minsan, halimbawa po, sinulat ko siya as mahinhen. Ang approach po ng readers dun is parang pagalit, ganyan. Parang ano rin po, pagka nagbabasa ng message, may mag-chat sa'yo. Ang approach natin dun, galit siya, pero hindi naman talaga. At ayun po, yung creative process ko po is parang words, imagery, and then emotion po. Yung pagkakasunod-sunod.
3: Words, imagery, and emotion. So, paano, for example, Niel, pag may naisip kang word, isusulat mo ba sa phone? Or ano yung usual na ginagawa mo?
4: Yeah, or ikaw ba yung parang typical na meron lang journal? Tapos, meron akong biglang light bulb moment. Magsusulat ka, ganyan, kahit nasaan ka.
5: Ano po, iba't iba po kasi yung medium na ginagamit ko po. Kapag ka po, gusto kong i-feel yung pagsusulat, nagsusulat po ako sa papel. Pero kapag kayong nasa biyahe, ganyan, kagaya po kanina, nakapagsulat po ako ng isang pyesa habang nasa biyahe. Kasi parang sabi ko, ang gandang isulat nito. Sa phone po ako nagsusulat, ganyan, pag nasa labas. And kapag ka po, kumbaga nagsasawa na ako magsulat sa papel, lilipat po ako ng medium para yung utak ko po is maisip niya na nagsisimula ulit ako, ganun po.
4: Ang galing, kasi ano din pala siya, no? Hindi lang siya isang strategy, kumbaga, isang buong lakbayin din siya bilang journey, isang creative. So siya mismo.
3: Gaano karaming tula ang meron itong patungong dango at gaano katagal mo bago na buno itong collection na ito ng mga tula?
5: Yes po. Sa Pinoy Indie Authors po kasi, meron po kaming 3 to 4 months para magsulat po, which is 50 po na pyesa yon kada araw. Isang pyesa kada araw po. So, total of 50. And ako po, ang ginawa ko po is nabitin po ako sa 50, kaya dinagdagan ko po siya ng around 15 to 20 po na pyesa. So, siguro nasa 65 to 70 po yung laman ng librong to.
3: In a span of 3 to 4 months.
5: Yes po.
4: Yung isa, bawat araw, paano mo nagawa yun? The consistency, syempre the dedication. Kamusta yun?
5: Okay lang po. nakaka-stress po siya minsan kapag ka po yung prompt na binigay is hindi ko ma-comprehend, hindi ko po maintindihan. Ang ginagawa, nire-revise ko po yung prompt pero wala talagang pumapasok. Kaya ang ginagawa, pinagpapaliban ko po yung araw na yun. Mm-hmm. And then, kapag ka po sa end na ng week, dun ko pa lang po isinusulat or binabalikan yung mga prompt na nahihirapan ako. At ang very challenging part po dito sa librong to is yung pag-write po ng mga prompts. Kung paano mo po siya i-coconnecta dun sa pinakang puso ng prompt. Kasi yun po talaga yung challenging part sa kanya.
4: Pero dapat hindi pinipilit, no?
5: Yes po.
4: Halimbawa ngayong araw, you're not just fit to write.
5: Mm-hmm. Yes
4: hindi
5: po.
4: Dapat siya pinipilit.
5: Opo, kasi kapag ka po pinilit mong magsulat, alam po ng readers kapag ka pilit yung pagsusulat. Sabi nila, walang emotion to, pilit to, ganun. Kaya, kapag ka wala po ako sa mood magsulat, hindi ko po talaga pinipilit kasi ayaw ko pong makadisappoint ng tao.
4: Sino ba naman nga kasi ang gustong pilitin?
5: Ay.
4: Di ba? Ayan.
3: Other than yung nabanggit mong challenge sa kanya-kanya is yung pagkumpleto nga, pagbuo nitong collection. Meron ka pa bang mga makonsider na hamon na iyong kinaharap sa iyong pagsa-self-publish?
5: Yung ano po, pag-face po dun sa pain na naramdaman ko. Kasi there were times po na naiiyak ako habang nagsusulat, pero hindi ko tinutuloy yung pag-iyak. Kasi pag umiyak po ako, hindi ko na masusulat yung ano, ganyan. Kasi po, yung kailangan mong harapin talaga yung part na nasaktan ka eh. Tapos, iisipin mo, paano ko ito isusulat? Eh, ito nga yung nanakit sa akin, bakit ko siya agad ilalapat sa papel. Pero gaya nga po nung sinabi ko kanina, para mas mabilis mong mahil yung sarili mo, harapin mo yung pain na yon. Dahil hindi mo matututunang humakbang kung nandun ka pa rin sa parehong tanikala na iginapos mo sa iyong sarili.
4: Naiiyak na naman ako.
3: Masyado tayong emotional ngayon. Diba? Anyways, may habol pa akong question. So, ibig sabihin, Yel, each and every piece or tula na nandyan sa iyong collection, eh, merong personal experience kang pinaghugutan, tama ba?
5: Yes po. Most of it po is personal experiences po. And ang ginawa ko lang po sa pagsusulat is ginawa kong generalized yung term para makarelate din po yung ibang readers. Pero may isang pyesa po dyan na dedicated sa kaibigan ko po. Kasi that time, ano po ako, writer's block talaga. Tinanong ko po siya, magkasama kami, na sabi ko, kung may babalikan kang version ng iyong sarili, ano yun at bakit? Kasi yun po yung prompt. Tapos yun nga, sabi niya yung sa dati niya daw sarili na hindi siya nai-stress sa pag-aaral, ganyan. Yung kumbaga, go with the flow lang, ganun. And ayun, yung pyesa po na yun, isinulat ko para sa kanya.
3: Interesting.
4: Saya. Ngayon, curious din ako, siguro, panigurado, meron kang gustong maibahagi sa kapo mo kabataan. You're just 20, but you've achieved so much. Meron ka bang mensahe o advice sa kapo mo youth? Mga Gen Z na gusto rin magsulat.
3: Mm-hmm. Writing tips, essentially.
4: Oo. Ano yung mabibigay mo sa kanila?
5: Para po sa ating mga readers or mga manunulat kagaya ko na nasa murang edad, ang masasabi ko lang po is, isulat nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo ngayong araw or yung mga nakaraang araw, ganyan. Kasi the more na isinusulat mo yung nararamdaman mo, the more na mas nagiging genuine yung pagsusulat mo para sa ibang tao at para sa sarili mo. Dahil walang ibang makakaintindi sa'yo kundi ang sarili mo lang din. At ang pinakang tip ko sa mga nagsusulat is huwag mong intindihin yung sasabihin ng ibang tao sa'yo. Dahil kung iintindihin mo yun, lalo ka lang mahihirapan. Lalo kang mawawalan ng pag-asa sa pagsusulat. Kasi ako, so far, wala pa naman ako natatanggap na bash or hate comments mula sa mga taga-subaybay sa TikTok ko. Pero ayun nga, gaya ng sinabi ko, huwag mong intindihin yung sasabihin ng iba. Ang intindihin mo lang kung paano mo mapagtatagumpayan yung pagsusulat.
3: Galing.
4: Thank you.
3: Maraming salamat yun. Nakaka-inspire, yes. No? At a young age. Ang isa ko pang pahabol na ko. Ang daming tanong, ang daming pahabol
4: na. Ang ganda ng usapan natin eh.
3: Kasi ang tapang ni Niel na mag-self-publish, no?
4: Yes.
3: Ano yung nag-inspire sa iyo or ano yung nag-push sa iyo na talagang gawin yung mag-self-publish or ipursue mo na talaga ito at this very young age of yours?
5: Sa first book ko po kasi, itong Tanglaw po, hindi po talaga dapat siya matutuloy.
3: Mm-hmm.
5: Kasi nga po, that time, wala akong pera, wala akong budget, ganyan. Pero sabi po ng isang member ng Pinoy Indie Authors po, shout out.
3: Hello sa mga taga Pinoy Indie Authors, kay Miss Yumi, Ma'am Yumi, hello po.
5: Ayun po, sabi po nung isang member po nun na nagpiprint din, sabi, sayang naman daw po yung mga pyesa kung hindi mababasa ng iba. And then, ang nangyari po nun, secret siya na pinautang niya ako ng copies. And then, and then, ayun nga po, nung nagkaroon po ng book launch, nung nabawi po yung puhunan, nakapagbayad po ako sa kanya, and then may dumating po na blessing. Tapos, nakapagpaprint po ako ng another 20 copies po ng libro.
4: Wow.
5: Tapos, ito naman po sa patungong dangwa. Ganun din po, history repeat itself. Nanakawan po ako ng wallet nung nakaraan, bago po yung, ano,
3: yung
5: pagpiprint nito, ganyan. Nawala po yung wallet ko, and then kailangan ko pong kumuha ng bagong ATM para makasahod. Tapos po, nung nakakuha po ako ng bagong ATM, kailangan ko po daw mag-wait ng 20 days para makasweldo. Which is hindi siya aabot para sa printing nitong librong to. Tapos, ayun nga, nagsabi po ako dun sa isa pang printer ng PIA. Sabi niya, sige na, ako nang bahala. Basta magbayad ka na lang kapag ka naibenta mo na yung mga copies. And then, ayun, nakakahiyaman, pumayag na po ako kasi siya na po yung nagsabi.
3: Ayun, maraming salamat po sa kung sino man po kayong mga angel po na tumutulong
4: angel
3: at
4: buhay ni Niel.
3: Magpapatuloy na tutulong kay Niel. Kasi alam naman natin na masarap din naman tumulong talaga pag alam natin na nagsisikap at magaling. At
4: panigurado nakita nila yung potential talaga kay Niel. Hindi po pwedeng matigil lang yung kanyang akda. Dapat malabas ito. Dapat maging libro ito.
3: Kaya naman, para sa ating mga viewers, Jurisa, sana supportahan ninyo ang mga librong ito ni Niel. So, we're giving you now the microphone again para i-promote itong ating mga libro, itong patungong dangwa at saka itong tanglaw. At kung meron ka mga any book-related events.
5: Ayun po. Muli, maraming salamat po sa ating sa ating mga taga-subaybay na sumusuporta ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na suportahan din po ang aking libro na Tanglaw at Patungong Dangwa. Maaari po kayong mag-place ng order by messaging my personal accounts. On TikTok, it's np.odron. And on Instagram, it's hi_akosiniel. At sa Facebook naman po is Nathaniel Odron. At kung interesado po kayo, ay mag-message lang po kayo. And at may kailangan din po kayong abangan sa mga susunod na buwan na yung third book ko po na ilalabas. Yun lang po at maraming salamat.
3: Maraming salamat, Niel, or si NP Odron, mga kaakalatang bayan, na kasama natin ng manunulat at Makata na si NP Odron. Suportahan po natin ang kanyang mga libro. Dahil sama-sama tayong ma-inspire at matuto sa mga kwento ng ating mga creatives dito sa Creator Spotlight.
4: Kaya naman, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating Aklat Tambayan. Para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live niyo rin po kaming mapapakinggan sa Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala lang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Jeriza Novio.
3: Thank you so much, Jeriza, sa pakikitambay sa amin sa Read Pinoy.
4: Yes, thank you.
3: I-follow nyo rin po ang aming official social media accounts at NBDB Philippines sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng governing board ng NBDB at sa lahat ng masisipag at may dedikasyon mga kawani ng National Book Development Board sa pangunguna, of course, si E.D. Charisse Aquino Tugade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagdudok tuwing Miyerkules na ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
2: Sumayin niyo ang isang oras.
1: Ito ang Radio Magazine.
0: Radio Magazine.
1: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
0: Collab.
6: 104.3 FM2. The Capital.

0: susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Leslie Bukopo.
4: Leslie Bukopo.
3: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
4: Leslie Bukopo.
3: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo!
0: Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
0: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
11: sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 sa impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
5: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang.
0: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
6: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa Farmers Co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita kita for both the farmers and mas magas, babay ng gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yun pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: 11 makalipas ang alas 2 ng hapon.
21: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Labing 2 na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Isang magandang hapon po. Mga kahuan trabaho, kamusta po kayo? Araw tayo ng Miyerkules. Ayan, syempre kapag ka Miyerkules, laging masaya, laging positive lang ang ating vibes. Ayan. At napakaganda ng ating topic ngayong hapong ito. Ang ating po pag-uusapan, may tinatawag na importance of silent rewards sa workplace. Meron ba kayong ganito? Pinaglalaanan ba ng kumpanya ang pagbibigay ng rewards para sa kanyang mga empleyado? Kung walang pondo para dito, ano bang dapat gawin ni boss? Eh baka naman kasi si boss lang ang halimbawa mag-aabono. At syempre, ito bang silent rewards na ito? Kung minsan ay magiging dahilan pa ng sabihin nating inggitan o kaya naman ay ano pa? Pag-abuso, 'di ba? Halimbawa, yung iba naman kasi, halimbawa, binigyan ng parang small token nga eh. Iba yan, barat-barat, ganyan. Dami pinagawa, tapos ito lang. Ganon. O, wag ganon. Ayan, we should always be thankful. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon pong hapong ito dito po sa One Trabaho. Ako po si Jamie Quinto. At syempre pa, kasama natin ang palaging mabango. Ang palaging fresh. At syempre pa, ang multi-awarded global master coach. Kumbaga sa ano, alam nyo, pagka si Coach Mike, kumbaga sa karelasyon, kapag si Coach Mike ang pinakawalan ninyo, sorry, it's not your loss. Diba? Ay, sorry, it's your loss. Ayan, oo. Di, pagka ganun, yung, kapag yung ano, multi-awarded, diba? Tapos, ano, tawag dito, yung magaling na host, di ba? Tapos pinapayuhan ka pa on air. Ay, nako. Di ba? Ang swerte na magiging karelasyon mo, partner. Kaya nga hindi. Kaya nga siguro kung single lang ako, baka naging jowa ako.
1: Nakakatakot. Diyos ko po, Lord.
24: Baka magalit si Mami Clarina.
1: Ayan. Salamat, partner. Ayan. Magandang hapon.
24: Magandang hapon. Uh-oh. Lagi ka pa rin maganda.
1: Para ikaw lang.
24: Nagniningning ka, partner, parang yung damit na binigay mo ngayon. O, oh, oh, diba? Very because, colorful. Oh,
1: puti-putian oh, para purity. Yan, busilak.
24: Mm. Welcome, syempre pa, sa ating one trabaho, as always, no? Mm-hmm. Ang ating mga want some tips, ayan. Yes. Ang ating want some tips co-host, ayan, si Coach Mike, tuwing Miyerkules yan.
1: Yes.
24: At syempre, ito ang partner, ang ganda ng ating pag-uusapan. Pero bago yan, invite naman natin sila, mag-like, mag-follow at mag-share.
1: Yes.
24: Sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas.
1: Ilan na nga uli?
24: 1.8 million subscribers!
1: Yan ang inaabang ako, bayad na bayad yung pag-mention. And growing!
24: Diba? Kaya naman yes, kung hindi pa po kayo naka-like, naka-follow at naka-share sa aming Facebook page na may 1.8 million subscribers! Ayan!
1: Yes.
24: Mag-like, mag-follow at mag-share na
1: po. Alam mo namang hindi kompleto hapon ko pag di ko naririnig yun.
24: Hindi ba dapat ganun?
1: Totoo naman.
24: May konting diin.
1: Give na give talaga.
24: Oo. Dapat yon. Talagang ano. At yan po ay hindi bayad. Mm-hmm. Hindi troll. Diba? Talagang. Ito po ay pawang organic. Ganyan.
1: Yes.
24: O kaya ipamalitan nyo na sa inyong mga kapatid, mga ano pa, mga kaibigan, mga
1: karelasyon.
24: Oo.
1: Kung sino man.
24: Oo, diba? Mga friendship ninyo na yes, ang Radyo Pilipinas po ay i-like, i-follow at i-share nyo ang Facebook page at yes, lahat ng social media. At syempre, live din po tayo sa television.
1: Mm-hmm.
24: Sa Free TV, sa TV Plus Channel 3. At sa For the Box Channels 45 to 49. Anyway, ako po si Jamie Quinto.
1: Yes, at Coach Mike Celis.
24: Hanggang 2:55 po tayo dito po sa Want Trabaho at syempre Want Some Tips.
1: Mm-hmm.
24: Dito na tayo pupunta. Ang importance of silent rewards in the workplace. Yes. Ayan, Coach Mike, una sa lahat. Pag sinabi nating silent rewards, bakit silent rewards?
1: Mm-mm. Kasi unlike yung mga usual rewards na published or made public, ito yung mga unexpected, di ba, or unscheduled na mga rewards done in private. Diba? So, hindi kailangan ng sobrang laking milestone na ibubunyag mo sa buong kumpanya. Ito yung mga random things na maaring nagalingan ka sa isang employee or sa boss mo, meron siya nagawang maganda na maaring maliit na bagay sa kanya, pero ina-appreciate mo talaga.
24: Oo. Okay. So, kumbaga parang tap on the back.
1: Oo, di ba? Kasi simple lang naman mag-appreciate ng tao, but it goes a long way, ha?
24: Yeah.
1: Na lagi ko nga sinasabi, partner, hindi mo kailangang maghintay ng napakalaking milestone to show someone that you appreciate them.
24: Yeah, oo. Diba? Totoo naman. Lalo na pag, halimbawa, yung isang team kayo, hindi ba? Masarap yung feeling ng, ano, ng i-appreciate ka na, uy, ang galing-galing. Ganyan.
1: Totoo. Yung little things na halimbawa pinagdadaanang mahirap, yung bang lapitan mo man lang na kaya mo yan, di ba? Yung mga ganon. O kaya parang kahit nag-struggle, di ba? Yung little efforts man lang to improve, you recognize those. And don't just base it on the results. Kasi minsan, hindi naman makukuha agad yung desired results, partner.
24: Yeah.
1: So dapat nakafocus ka muna, how much effort is someone putting in? because that makes the person feel appreciated and valued.
24: Like ito ha, meron po kaming patanong. Ayan, baka pwedeng i-flash natin yung ating mga tanong. Ayan, yung ating want some tips. Ayan, yung ating want tanong. O, diba?
1: May poll na.
24: Sa ating want tanong, paano mo gustong ma-recognize sa trabaho? Diba? Yung mga workplace rewards. Ito, A, public shout out or yung ilalagay ka sa spotlight. Mga ganon. Or B, yung tahimik lang, private na thank
1: kalabit,
24: you.
1: Thank you. Ganon.
24: O, C, extra time off or yung autonomy. Akala ko salary increase.
1: Pwede naman, di ba?
24: Or D, surprise, coffee, or small perks. Ayan.
1: Baka doon na papasok yung salary increase.
24: Di ba? Di ba? Boss, hindi ako nagkakapi sa ano.
1: Baka pwedeng cash lang. cash lang.
24: So okay. Magaganda itong mga to, okay? Pero partner, like halimbawa sa isang kumpanya, no? Paano mo sasabihin sa may-ari ng kumpanya or sabihin na natin na kung walang pondo for that, 'di ba? Kasi syempre yung ibang mga tao talagang gusto nila ay alam mo nung time na mabanggit ko lang ha, nung nasa kabilang radio station pa ako, kabilang diba? Nung nasa ibang radio station pa ako, yung matino so may ganun.
1: Okay, noted.
24: Nay, yung malaki tsaka maayos. Alam mo ang mga pa-rewards nila, meron silang GC or meron silang tawag dito yung mga premiere night, mga ganon. Mga pa-ticket. Tuntua ako eh, dahil syempre movie fanatic sa ako, diba? So, yun, tuntua ako sa ganon. O yun. Kaya pagka may pautos si boss, sige po!
1: Go na! Biba-biba, diba?
24: Diba? Yung mga ganon. Okay. Paano kung walang, halimbawa, wala namang sabihin nating walang budget para sa ganun. Ang
1: siguro partner, ilagay natin sa konteksto na hindi naman kailangan talaga mag-spend pagdating sa silent rewards. Kasi sabi nga natin kanina, 'di ba, yung assurance, yung verbal assurance man lang na parang, "Oy, good job." 'Di ba? Malaking bagay 'yon. O kaya sabihin mo, late ka nang pumasok bukas, offset mo na muna kasi nagtrabaho ka ng weekend. Pwede rin yung ganun, 'di ba? Okay. O kaya ano nga uli yung hinihingi mo na na office supply or whatever na request mo, approve natin kasi you're doing a good job. Parang ganon. Or yung request mo na parang time off, day off, pwede yung ganon.
24: Ayan. Alam mo, maganda yan ha, para sa isang kumpanya. Para hindi po kayo, halimbawa, pinagnanakawan ng mga empleyado nyo. Diba? Kasi, halimbawa, yung iba, hindi ka nagpapasweldo, o di kaya naman, sorry for the term, bala, ano ka sa...
1: diba? Diba? Siguro ipasok natin dyan, partner, na hindi kasi lahat naman ng empleyado ang after, even though salary is good, diba? Salary increase or monetary, may ibang tao na ang hinahanap, halimbawa, ang anong love language nila, words of affirmation, yes. Yung sabihan mo man lang na, uy, good job. Diba? Uy, kaya mo yan. It means a lot. It will go a long way.
24: Hindi yung, halimbawa, biglang-bigla naman na lang parurusahan. Diba? Tapos di niya alam, bakit?
1: Bakit? Tapos hindi mo kinausap. Diba?
24: Tapos may nadinig ka lang na chismis.
1: Hindi pala totoo. Diba? I think kasama yung sa small rewards, yung making everyone feel seen, diba? And alam mo yung respected by giving them the chance to, halimbawa, things did not work out or meron na nangyaring offense or whatsoever, to still explain themselves. Because yun yung pagpapakita ng value.
24: And professionalism.
1: Yes, diba? At kung hindi naman pwedeng bigyan ng ganun, siguro gawing formal lahat, yung step by step, diba? Ano ba yung nasa kontrata? Ano ba yung nasa handbook nyo? Para nun, hindi naman mafe-feel ng empleyado na na-take for granted siya. Diba?
24: O kasi 'di ba kung minsan ito mga mali ito ng mga boss. Siguro nung bata-bata pa ako, aminin ko, ito yung mga isa sa mga pagkakamali ko. But then again, ito po ay nirectify ko na. As yung, kumbaga parang as nag-progress ng career ko. Kasi ito, admittedly, dati, alam nyo naman, high blood ako, no? So kapag halimbawa may mga pagkakamali, mga ganyan, na mga ano, ganoon. Kasi nga, kumbaga, ang dapat maunawaan din nung mga tao na nanonood at nakikinig po sa amin, ay kapag ka pumalpak kami sa ere, kami yung nakapronta dito.
1: Yes.
24: Kami yung nagmumukhang engot, sabi nga, di ba? So, as much as possible, talagang gusto namin na from intro hanggang extra, walang sasabit.
1: Oo,
24: ganun. And there was a time na nasa GC kasi yun eh. Pero sa ibang, anyway. So yun, may nabasa ako, sabing ganyan, na parang kapag ka nag-correct ka daw, do it in private. So parang okay, sige, ganun. So yun yung isa sa mga until now parang
1: talagang pero partner, again, siguro it boils down, no, pagka heightened ang emotions mo kasi halimbawa something did not work as planned, saka life changing naman talaga, halimbawa mali yung detalyeng inere o kaya I don't know, mali ang spelling, mga ganyan on air,
24: or hate ko, i-admit mo na lang na hindi mo kakayanin kesa magsisinungaling ka or maggagawa ka ng mga excuses
1: or magtuturo ng iba.
24: Kasi mas maganda yon na i-admit mo na pasensya na, diba?
1: Hindi carry.
24: Or ayoko, diba? Para tatanungin kita, bakit ayaw mo? O diba? Para, kasi matanong nga ako, correct, diba? So parang ganun, mas maganda yung maging honest ka na lang.
1: Totoo naman. Diba? Kesa isabit mo lahat.
24: Diba? Mas maganda yung ganun, maging honest.
1: Para mas mapigilan pa kung ano yung posible mangyari. Now, kung hindi naman nga mapigilan, partner, siguro maganda nga rin yung shinare mo, no? Bakit in private? Kasi admittedly, kahit anong sabihin mo in public, forever na yan. Markado na yan eh, di ba? Kahit magkapatawaran kayo, it would always be attached to your name na sinigawan ako nito, ito yung ginawa, di ba? Yung mga tao. So, pagka private naman, again, halimbawa, nangyari talaga at kailangan i-rectify, focus on the solution. Do not focus on your emotions, di ba?
24: Alam focus mo, totoo yan. Isa siguro sa mga nagpa-mature sa akin, at ito talaga lagi kong binabanggit ito, nagpapasalamat ako dun sa mga naging boss ko, and until now, no? Na marami akong mga natututuhan sa kanila. Kasi, kumbaga parang nagiging mature ako emotionally and professionally, no? There was a time, I think, if I'm not mistaken, yung binabanggit mo na parang kumbaga parang nasigawan, mga ganyan, which is normal to ha sa production.
1: Correct.
24: At saka sa news lalo na. Oo, sa mga talagang kumbaga parang
1: narag talaga.
24: War zone. So kumbaga parang don't take it too personal. Yun yung laging sinasabi sa akin, don't take it too personal. Alamin mo ano yung pagkakamali mo. At meron akong, kumbaga parang mga boss na ganyan na parang sasabihin nila sa akin, wag ninyo kaming, or sasabihin niya, sige na nga, banggitin ko na si Ana. Lagi niya sinasabi to, na parang, wag niyong sayangin yung oras ng meeting, tapos, puro problema lang yung binibrought up ninyo. Ang dapat na binibigay ninyo, nagkaroon ng problema, anong solusyon?
1: Correct.
24: Which is, oo nga, no? Diba? Totoo. Parang gano'n.
1: May ganun akong notion lagi sa staff ko dati. Ang sinasabi ko lagi, pag mag-a-approach kayo sa akin, solutions first before the problem. Kumbaga, nagawa nyo na ng something, or alam mo yun, meron na kayong baon versus ibibring up nyo yung problema at its core. Parang gano'n.
24: Alam mo, meron pa. Ito, I think, kung ma-remember ito ni Boss Alan, natin, si Sir Alan. Ang ano niya noon, parang, sana nagawan mo muna ng solusyon.
1: Yes.
24: Yun yung ano niya. Yun yung yes. number one niya. Na, so, anong ginawa niyo? Parang ganon.
1: Hindi
24: diba?
1: Yung pagiging paalaasa lang ha. It's an empowerment move to actually test kung hanggang saan ang natutunan mo or yung initiative mo para sa mga listeners and viewers natin.
24: Oo. Like halimbawa sa ano sa balita na lang dito, mm. 'di ba? Very equal kasi ang ano eh, ang news and public affairs, 'di ba? Hindi ka makapag-desisyon kasi wala pang sumasagot sa mga boss.
1: Correct.
24: Ano sa tingin mo? 'Di ba? Mm. Ang mas 'di ba, yung kumbaga parang
1: dapat gawin. Anong call gawin? Mo?
24: Oo. Kasi kumbaga ganun yun eh. Dapat may, bawa sa amin ha, I can only speak, sorry po ah, dun sa ibang mga career. Pero I can only speak dito sa news. News and public affairs, no? Sa, dito, sa radyo. Ang unang tatanungin mo dyan, ano yung editorial judgment mo eh?
1: Mm-mm.
24: Kumbaga parang, ano, mas gugustuhin mo ba na hindi mo i-air ito and then eventually hahanapin sa'yo ng boss mo at bakit hindi umair yan? Diba? Yung mga ganon. Diba? Mas maganda na i-air na, lalo na kung halimbawa naman, eh, sa tingin mo yung ka-air-air naman talaga. Diba? Kaysa mapaghanapan ka na, uy, kulang ka
1: tama
24: ng trabaho.
1: Naman,
24: parang
1: diba?
24: Ganon.
1: Basta you're ready to take responsibility for it. I think yun lang naman yung keyword na dapat natin ipaalala sa kanila doon, partner.
24: Oo. Okay. So mamaya, ay may mga pahugot tayong mga tanong dyan. Ayan, yung ating mahiwagang bowl.
1: Correct.
24: Mag-break lamang po kami and then babalikan pa po natin. No? Kailangan bang mag-abonus lagi si boss?
1: Siguro maganda rin, partner, sabihin natin, ano ba yung nanalo doon sa poll natin sa ano sa online
24: okay.
1: Diba para alam natin yung ano pulso ng masa
24: at saka yung mga comment. Nila ayan so habol kayo sa inyong
1: boto.
24: Comment ayan ang oras natin 2:30 ng hapon.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules.

0: Hindi talaga ginagamit. Bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Juan Trabajo.
10: Juan Trabajo.
7: Kasama si Jamie Quinto.
10: Juan Trabajo.
9: Juan Trabajo.
7: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: 2:34 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabajo dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sa inyong mga talapihitan sa AM at sa FM na sa 104.3 The Capital. At syempre partner, kanina yung tanong natin, dapat ba na nag-aabono si boss?
12: Kung carry naman niya, di ba?
11: Sa bagay, di ba? Kung generous si boss.
12: Oo, di ba? I mean, again, hindi naman sa laki ng, ng reward yan. It's the thought that counts.
11: Ay, yun. Tama ka naman dyan. Mm-hmm. Yung mga pasimpleng kahit mga pa-candy lang.
12: Oo,
11: diba?
12: Pa-movie lang.
11: De, alam mo, nakakatuwa lang, ito yung kultura sa mga call center.
12: Totoo.
11: Meron silang tawag dito yung halimbawa may mga pa-chocolate sila, yung mga ganoon. Yeah. As in mga kahit mga local lang.
12: Ikaw partner, paano ka mag-show ng silent reward sa mga sa teammates mo?
11: Nagte-thank you ako. Tanong mo sila. Tapos minsan naman nagli-Leon ako, charot.
12: Ako nag-hug ako. Alam mo yan, di ba?
11: Hindi. Gustuhin ko man sana, kaya lang, baka hindi kasi sila mahag na tao. Oh, ako kasi mahag ako, kaya
12: ako
11: lang,
12: rin. Ako wala akong pakialam, kaya hindi sila mahag. Hindi naman nila ako iisipan na mali siya, di ba?
11: Hindi kasi parang, baka yung iba mo.
12: Oo, parang, hello?
11: O, paano to? Okay, teka muna, bago tayo magbasa ng ibang mga natin.
12: Oo, may tanong dyan, partner, sagutin mo, napakahalaga nun.
11: Oy, teka muna, si Osias Cornell, sabi niya, LGU da, LGU da O? Ano yun? Oo. Sorry po, hindi ko maintindihan yung message nyo. Si Ma'am Clarina Celis, nanonood siya sa Quezon City. Hi, Mami. Si Christy Detiquez, watching from Mandili, Candaba, Pampanga. Ayan. At si Tita Sangalang, watching from QZ. And then si Annalisa Pelayo, nanonood siya sa Pampanga. Mm-hmm. Ayan. Si James Las Ay, may pasok ba bukas?
12: Mm-mm.
11: Parang wala naman po ata akong alam na Parang wala po akong alam na holiday.
12: Hindi ba ginawang holiday doon sa area na aapektuhan ng
11: Parang hindi naman. Na mga, correct me if I'm wrong. Meron ba? May mga announcement ba?
12: Yung mga rally and all?
11: Parang wala naman.
12: May tanong pa kasi, pareho din sila.
11: Oo, may pasok po ba? I-double check po natin yan. Mag-antabay po kayo dito sa tawag dito? Dito po sa, hindi lang sa One Trabajo,

0: Oo, magantabay po kayo sa Radyo Pilipinas kung mayroong mga announcement na ganyan. But as far as I know, una, wala pong holiday na idinideclare for July. And then tuloy ang buhay, sabi ko nga, whether you like it or not, dun sa mga nang babash at dun sa mga may iba pang mga hangarin, 'di ba? July 1 na ngayon mga te, mga kuya, 'di ba? Whether you like it or not, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pa din ang ating presidente. O yun. So yun lang ma-share ko.
1: Abang na lang po kung may pasok or wala.
0: Oo, 'di ba? Yung iba hindi ko maintindihan eh. Kung hindi kasi parang sorry po yung hindi ko talaga maintindihan. Ano
1: yung puso,
0: ano
1: July 1. July 1. Oo, masaya tayo ngayon July 1.
0: Ayan, okay, eto po ang ayan, ano ba?
1: Ayan.
0: Ayan. Okay. Asan ba?
1: Dito, gitna. Ano gitna. Ba? Sa'yo. Ayan. Yun. Perfect.
0: Ayan. Ayan.
1: Maintindihan na nila yan.
0: Oh, one tanong. Ayan. Ating one tanong. Wala ba talagang sasayo dito?
1: Mula sa ano, mga listeners and viewers. At kung sino-sino. Ano kaya yan?
0: Teka. Eto na. Normal lang daw ba sa empleyado na mas i-prioritize ang kalayaan at tiwala sa trabaho kaysa sa cash bonus?
1: Kalayaan at tiwala sa trabaho?
0: I-prioritize ang kalayaan at tiwala sa trabaho. Ano yung ibig sabihin ng tiwala
1: parang,
0: sa trabaho?
1: Parang yung ano kalayaan. Okay. Freedom meaning autonomy ba ito, partner? Para dun sa ano nagsulat nung tanong natin, no? Kung autonomy ito at freedom to do, yung ano, yung what you want, and yung baka ang tiwala sa trabaho, meaning may tiwala sa iyo yung boss. Parang ganun ba yung ano, yung intindi ko dun eh.
0: Parang medyo, ano.
1: Diba? Versus salary, ano, increase, tama ba?
0: Yung cash bonus.
1: Cash bonus. Kumbaga, ang nakikita ko dyan ha, kumbaga, workplace condition versus the monetary reward. Tama ba? Meaning, masaya ako sa trabaho ko, hinahayaan ako, nagagawa ko yung gusto ko, may tiwala sa akin management versus the monetary reward. Para sa akin, mas mahalaga ang workplace condition kasi that would allow you to last longer in your work at hindi nakadepende lang sa ina-anticipate mo na cash bonus kung kailan man ito applicable. Diba? Iba pa rin yung papasok ka everyday na gusto mo yung ginagawa mo sa mga katrabaho mo versus naghihintay ka lagi ng payday or bonus. Diba?
0: Oo, mahirap yun na ang laging sukatan mo ay pera.
1: Pera lang.
0: Oo, kahit sa pagmamahal, diba?
1: Diba?
0: Diba?
1: Oo. Iba yung may tiwala sa kayo ready ka ipagtanggol.
0: Oo. At saka, syempre, iba din yung, alam mo yun, diba, yung sasabihin nila, magpapakasal ka ba dahil mayaman 'yan. Oo, mga ganun.
1: Nauubos ang pera, guys.
0: Oh, hindi tsaka 'di ba? Paano kung halimbawa hindi mo naman talaga gusto? Isipin mo 'yun, araw-araw kang gigising, pag gising mo pa lang inis ka na.
1: Oo. 'Di ba? Mahirap 'yung ganun, 'di ba?
0: 'Di ba pag gising mo pa lang, sino ba 'tong katabi ko? Ah.
1: Parang tinatanong mo 'yung sarili mo, bakit nga ba uli, 'di ba?
0: 'Di ba? Buti sana kung paglingon mo ganyan, puro dulyar 'yun.
1: Hindi para nag-flashback 'yung buhay mo.
0: Ay nako partner, nako. Ito si Urbano Ginto Jr. Ayan. Nako, hindi ko babasahin yung comment mo kasi una ayokong mag-fake news. Ayan. Baka mamaya mag-ano pa tayo diyan.
1: Okay.
0: 'Di ba? Huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi. 'Di ba may kasabihan tayo sa mga Pilipino, yung sa wikang Pilipino na. Huwag mag ano, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili.
1: Hindi ko lang narinig 'yan. Oh my god. Ang daming baon nito eh. 'Di ba? Sa tanang buhay ko po ngayon ko lang po narinig 'yan. Pero
0: eh, diba,
1: sige.
0: Oo, yun yung laging sinasabi ng mga matatanda noong
1: araw. Pwede ba mag-tag?
0: Hindi ba? Oh, ang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Oh, 'yun. So ibig sabihin,
1: ang maniwala sa sabi-sabi nawawala na magagaling na empleyado.
0: Oh, diba? Tama. Kaya kailangan Urbano, ayan. Ay ano tayo, maging mapagmatsyag, ayan, at gumamit ng critical thinking.
1: Ayan.
0: Ito. Paano ko po mapatutunayan sa manager ko na deserve ko ang kalayaan sa trabaho at hindi ako magbubulakbol. Kalayaan okay. sa trabaho. Bakit parang, ano to, pinapalaya na kita. Boss, palayaan mo na ako.
1: Kalayaan, mini autonomy, nandun ba tayo at hindi magbubulakbol? Yun. Yung parang mas luluwagan yung ano.
0: Or baka halimbawa na, feeling ko na ano to, field nasa to? Field to. Feeling ko nasa field yung ano niya, yung trabaho
1: while,
0: niya.
1: While trust is supposed to be given, di ba, at the onset, it's up to you to maintain it by showing also that you're able to deliver kung ano man yung expectation sa'yo and beyond.
0: Oo. Di ba? At saka bakit iisipin ni boss na ikaw ay magbubulakbol?
1: May history ka ba?
0: Oo, diba? Bulakbulero ka ba?
1: Diba? Again, siguro, yon. You have to earn the trust also. Kahit na binigay na sa iyan, maintaining it, diba, takes a whole lot more than just telling your boss na hindi ka magbubulakbol. Siguro, focus on delivering what is needed. Diba? Kasi at the end of the day, ano, output-based naman yan eh. It's not the ano length of time you spend in doing one project.
0: So, or, di ba, ito, ang tanong niya kasi paano. Meron kasi nga naman na ibang boss, tamang duda. Alam mo yon. O ganito, iset mo yung camera mo na merong date and time.
1: Hello?
0: Hindi, di ba? I mean, kung tamang duda yung boss
1: so,
0: mo.
1: So, i-update mo na agad para unahan mo
0: here
1: na.
0: Here na me! Mga ganon. Tapos selfie ka.
1: Jowan-jowa!
0: Diba? Oh, okay, sa naman sasabihin ni boss na palalayain na kita.
1: Correct.
0: Okay, ganun. Okay. So, yon, isa yon sa mga pwede mong gawin. Diba? O kaya naman, kung talagang hindi pa rin siya convincing, sige, sino bang gusto mong ipakausap dito? Diba?
1: Meron ka, ano, may armas ka na nadala.
0: Oo. O, ito. Paano ko po hihilingin sa boss ko ang flexi time o schedule autonomy nang hindi nagmumukhang demanding?
1: Eh, di pa kabait ka. Wag yung hindi, I mean, nasa pagsasabi lang naman to, partner, di ba? How you say it and what are your justifications for doing so? Example, ang boss nyo naman, again, ang concern lang naman yan is yung output mo. Yeah. Madedeliver mo ba? Kung halimbawa, nag-flexi time ka. Are you sure you can commit to the deadlines? Lalo na, depende sa industry mo yan, di ba? Ano yung assurance? If you can lay down all the cards and yung justifications mo clearly in the nicest and most respectful way possible, then I don't see a problem with that. However, you should also be willing to listen kung ano yung side nila. At hindi lang basta nagsabi ka, itatanggapin na yan. Bargaining dapat yan, may negotiation pa yan. Wag akong ma-attitude
0: habang may ganun. Do you have to put it in writing pa?
1: Yes, ideally. Kasi ano siya, dadaan siya sa office rules and regulations. Eh. Meron ba kayong ganung patakaran sa opisina na pwedeng gawing option ng mga manggagawa?
0: Oo. And I think, no, this is applicable only for the tawag dito, private employee. Kasi kapag government, talagang medyo mahigpit talaga.
1: Oo, yun.
0: Oo. Okay. So, ano pa? Bunot pa tayo. Ayan.
1: Ayun, all of the above daw yung sagot nila kanina. Tama ba?
0: All of the above.
1: Oh, of course.
0: Hello kay Arman. Si Arman Echano sa Monte. Ayan, sumagot din siya sa poll. Sabi ko, kumakabi ka dyan. Eh, gustong-gusto mo nga yung ano, pag nagbibigay si sir ng ano. Okay, eto. Ano po ang diskarte para mapansin ng boss ang aking mga silent wins kung introvert ako at ayaw kong magmayabang?
1: I think naman kung very ano sensitive si boss or observant siya at naka-monitor kayo talaga lahat, eh mapapansin yan. Do you have to do anything special? No. You just have to continue. And again, make use of the regular check-ins you have with your boss. Example, di ba, pag may weekly check-ins kayo or may mga meetings kayo, nag-update ka, sabi mo nga, introverted ka, you don't have to broadcast it. You can send an email na ito po yung update, ganyan-ganyan. But then again, do not expect all bosses to read between the lines. May mga boss na hindi nila alam, naghihintay ka ng validation. It's really up for the bosses, di ba, to figure that out. However, you can send signals naman. Diba na, ito po yung deliverable, nagawa ko na po siya a few days before. Diba? May mga ganon. So, it's how you craft your reports.
0: Oo. At kung hindi man, diba, don't worry kasi ako, para sa akin to ha, hindi ko alam kung mag-agree ka dito, pero kahit anong halimbawa gagawin mo naman, eventually, ano yan, hindi naman mananakaw sa iyo yan ng mga ano mo eh,
1: totoo,
0: ng mga coworker mo. Ikaw at ikaw pa rin, kahit halimbawa may mga credit grabber.
1: Totoo. Diba?
0: Kung paano mo siya ginawa, yung trabaho mo and all, walang pwedeng umagaw sa iyo yan.
1: And dudugtong ko lang doon, partner, siguro, when you work, diba, work for fulfillment, not mm-mm. for applause.
0: Oo. Tama. Tama yan. Okay. So, wala tayong masyadong ano, nagko-comment dito. So, itigil na po natin yung mga kung anumang mga pagko-comment ng mga ganyan. Dahil again, ulitin ko po, July 1 na. At sa ayaw at sa gusto ninyo, ay si Presidente pa din po ang Presidente natin. Ayan. Okay? So, tigilan po natin yung mga kung ano-ano na yan. Alright. Anyway, Coach Mike, alam mo, ang dami mong pasabog talaga. So,
1: sumabog.
0: So, bago tayo magpaalam again, invite mo sila sa iyong Rainbow Radio.
1: Yes. This Saturday, ayan, ang guest natin ay isang award-winning theater actor. Uh-huh. And aalamin natin kung ano nga ba naging papel ng teatro sa LGBTQIA+ community. Bakit nga ba ang daming member doon?
0: Kasi diba? Magagaling sila.
1: Totoo. Saka self-expression, di ba? Yung ganyan, the freedom.
0: Actually, so, nung nag-teatro ko nung kolehiyo ko, ang director namin ay LGBT.
1: Sample nga. Abangan po yan.
0: Naku.
1: Ayan na. Yan ang gusto ko.
0: Binabaril. Charot.
1: Alam ba?
0: Ikaw talaga.
1: Sige. Yan po yung mga hidden talent. Hindi pa po siya ready niyan. Di ba?
0: Baka kung saan tayo mapunta dito.
1: Correct. Mapunta tayo radio drama, di ba?
0: Oo, binabaril ng charot. Okay. So, again, maraming salamat.
1: Thank you.
0: Ayan, kay Coach Mike Celis, as always, ang ating Want Some Tips next week ulit. Yes. Yan. Ang ating co-host every Miyerkules, si Coach Mike Celis, ang life coach ng bayan, multi-awarded global master coach at Rainbow Radio host.
2: Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At syempre, pabalitaan po muna tayo. Department of Agriculture at DILG naglabas po ng panuntunan para sa tax exemption sa farm warehouses. Si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilagdaan na ng Department of Agriculture at Department of Interior and Local Government ang isang joint memorandum circular na nagtatakda ng panuntunan para sa tax exemption ng mga agri-warehouse sa bansa. Pinangunahan ni DA Secretary Francisco Cholera Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla ang isinagawang ceremonial signing sa tanggapan ng DA sa Quezon City. Bahagi ito ng implementasyon ng Sagip-Saka Act o ang RA-11321 na layong mapababa ang gastos sa operasyon at mahikayat ang mas maraming pamumuhunan sa mga pasilidad para sa post-harvest. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring ma-exempt sa real property tax sa mga warehouse, strukturang ginagamit sa pag-iimbak ng farm inputs at outputs basta't hindi lalampas sa 3 milyon ng assessed value ng ari-arian. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel, isang mahalagang hakbang JMC para masuportahan ang mga magsasaka at makatulong para mabawasan ang kanilang post-harvest losses. Dagdag pa nito, maaaring magamit ang matitipid mula sa tax exemption para sa pagbili ng mas de kalidad ng mga agricultural inputs. Sa panig naman ni DILG Secretary Remulla, iniutos na nito ang agarang pagpapakalat ng JMC sa mga LGU para mapakinabangan ang mga kwalipikadong benepisyaryo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Yun daw pong pulis na tiyahin ng isa sa mga suspect sa Tacloban school shooting, pinagpapaliwanag sa Senado si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Humarap na dito sa pagdinig ng Senado si Police Staff Sergeant Arlery Pasensya ang tiyahin ng isa sa mga minor de edad na sospek sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa pagdinig, binahagi ni Sergeant Pasensya na interesadong maging pulis ang kanyang pamangkin. Sinabi rin itong isang beses lang niya isinama sa firing range si alias Nash. Natanong rin ng mga senador kung paanong nakuha ng minor de edad ng kanyang baril na isang PNP-issued Glock 17, paliwanag na policewoman. Hindi na katira sa kanyang bahay ang pamangkin at tinutulungan lang niya ito ng pinansyal na pangangailangan dahil four-piece beneficiary ang mga magulang nito. Anya, persahang pinasok ni alias Nash ang kanyang bahay at persahan rin binuksan ang plastic box na kinalalagyan ng kanyang baril. Sinabi ni Pasensya na in good faith siya sa pagtatago ng kanyang baril sa plastic box dahil siya lang naman, Anya, ang nakatira sa kanyang bahay. Pakinggan natin yung pahayag ni Sergeant Pasensya.
5: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
6: So house?
5: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
6: Pero yung locker ay plastic locker.
5: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat si Nympha Asuncion.
7: Thank you! Happy birthday! Happy birthday!
0: At syempre, hindi po kompleto ang ating Miyerkules ngayon pong hapong ito. Dahil na overdue na. Pero happy, happy birthday!
7: Happy birthday
0: kay PCO! PCO Undersecretary Precious Hipolito. Ayan, happy, happy birthday po, Yusek. Ever beautiful. Oo, naaalala ko pa siya nung araw nag-artista siya. Ayan. At syempre, ngayon din pong araw na ito, happy happy birthday sa nag-iisa naming Mommy Dolly, si Mommy Dolores Ragine. Ayan, ang butihing ina ng aking partner, si Conrad. Ayan, mabuting kapatid. At syempre, mabuting asawa, mabuting lola. Ayan, mabuting ina, napakabuting ina. Ayan, si Mommy Dolly. Happy, happy birthday, Mommy Dolly. God bless.
7: Happy birthday!
0: Si Mommy Dolores Ragine. At syempre pa, uy, sabi niya makikinig siya ngayon. Batiin natin yung ating, ang dami kasing nangyari eh. Kaya hindi ko na bate. Ayan, ang amin pong isa sa mga masisipag talaga dito po sa aming personnel sa PBS. Ayan, si Sir Norman. Si Sir Norman Engalan. Ayan, belated happy birthday.
7: Happy birthday!
0: At sino pa ba yung mga nag-birthday dyan? Si Leon Vitansos, yung aking pamangkin. Thank you so much.
7: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday, Leon!
7: Happy birthday!
0: At diyan po nagwawakas ang atin pong Juan Trabaho. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Sina engineers Marvin Toledana and Matet Segovia at ang ating pong mga executive producers sina Tez Ramirez, Ice Adan at si May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga Juan Trabaho.
2: Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Iba't ibang kasunduan sa pagitan ng Canada at Pilipinas, ilan lamang sa mga inaasang resulta ng nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver. Mula Malacañang, may ulat si Raquel Bayan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Asahan na makasundo ang magpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Canada sa nakatagdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver simula ngayong araw hanggang sa Linggo. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang pagbisitang ito, paiigtingin lamang ang matatag na relasyon at samahan ng dalawang bansa. Ilan-anya sa mga kasunduan na posibleng mailabas, mayroong kinalaman sa linya ng enerhiya, natural resources, kalakalan at pamumuhunan, kultura at maging sa sining. Bukod dito, inaasahan rin ang ilang formal frameworks na mailalabas sa mga pagkikipagpulong ni Pangulo Marcos sa mga opisyal ng Canada. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
11: Sunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, particular sa pakikipagpulong Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT and business process management, telecommunications, nuclear energy and financial services.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte planong ipapaliwanag sa iba't ibang wika upang mas maunawaan ng lahat ng Pilipino ayon sa House Prosecutor Advisor and Spokesperson. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Upang matiyak na malinaw at nauunawaan ng mga Pilipino ang impeachment proceedings, kinukonsidera ng House Prosecution Panel na kumuha ng mga translators upang maipaliwanag ng mabuti ang impeachment proceedings. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson at impeachment advisor Robert Ace Barbers, target nilang isalin ang mga kaganapan sa iba't ibang wika para mas mapadali ang pag-intindi ng mga Pilipino kung ito ay nasa kanilang katutubong wika. Anya, kailangan ng team na may isang mensahe at naratibo maliban sa procedural at legal na aspeto. Ipinaliwanag pa ni Barbers na bagamat may mga abogado ang panel, tungkulin niya na palakasin ang komunikasyon sa publiko upang maipariting ng tama at maiwasan ang fake news. Hinimok din ang dating Surigao del Norte Solo ng publiko na panoorin ng live ang paglilitis at huwag humasa lamang sa mga haka-haka at komentaryo sa social media. Diin ni Barbers layo ng prosekusyon na tiyakin na sumasabay ang taong bayan sa proseso ng konstitusyon base sa katotohanan, ebidensya at umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pamilya ng mga nasa mga estudyante sa Tacloban shooting makakatanggap ng 150,000 pesos na tulong ayon sa Office of the President. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Inanunsyo ngayon ng palasyo na makatatanggap ng tulong pinansyal ang mga pamilya ng mga nasawing estudyante ng San Jose National High School. Ito'y kaugnay ng naganap na shootout sa San Jose National High School na kinasasangkutan ng mga minor de edad o children in conflict with the law. Sa impormasyon mula sa Office of the President, sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante ang biktima ng pamamaril. Ting 50,000 piso na maaarang ipagkakalob sa 18 mga nasugatang mag-aaral na biktima ng karumal-dumal na shooting incident. Bukod pa niya ito sa mga una ng tulong na ipinagkalob sa mga kinauukulan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, makakatanggap ng tig 150,000 pesos ang pamilya ng tatlong nasawing estudyante at tig 50,000 pesos naman para sa 18 estudyanteng sugatan sa pamamaril. Iba pa ito sa naunang tulong na ipinabot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Department of Social Welfare and Development, sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian at ng Department of Education sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Hiwalay na detention facility para sa mga kabataang nakagawa ng heinous crimes, isinusulong ni Senador Rafi Tulfo. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinutulak nga ni Senador Rafi Tulfo ang agarang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Law para mapondohan ang pagpapatayo ng hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na nakagawa ng heinous o karumaldubal na krimen. Sa pagdinig sa Senado, binigyang diin ni Tulfo na hindi sapat na inilalagay lang sa mga bahay pag-asa ng DSWD ang mga batang Child in Conflict with the Law o CICL na nakagawa ng heinous crime. Anya, dito kasi ay madalas binibigay baby lang sila habang isinasa ilalim sa intervention and rehabilitation at kalaunan ay nakakalaya na. Naniniwala ang senador na hindi sila dapat ihalo sa mga hardened criminals. Pero hindi rin dapat anya sila mawala o hindi rin dapat anya mawala yung mensahe na ang bawat aksyon ay may consequence. Ang suhisyong ito, sinang-ayunan naman ni Ginang Jeneline Badoria, ina ng isa sa mga nasawi sa school shooting sa Tacloban noong June 22. Inirekomenda rin ni Senator Rafi na alin at ikusindera ng DepEd ang supervised boot camps o carefully designed immersion programs kung saan pwedeng magbahagi ng kanilang storya at lecture ang mga reformed ex-persons deprived of liberty o PBL sa mga bata. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Iba't ibang sangay ng pamahalaan nagsama-sama para sa paglulunsad ng Philippine National Anti-Corruption Strategy para palakasin ang pagsugpo ng korupsyon sa Pilipinas. Detalye sa live report ni AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Yes, Omar, upang mas mapalakas pa ang kampanya sa paglaban ng korupsyon sa ating bansa, nagkaroon nga ng kolaborasyon, Omar, ang iba't ibang sanghay ng pamahalaan sa pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy para palakasin ang pagsugpo nito sa ating bansa. Sa pangungunang Omar ng Presidential United Nations Convention Against Corruption o UNCAC, kasama rin ang Office of the Ombudsman, Department of Justice, Commission of Audit at Civil Service Commission, katuwang ang GSIS at kasama rin ang sektor ng academic sa pangungunangan ng UP National College of Public Administration and Governance o UNNCPAG. Layunin na nasabing anti-corruption strategy campaign na magkaroon ng rule of government approach sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya na nakatutok sa anti-corruption para sa isang framework na magbibigay ng karagdagang mga inputs mula sa iba't ibang mga sektor na magkaroon ng mas malakas na kampanya na maiwaksi ang korupsyon sa Pilipinas mula sa pagbibigay ng budget at pagkakaroon ng iba't ibang proyekto ng national government hanggang sa pinakamababang sanghay ng gobyerno, ang barangay. Mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, AJ Ignacio. Pagdukot at pagpatay kay dating abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at anak nito, pinagplanuhan umano ng naarestong tatlong suspect ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group. May live report si Dayan Layar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, Omar, pinagplanuhan umano ng tatlong naarestong suspect ang pagdukot at pagpatay kay dating abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at sa anak nito. Sa Pulong Balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Anti-Kidnapping Group o PNP AKG Director Brigadier General Edwin Balyes na kusa umanong umamin ang tatlong suspect sa krimen. Batay sa initial confession ng mga suspect, paulit-ulit umanong hinampas ng matigas na bagay na pinaniniwala ang dumbbell ang mga biktima bago sila pinagsasaksak. Isa sa mga tinitingnang anggulo ng investigasyon ang umano'y pagkakautang ng isa sa mga suspect na may kaugnayan sa negosyo na cooking oil. Gayunman, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang eksaktong motibo sa krimen at kung bakit nadamay ang anak ng dating vice mayor. Ayon pa sa PNP, nagpadala ng surrender feelers ang tatlong suspect bago tuloy ang sumuko at maaresto sa Pasay City kagabi. Samantala, ikinukonsidera na rin ng PNP AKG na case solve ang kaso matapos nga na mahuli ang tatlong sangkot sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. 53 ng Pilipino mula Kuwait ligtas na nakauwi sa bansa at nakatanggap ng agarang tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Balita hatid sa atin ni Luisa Erispe.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakabalik na sa Pilipinas ang 53 overseas Filipino workers na nakulong sa Kuwait dahil sa mga problema sa immigration. Sakay ng Oman Air Flight WY-843, dumating sa bansa ang mga OFWs noong June 27, 2026. Agaran naman silang sinalubong at binigyan ng tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng food assistance, financial assistance at kung kinakailangan ay temporary accommodation habang inaayos ang kanilang biyahe pauwi ng kani-kanilang probinsya. Sa ilalim naman ng mga OFW sa reintegration program pag-uwi sa probinsya at mabibigyan sila ng livelihood program at iba pang suporta ng OWA. Tiniyak naman ng ahensya ang patuloy na pag-alalay sa mga Pilipino sa ibang bansa na nangangailangan ng tulong o nais makauwi sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: 124 na reklamo ng home buyers at developers isinailalim sa mass conciliation ng DSUD. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nagsagawa ang Department of Human Settlements and Urban Development ng mass conciliation sa central office bilang bahagi ng kampanya nitong mapabilis ang pagresolba sa mga reklamong may kinalaman sa pabahay. Pinaunahan ni DSSUD Supervising Senior Undersecretary Sharon Pate Pakis ang pagtalakay sa 124 na kasong inihain ng mga homebuyer at homeowner laban sa kani-kanilang developers sa ilalim ng DSSUD Regional Office 4A. Ayon kay Pakis, ilang kaso ang agad na naayos matapos magkasundo ang magkabilang panig sa isinagawang conciliation. Bahagi ang aktibidad ng Zero Backlog Program na ipinatutupad sa direktiba ni DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling upang mapabilis ang pagresolba sa mga nakabimbing kaso at mapalakas ang epesyente at transparent na serbisyo publiko. Dumalo rin sa aktibidad si Homeowners Associations and Community Development Bureau Director Ling Rigor kasama ang iba pang opisyal ng DSSUD. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: After best ever training camp, Jimmy Alapag and NLEX take on Macau in Governor's Cup opening day. In sports news abroad, LeBron leaves LA. Kawhi returns to Toronto. Svantec recovers to beat Townsend in Wimbledon opener. French Open champion Zverev battles past blocks. And in the World Cup, Mbappe and Haaland leave.
2: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. 738. Sa AM and FM collab.
19: 104.3 FM 2, the capital.

0: ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab.
2: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
0: World Service.
8: Ang taginting ng
0: FM
8: at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas
0: and Capital 104.3 Collab.
6: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Rocket.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
0: Sports Radio 918,
8: Radyo Magazine 1278,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
4: Radyo Pilipinas World Service,
0: Sports Radio,
6: Radyo Magazine,
0: Serbisyo Publiko,
6: the AM and FM collab
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas
6: and Capital 104.3 collab.
0: Collab.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga Pangulong Marcos Jr.
17: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
19: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
20: Ngayon,

0: makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ang oras ay sa buong Kapuluan Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 4.
8: Mga balitang pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
6: Mark
8: ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
6: Mark out.
8: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Wednesday. Oy, July na. Ba't nandiyan si Jollymar? ba't nandiyan si Jollymar? Si Jollymar ba ang mukha ng July? Oo, Jolly na. Ah, okay. July na. Oo. Ba, talaga nga si ang aming pong kasamang si Jollymar. Ayan na. Yan, no? So, yung mga nagsesenti, yung mga gustong magsenti dyan, ayan, ito ho ang buwan ninyo. Oo, pero sa kasabay ng pagsesenti, ha? Ayan, yung mga, sino ba yung mga member ng, ano yan eh, konektado yan Daddy Marvin eh. Yung July saka yung December, oo. Kasi itong July, ito ho yung tanggapan ng mga member ng Samahang Malalamig ang Pasko. Pagdating ng December, get together ho nila yon, oo. Oo, get together nila yung December. Ngayon ho yung application and registration. Oo. Kaya hanapin nyo lang ho yung nasa screen na yan, oo, si Jollymar ako yung mga kababayan ng Radyo Magazine. Oo, dahil buwan niya ho ngayon. At magparehistro na kayo sa mga Samahang Malalamig ang Pasko, ha? Oh, sige. Ayan, kapag ganitong July, mga kababayan, bukod doon sa mga pagsesenti, mga pakikinig ng mga kanta ni Jolina, oo, samahan nyo rin ho na masustansyang pagkain, ha? Sapagkat ang buwan ng Hulyo po ay Nutrition Month din. Iwasan ang mga junk food, iwasan ang mga soft drink, iwasan ang mga ice cream, mga pizza, mga fast food na yan. Magsalad tayo, ha? Oh, sige. Umaalma si Matet. Sir, ang mahal-mahal ng gulay, mas nakaka-high blood pa nga. Eh, kasi pag namamalengke raw si Matin, presyo pa lang daw ng gulay. Ina-high blood na siya. Kaya hindi raw siya makapagsalad. Kaya ang ginagawa niya na lang, pupunta siya sa plant box ng PIA. Doon na lang siya mamimita sa mga lechuga. So, ano? Naghahanap ka ba ng mga tawa-tawa doon sa mga pako? Yan. Sa sobrang mahal daw ng gulay. Pero alam nyo, di baling mag-invest tayo sa kalusugan, di baling mahal. Basta malusog ang katawan, ane. Kapag ka ang isang bayang malusog ay bayang maunlad. Naniniwala ba kayo doon? Oo. Diba? Nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan sapagkat ang bayang busog, bayang maunlad. Nakarinig din naman kayo ng panibagong slogan, ha? Oo. Para ho sa mga gustong gamitin na slogan na yan, narito pong aking numero. Para ho, at least sabi nga, kapag ka ang tao, sabi nga, busog. Kaya nga ang natin ngayon, 'di ba? Ang programa ng ating pamahalaan dapat walang gutom. Dahil kapag ka may gutom, ha? Hindi tayo makapag-iisip ng matino. Hindi tayo, sabi nga, kumakalam ang ating sikmura, ha? Kaya dapat to, sabi nga, pagka tayo'y busog, bayang busog, bayang maunlad, dapat to maging ano tayo, ha? Maging, sabi nga, health conscious. Ane? Ngayong araw, mga kababayan, ikalawang araw po ng sinasagawang kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dyan sa May People Power Monument. Pero, hindi ho katulad kahapon. Sabi nga, medyo mas maluwag-luwag na ho ngayon. Ha? Nakararaan na ho yung mga sasakyan. At sabi nga, nailatag ho ng maayos ngayon ang mga barikada, yung mga concrete barrier po dyan sa tapat ho ng People Power Monument. Pero patuloy ho, binabantayan ha, ng pamahalaan ng mga pangyayari kaugnay po nitong isinasagawang pagtitipon ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga, basta't ito ay mapayapa, ito ay disiplinado, ito ay maayos, wala hong problema dyan. Kahapon, doon sa MOS ni Dayan Lian, na panood nyo ba? May mga MOS, may mga tinanong po ang Radyo Pilipinas, mga kababayan natin. Yung iba talagang hindi yung maitago yung kanilang sentimiento eh. Talaga na perwisyo ho doon sa sinasagawang doon sa ginawang pag-lightning rally. Bagamat yung iba, sabi nga nila, doon sa pinaglalaban nila, kinagalang namin yun. Ang aming pinaghihimutok ng butse, yung abalang idinulot sa amin. Diba? Papasok, yung merong mag-e-exam, hindi nakapag-exam. Yeah, merong magpapagamot, na-delay sa appointment. Oh, di na napatungan ng ibang pasyente. Yung iba na makakaltasan sa sweldo kasi dahil na late sa trabaho. May mga aalisan na ng bansa, may mga lilipas sa ibang lalawigan, na delayed ang flight. Naiwan. Di gastos pa ngayon. Pero alam niyo ho, dun sa ginawa kahapon, dun sa naging pagbarikada dun sa EDSA, isa lang ho na kinabang dyan, mga kumpanya po ng langis. Oo. Biruin mo, ang laking konsumo sa gasolina nung nangyaring yon. Karmagi dun ho yung nangyari, mga kababayan. Sabi nga, wala namang masamang maghayag ng saloobin. Karapatan nyo ho yan, di namin sinasagkaan yan. Yan ang paniniwala ninyo. Karapatan nyo ho yan. Pero kung kayo ho humihingi ng accountability, hindi mo ba dapat maging accountable din kayo dun sa perwisyong dinulot sa mga hindi naman, sabi nga nakisama sa inyo? Diba? Yun ang matinding saloobin ng ating mga kababayan, mga kaibigan. Dahil lahat naman ho tayo may, sabi nga meron ho tayo mga nais ipahayag. Malahaya ho tayo, ginagaranti ho ng saligang batas yan eh. Pero sana naman ho, yung pang-araw-araw, yung mga gusto lang maghanap buhay, yung mga gusto magtrabaho, yung mga gusto pumasok sa kanilang eskwelahan, pumunta dun sa kanilang mga appointment, sana ho na ikonsideran nyo yan. Pagmamalasakit yan. Yan ang sinisigaw nyo sa kalsada eh. Pero hindi ho ba ninyo naisip yung ginawa nyo kahapon? Nasaan ho ang malasakit doon? Para ho yatang naging makasarili ho kayo doon at hindi nyo inisip ang kapakanan ng mas nakararaming individual. Sana ho, hindi ho namin tinutuligsa yung inyong pinaglalaban. Pero ang sana lang ho, naging sabi nga, mas considerate ho tayo sa iba natin mga kababayan na ang tanging gusto lamang magtrabaho ng marangal. Aha. Kaya kung kayo may nais si bahagi mga impormasyon, obserbasyon, mga katanungan, at syempre, meron nung kayong nais si panawagan, bukas o ang aming Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hotline. Mag-text lamang po sa mga numerong 0945-440-1980. 0945-440-1980. Pwede rin nung kayo mag-comment sa aming Facebook page, Radyo Pilipinas with a blue check mark, mga kababayan. Ay, kung saan po nakapost ang aming hotline number. At pwede rin kayo mag-text kung gusto nyo po ninyo. Yan ha. Dahil mahalaga po ang inyong sentimiento. Mahalaga po ang inyong mga boses. Pagkat ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nag-uugnay po sa pamahalaan sa mamamayan. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 po tayo na nga po. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. At ito ang inyong palatuntunang
1: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At ito po muna nakuha ng mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng pagdiriwang ng ika-79 na anibersaryo ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Punong ehekutibo na nawagan sa mga sundalong manatiling tapat sa konstitusyon at depensahan ang demokratikong institusyon. Iba't ibang sangay ng pamahalaan nagsama-sama para sa pagdulunsad ng Philippine National Anti-Corruption Strategy para palakasin po ang kampanya kontra korupsyon. Civil Service Commission, pinalalakas ang disaster preparedness sa mga kawani ng gobyerno. Mungkahing mandatory bag inspection sa mga paaralan, suportado po ng Philippine National Police. Commission on Higher Education o CHED, UNIFAS, nagsagawa po ng caravan para sa 4P students sa Southern Luzon. Bayanihan sa Estero Program ng Department of Labor and Employment ng Metro Manila Development Authority, inaasahang may malaking epekto bilang solusyon sa problema sa baha sa Metro Manila. Pagbaba sa critical level ng tubig sa Angat Dam, hindi dapat ikabahala ayon sa PAGASA. May PAGASA dahil marami pa hong ulan ang pwedeng dumating, mga kababayan. MMDA, kinumpirma ang pinagtitikitan. Tinikitan no, yung mga naka-illegal parking. Yung mga nagbarega na kanilang mga sasakyan dyan sa EDSA. Yan ang sinasabi ko nga. Pagmamalasakit sa kapwa. Di bali sana kung nagbabalang ho kayo ng mga magrarally doon eh. Eh kung doon nyo talaga pinarada, talaga sinadyanin yung, alam nyo ho ba yung nangyari yun? Pwede ho, ano ho yun? Pwede ho maituring na economic sabotage ho yan eh. Diba? Dahil yung ekonomiya, yung mga magtatrabaho, mga papasok sa trabaho, nabalam, naperwisyo. Ayan nga sinasabi natin.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sa iba pa hong mga tapok na mga balita na ating sinisilip at binabantayan, inaanapan po ng development sa ating news team. Pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 79th na anibersaryo ng pagkakatatagpo ng Philippine Air Force. Dito ay kinilala ng Commander-in-Chief ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa gitna na rin po ng mga hamong patuloy na dumarating. Bahagi po ng mensahe ng Pangulo ay ang paghikayat nito sa hanay ng mga taga-Philippine Air Force sa panatilihin ang kanilang pinakamataas antas ang profesionalismo, disiplina at integridad. Pero git sa lahat, sinabi ng punong ehekutibo na ang kailangan ngayon ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at protektahan ang publiko. Bukod po dyan ay dapat din anya masigurong madedepensahan po ang democratic institutions na nagbabantay para sa kasarinlan ng bansa.
1: Mark in, Mark out.
0: Tuloy ang biyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Canada mula ngayong araw, Hulyo 1 hanggang 4. Inaasahan po makakaharap ng Pangulo si Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, kung saan ay pag-uusapan po ang defense at economic partnerships ng dalawang bansa. Posible rin yung pag-usapan ng pagpapalakas ng ekonomiya, enerhiya, critical minerals at people-to-people linkages. Kabilang po sa mga agenda, pagpapabilis sa negosasyon sa free trade agreement ng Pilipinas at ng Canada. Haharap din si Pangulong Marcos sa Canadian business leaders at investors. Samantala, makakasama naman ang Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagharap nito sa Filipino community sa Vancouver.
1: Mark in, mark out.
0: 25 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Suportado ng Philippine National Police ang panukalang pagpapatupad po ng mandatory bag inspection sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., layon nito na palakasin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel sa lahat ng academic institutions salig na rin po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyan din ni Nartates na makatutulong ito upang mapigilan po ang pagpasok ng mga nakamamatay na armas, gayon din ang iba pa mga kagamitang pinagbabawal sa loob ng paaralan. Nakahanda naman ng PNP na tumulong sa pagpapatupad ng nasabing hakbang sakaling maaprubahan ng mga kinukulang otoridad. Nabatid na pinag-aaralan po ngayon ng Department of Education ang nasabing panukala kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan sa mga eskwelahan. Pinakahuli rito ay ang malagim na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at nauna pa rito ang mga insidente naman ng pananaksak sa dalawang paaralan dyan ho sa lalawigan ng Cavite.
1: Mark in, mark out.
0: Attention no! Sa mga kawanin ng gobyerno, epektibo na ngayong araw, Hulyo 1, pagpapatupad ang Balik Ginhawa 2 program ng Government Insurance o Service Insurance System o GSIS para sa kanilang mga miyembro. Sa panayam ng palatuntunang Ronda Pilipinas, kay GSIS Senior Vice President Raquel de Guzman Buensalida, sinabi nitong nasa ilalim ng Balik Ginhawa 2 ay mas pinalawak na loan moratorium program ng GSIS, kung saan mula sa dating 3 buwang amortization refund ay ginawa na po ito ng hanggang 6 na buwan. Pasok sa nasabing amortization refund ang mga miyembro po na may amortization remittance mula December 2025 hanggang May 2026. Alinsunod pa rin anya ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng dagdag na pinansyal na kapasidad ng mga Pilipino na apektado po ng energy crisis.
1: Mark in, mark out.
0: Alas 4:27 po ang oras sa buong kapuluan Pilipinas. Ay, doon naman po sa mga depositor ng Bank of the Philippine Islands o BPI. Wala na pong transfer fees ang BPI sa InstaPay at PisoNet transactions nito simula ngayong araw na ito. Uy. Wala nang kaltas. Sige. Aysa. Ito ang BPI number ko. Oo. Oh, yeah. Subukan mo nga, pasahan mo nga ako. Sige nga, tignan nga natin. Ayon kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro, malaking ginawa ito para sa mga Pilipino, lalo't nagmagamit po ng online transfers. Anya, ang hakbang ng BPI ay sumusuporta po sa plano ng pamahalaan na gawing mas madali at mas abot ng lahat ang digital banking. Nitong Hunyo 1, inalis din po ng Land Bank ang convenience fees para sa online government payments sa pamamagitan ng QRPH at natatagal na hanggang December 31, 2026 bilang pagsisikap na rin po ng pamahalaan na gawing abot kaya ang digital financial services at mas mahikayat pa sa paggamit po ng cashless transactions.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras sa buong kapulang Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Alas 4:29 po ng hapon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, Lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw, katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
5: Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Good news.
10: Yay!
1: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
10: Fake news.
1: Disinformation.
10: Disinformation.
1: Mark out muna yan.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
11: Report.
0: Alas 4:32 po ng hapon. Philippine Chamber of Commerce.

0: sa pasahod na magpapatatagdi ng productivity at kakayahan ng mga kumpanya. Anya, naniniwala sila na ang pagtatakda ng sweldo ay dapat ding isalang alang ang kapasidad ng mga negosyo, partikular ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na kayanin ang malaking dagdag na gastusin sa paggawa habang pinoprotektahan ang mga trabaho at pamumuhunan. Nagbabala rin si Ferrer na kung ang pagtaas ng sweldo ay hindi sasabayan ng paglago ng productivity at pagbaba ng gastusin ay maaari itong magpataas ng inflation. Muling nakikiisa ang PCCI sa isang bukas na dialogo kasama ang gobyerno at sektor ng paggawa upang makabuo ng mga balansing patakaran na pumoprotekta sa mga manggagawa habang hinahayaan ang mga negosyo na lumago at lumikha ng mas maraming kalidad na trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Bayan yan sa Estero Program ng Department of Labor and Employment at ang MMDA inaasahan po may malaking epekto bilang solusyon sa problema sa bansa Metro Manila. May detalye niyan si DK Sarate. DK.
3: Maulang hapon, DK Sarate ng Radyo Pilipinas. Nandito ngayon sa Malate, Maynila kung saan na pinirmahan na ni MMDA Chairman Romando Artes at saka ni Labor Secretary Francis Tolentino yung bus pinalawak na bayanihan sa Estero. Ibig sabihin, mula 500 na beneficiary, inangat na ito sa 10,000 beneficiary yung maglilinis sa mga Estero, kalsada, dito sa buong Metro Manila.
4: Ang gusto po na ng MMDA, ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, mabigyan ng karagdagang trabaho. Tama po, 10,000 trabaho para sa Metro Manila sa pamamagitan ng Tupag at ng MMDA.
3: Katuwang nila rito ang 17 mayor at 33 mga congressman para matukoy yung mga beneficiaryo. Ang binabanggit sa atin ng MMDA, ang MMDA yung mag-hire, sila rin yung mag-deploy at yung DOLE naman yung mag-verify kung kakwalipikado pa sila para sa nasabing programa. Tiniyak din ni Chairman na Artes na hindi masasayang yung ibabayad sa mga beneficiaryo sa kanilang gagawing paglilinis dahil may magmamonitor at titiyaking may magandang resulta itong nasabing proyekto.
5: Magiging mahigpit po talaga kami. Ang sisiguraduhin namin hindi yung magpapapicture lang tapos uuwi na or isang dahon, sampu ang naglilinis.
3: Binabanggit sa atin ni Chairman na Artes na malaking bagay ito lalo na sa panahon ng tag-ulan dahil yung mga kalat na nasa kalsada ay hindi na mapupunta sa mga estero na magdudulot sa pagbaha mula rito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ilang business groups nagpahayag po ng suporta sa Department of National Defense at Law Enforcement Agency kaugnay sa imbestigasyon. Diyan po sa naging pagsalakay sa Philippine Sandia Steel Corporation. May detalye niyan si Dayan Liar. Dayan!
6: Nagpahayag ng suporta ang ilang business organization sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng mga law enforcement agencies sa Philippine Sandia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Kung maalala, ito ay pinasara matapos na makitaan ang mapanganib na radioactive materials sa loob ng pasilidad. Sa isang joint statement, sinabi ng mga grupo na dapat maging masusi, patas at nakabatay sa ebidensya ang investigasyon dahil sa lumalawak na ang usapin mula sa labor at regulatory violations patungo sa mga issue na may kinalaman sa public safety, regulatory oversight at national security. Nagpahayag din sila ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kaugnay ng kanyang babala sa mga foreign networks na illegal na nag-ooperate malapit sa pasilidad ng Philippine Navy. Nanawagan din ang mga business groups na repasuhin ang safety standards, regulatory compliance at oversight mechanisms para sa mga industriyang matatagpuan sa mga estratehikong lugar. Matatanda ang iniuugnay ng mga otoridad ng Philippine Sandia Steel Corporation sa Chinese businessman na si Tony Yang na naaresto noong 2024 dahil sa umano'y pamimeke ng kanyang Filipino citizenship. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
2: Ang oras,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Alas 4:38 ng hapon.
1: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Publiko Radio.

0: anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Good news!
3: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
3: Fake news!
2: Disinformation!
3: Disinformation!
2: Mark out muna yan!
4: Ay mga kababayan, meron po kaming isang mahalagang anunsyo po sa inyo sapagkat by Monday, July 6, 2026, ang inyo pong mga palatuntunan, paboritong palatuntunan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pamansamantala nyo pong mapakikinggan sa 104.3 FM. Ito po ay dahil sa ilang technical adjustments po na gagawin sa 738 kHz transmitter ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Walang patid ang panonood at pakikinig po sa aming live streaming. Ang inyo po matutungayan sa Radyo Pilipinas social media pages. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Malalaman po ninyo kung kailan kami magbabalik sa 738 kHz. Pero pansamantala, huwag po kayo mabibigla sa darating na Lunes. Wala ho kayo mapakikinggan sa 738. Pagkos, lipat na hago agad kayo dun sa 104.3 FM. Yan. At yung pong sabi nga yung aming app, no? Yung Radyo Pilipinas, yung PBS mobile app. I-download nyo po 'yan sa iOS at Android. Para ho sabi nga mapakinggan nyo pa rin po ang lahat ng mga palatuntunan sa mga himpilang nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Yan ha, ulitin ko. Starting July 6, mapakinggan nyo po ang mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 FM. Yan po ay dahil sa mga technical adjustments na isasagawa po sa 738 kHz transmitter. Lagi po yan ang aming mas pinalakas na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Bilang boses ng Pangulo, ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Samantala, National Disaster Resilience Month 2026 ipinagdiriwang po ng Department of Foreign Affairs. Kanina po may sinagawa rin sabi nga programa dyan po sa may Mall of Asia sa pangunguna naman ng Office of Civil Defense. Yan po ang ating alamin sa mga detalye niyan mula kay AJ Ignacio. AJ!
5: Yes, Tito J. Mark, bilang aktibong miyembro ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC at lead agency ng Philippine International Humanitarian Assistance o PIHA Cluster, nakiisa ang Department of Foreign Affairs sa pagdiliwang ng National Disaster Resilience Month o NDRM 2026. Muling pinagtibay ng departamento ang pangako nitong tiyakin ang epektibong international coordination sa pagpapadali ng humanitarian assistance at pagpapalakas sa pakikipagtulungan sa international community bilang pagsuporta sa paghahanda, pagtugon at pagbangon ng katatagan ng Pilipinas. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Mark in. Mark out.
4: May apela po ang Malacañang sa liderato ng Iglesia ni Cristo na tiyakin daw po na itong nagpapatuloy na kanilang kilos protesta dyan sa People Power Monument ay hindi po magagamit ng ilang mga grupo para pabagsakin ang pamahalaan. Ginawa po ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro ang pahayag sa pulong balitaan sa Palasyo ng Malacañang ngayong araw. Sinabi po ni Attorney Castro na iginagalang po ng administrasyon ng integridad ng liderato po ng Iglesia ni Cristo at hindi ito naniniwala na ang sa layon ito hindi ito naniniwala hindi ito naniniwala ang pamahalaan na ang layunin po ng religious group ay para pabagsakin ang administrasyon at patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pakiusap po ng Malacañang sa INC maging maingat at baka raw ho sila magamit ang ibang tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Sinabi po ni Castro na huwag lang lamang silang lalabag sa batas ha? At huwag magsilbi at maging daan para sa destabilisasyon. Nabatid na nag-request po ng hanggang Biyernes ang grupo po ng INC. Oo. Diyan ho sa Quezon City Government. Pero ayon no kay Department of Order and Safety Chair General Elmo San Diego eh wala daw pong hindi raw po pinayagan. Oo. Hindi raw po pinayagan itong request ng INC na magtipon doon hanggang Biyernes.
2: Mark in. Mark out.
4: Epektibo po nitong nakalipas sa araw ang total ban ng mga cellular phones sa mga estudyante papasok po sa lahat ng pampublikong paaralan dyan po sa bayan ng Dumanhog sa Cebu. Yan po ang iniulat sa atin ni Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu Kamakailan. At sa pamagitan ng social media page, pinaalam po ni Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungun Gika na bawal sa mga estudyante ang pagdadala ng cellular phones kung papasok po sa paaralan. May kahalintulad pong panukalang isinusulong dito si Senate President Sherwin Gatchalian. Actually, matagal niyan lang aharin ho naging panukala yan. Pero maganda ho na ipatupad na ho yan dyan sa Dumanhog, Cebu. Makasama po natin, the man of the hour, Mayor Efren Guntrano Gungun Gika, ang mayor po ng Dumanhog, Cebu. Mayor, mayong hapon kanimo, sir.
3: Mayong hapon, Sir Mark.
4: Opo. Sir, Mayor, una po sa lahat, na patupad nyo nga po itong total ban no sa cellphone dyan, no, sa lahat ng mga eskwelahan. Ano po yung naging reaksyon na narinig po ninyo mula po sa mga magulang, maging sa mga guro, at dun sa mga mag-aaral po, kung meron man po?
3: Actually, banning of cell phone has been a long overdue ordinance na ng munisipyo, no?
4: Mm-hmm.
3: I just took advantage of the opportunity dun sa nangyaring incident last week or the other week ba ba yun?
4: Yes, yeah, po.
3: Sa ibang probinsya natin, mm-hmm, no? Dun sa Tacloban at saka yung may sinaksak sa ibang
4: sa Cavite
3: bayan na naman,
4: mm-hmm,
3: sa Cavite. Oo. So because of that incident, I executed an executive order to have a parang checkpoint or inspection area sa mga gates ng mga paaralan ng Dumanhog, lahat ng schools ng Dumanhog, to check the bags of our students. And I included na lang doon sa executive order ko nung banning of cell phones. Kasi it has always been my advocacy kasi yung education ng mga bata. It started siguro recently lang Even last summer, majority, if not all, of our students from grade 1 to 12 were not able to enjoy their summer well. But I'm happy naman na hindi sila nag-enjoy, pero they were able to learn. Kasi I think, I'm not so sure about it, but I think I'm the only LGU na pinapagpatutor ko lahat ng mga bata from grade 1 to grade 12 sa Dumanhog last summer.
4: Ayun, oho. Eh, ano po, paano po naging pagtanggap dito ng mga...
3: Paano po pagtanggap ng mga parents?
4: Opo.
3: Sa banning of cell phones, I received a lot of positive comments. They tagged me sa mga posts ng mga parents na happy sila. They're very happy kasi susumbong daw nila kay Mayor Gungun pag hindi the kids won't follow them. Mm-hmm. Kasi sabi ko naman, I announced it on Facebook. If hindi nyo madisiplina yung mga bata nyo, dalhin mo dito sa akin kasi I'll talk to them. And some parents did it talaga. Ooh. And I talked to the children, I talked to our students, and I let them understand how important school is, studying is. Kasi yung mga bata namin, yung mga apelido, Kambalon, Irag,
4: yes,
3: Kalago, no, hindi naman kailangan talaga mag-aral. Hika, hindi naman mga Gatchalian, hindi naman mga Gokongwe, Si, Ayala, Zubel. Diba? So, kailangan talaga mag-aral. The only way for them to be able to be successful in life is to finish college, yes, to finish school, to be a professional. So that's why I'm very serious about it. And because of the cooperation and the support of the parents during yung pilot na ginawa kong tutorial last summer, starting July, every Saturday, may Saturday tutorials kami para sa mga bata from grade 1 to 12. And then, may Sunday schools kami. Pero itong Sunday school, hindi ito mandatory. May Sunday school para sa mga bata. At saka may Sunday services sa mga schools, ha? Mga Sunday services para sa mga magulang. Mm-hmm. Kasi importante talaga that I point them towards Jesus Christ also.
4: Mm-hmm. Mayor,
3: parang transformation also.
4: Yes, yes. Mayor, pero paano ang proseso nito? Ibibigay nung student yung kanyang cellphone sa school authorities, paano po ang safekeeping nito? Ito po ba ay ibabalik every after class, or tama po ba hanggang pagkatapos pa ng school year?
3: No, we're giving them ample time. Actually, Sir Mark.
4: Yes po.
3: Ever since Friday yung nag-check up na kami, wala nang bata talaga nagdala ng cellphones. No, walang nahuli ng nagdala ng cellphones, but still, because of the mixed reaction sa social media, hindi naman pareho yung mga tao ng Dumanhog sa ibang parte ng LGU, ibang mga bayan ng Cebu, lalo na sa buong Pilipinas. So may mga reaction talaga, labi na mga DDS, may mga reaction talaga sa akin. So I gave them ample time for us to be able to disseminate the policy properly to the parents and to the students. No, so hanggang July, we are giving them until July na pag mahuli yung cellphone, ibibigay namin kaagad. Isusuli kaagad, but they have to get it to the principal's office, and it should be the parent or guardian who should take the cell phones back para ma-explain ng principal yung seriousness ng LGU.
4: Yes.
3: Sa yung seriousness din ni mayor sa advocacy niya sa eskwelahan.
4: So sa entrance education. pa lamang mayor ng school, meron po bang mangyayaring bag inspection, and then from that kung may nakuhang cellphone, ito turn over sa principal's office, at yung yes. magulang or guardian ang mag-claim nito. Tama po?
3: Yes. Hanggang July. Pwedeng mag-claim ka agad.
4: Yan.
3: But after July, August. You know why? Because we really want to instill discipline.
4: Mm-mm.
3: Democracy is good.
4: Yes.
3: Democracy is good. But discipline is very important. Ngayon ha, for mm-hmm. our students now and parents now, discipline is very important. I can see the difference kasi I've been mayor since 2016
4: mm-hmm.
3: and now it's 2026. I can see it's 10 years.
4: Mm-hmm.
3: Nakita ko yung mga bata 10 years ago, yung mga bata, yung present situation. Grade 12 students, yung reading comprehension nila pang grade 2, isn't that alarming? That's very alarming. Very mm-hmm. alarming.
4: Mm-hmm.
3: Instead of us waiting for DepEd to do something, no, kami na lang. Even if we have limited budget, we have very limited budget. Instead of hindi ko nga kaya gamitin yung SEF fund namin to mm-hmm. do all these programs.
4: Mm-hmm.
3: Yung special educational fund namin nasa 3 million a year lang eh.
4: Mm-hmm.
3: Or 5 million a year. That's very minimal. Yung summer program ko, I spent almost 8 million just for tutorial ng mga bata. Itong Saturday tutorial ko at saka Sunday classes ko, values formation, kailangan to ng more than 20 million.
4: Mm-hmm.
3: But I have to do this. I have yes. to do this kasi I don't mind if wala namang silbi kung maganda yung mga kalsada namin patungo sa mga bundok namin, mga barangay. Wala nang silbi kung maganda yung munisipyo namin kasi tinawag namin yung bayan namin na home of the governors.
4: Hmm.
3: Replica ng provincial capital, malapit na namin matapos. Walang silbi kung maganda yung mga infrastructure projects namin, yung water system namin. Of course, that's important, but what's more important is yung kinabukasan ng mga bata.
4: Yes. Mm-mm. Ayan. Tama po. And lastly, Mayor, sa inyo po ang pagkakataon para kausapin yung inyong constituents to reiterate your policy. Maganda po yung sabi nga, yung layunin nito pong inyong programa. Kahit sa Binisaya, sir, sa inyo po ang pagkakataon. You have the opportunity, sir. You have the floor.
3: Yeah. Salamat kayo, Sir Mark. No? Ang ako lang, hangyo. Not really sa Dumanhog but mga taga-lain nga mga lungsod sa probinsya Sugbo ug sa akong mga kaigsoonan sa tibuok nasod sa Pilipinas nga di lang unta i-judge ang mga taga Dumanhog especially ang local government unit sa Dumanhog sa among gibuhat nga mga palisiya unta gani suportaran nato kay makaayo kini sa ato mga tanaw na ako, mo ni makaayo sa ato ang mga kaigsuonan labi na sa mga estudyante o mga bata. Gusto nato, we want our students to have friends. We want our students when they go to school, they play with their classmates, they play basketball, soccer, they start they they should have a relationship with their classmates. I think one of the reasons why siguro that incidents happened in those provinces kasi walang relationship yung mga bata. Hindi sila friends. May mga friends nga sila pero mga friends nila puro Facebook friends. Hindi totoong friends. So I'm encouraging other LGUs to, I'm very positive of and I believe in what we are doing na we should go back to reality. Go back to reality na parang they have to really mingle and bond with their classmates. They have to have a relationship with their classmates. They have to talk to each other. They have to read real books, not just look at their phones and listen to fake news of DDS bloggers. Diba? So, we just have to really do good for our people and our country and choose the right leaders for our country.
4: Ayan.
3: Thank you, sir.
4: Mayor, daghan salamat kanimo at amping mukanunay sa pag-accommodate sa amin dito sa Manila, sir. Daghan salamat, sir. Mayapon.
3: Thank you. Mayapon.
4: Si Mayor Efren Guntrano Gungun, gika, mga kababayan ng Dumanhog, Cebu, ang ating pong nakapanayam.
2: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
4: Alam nyo, talagang kailangan talaga, alam nyo, talagang yan o ang isa sa mga sabi nga example, ehemplo, huwaran na lokal na pamahalaan, yung may free will at yung may political will. Kasi kung wala political will, hindi o sabi nga, ang interes ay hindi dahil para magpapogi, ang interes ay hindi para magpabango ng pangalan, ang interes, alam nyo, yung mga bata, gustong umayos, gustong madisiplina, gustong mabigyan ng tamang kinabukasan. Yun o kasi yun eh. Ah, diba? Kaya saludo kami kay Mayor Gungun kasi hindi pinapakita niya lang dito yung kanyang pagiging ama. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi bilang ama ng bayan. Gusto niya lahat ng kabataan sa lugar niya, maayos, disiplinado. Diba? At yun ay ang pag, hindi ho yun, hindi lang ho basta disiplina yan. Pagbibigay ho yan ng dignidad sa kanila. Mga kaanak na mga biktima sa Tacloban school shooting, nagbahagi po ng kanilang saloobin sa nangyari sa nakatutukod mula sa Senado. At kasama si Nimpa Asuncion Nimpa. Nimpa? Take two. Nimpa?
6: Yan.
4: Yan. Go!
6: Yes, J-Mark, naglabas nga ng saloobin ang ina ng isa sa tatlong estudyante na suwi sa Tacloban school shooting dahil hindi makukulong ang mga namaril dahil sila ay mga minor de edad. Sa pagdalo sa pagdinig ng Senado via online, sinabi ni Ginang Jeneline Badoria, nanay ng namatay na si Yancy Separa, panahon ng gumawa ng hakbang para maibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Sinabi ni Badoria na kung ang mga bata na nagkamali ay dinidisiplina, pinapalo at pinapaluho, dapat lalong patawan ng parusa yung mga nakakapatay. Giniit niyang tama yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na dapat may ibang kulungan para sa mga minor de edad na nakakagawa ng heinous crime o yung mga karumal-dumal na krimen. Sa dulo, sinabi rin ni Badoria na dapat managot rin yung mga magulang ng mga estudyanteng namaril pati na yung pulis na tiyahin ng isa dun sa mga minor de edad na sospek. Sa panig naman ni Ginoong Rolando Lapidario, ama ng nasugatang si Kay, na mas dapat ding ibaba sa 12 ang age of criminal responsibility mula sa kasalukuyang 15 years old. Ito ay paraan niya hindi na pamarisan yung paggawa ng krimen. Samantala, umapila naman si Miss Janica Bituin, kapatid ng isa pang sugatan na si Jeric Bituin, na tigilan na ang fake news kaugnay ng kanyang kapatid na pinalabas pang namatay na. Sinabi ni Janica na may mga content creator pa na ginagamit na content ang gawa-gawang video na isinama ang larawan ng kanyang kapatid na namatay namatay umano sa shooting gayong nagpapagaling pa yung kanyang kapatid na biktima sa paggamutan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mark in, mark out.
4: Ay, nako, ito na. Medyo nagwabadya na naman ng ulan sa Maynila, mga kababayan. Pero ito ha, shoutout muna kay Osias Cornel, kay Lucia Samson, kay Paolo Rugmay. Si ito, si Jenny o Jenny ba to? Pareha. Oo, sabi niya. Kumbaga, nagre-react siya doon sa sinabi ko kanina. Naghahanap daw ng katarungan sa korupsyon ng administrasyon ngayon. Tapos, hindi raw makapagsakripisyo ng isang araw. Bakit daw yung mga lumalaban sa korupsyon kahapon, hindi ba nagsakripisyo ng ilang oras? Sweldo sa araw na yon, pati na ng pagod at pagkatao nila. Huwag daw sabihin na makasarili yung nag-join sa rally. Hindi ko tahasan sinabing makasarili sila. Pero yung sinasabi ko, yung hindi mo yung pagmamalasakit sa kapwa. Ha? Yung nangyari kahapon, nasabi nga kayo nagsakripisyo. Kailangan ba lahat magsakripisyo? Yung araw-araw na lang na pagtatrabaho ng marangal, hindi ho ba pagsasakripisyo yun? At tayo ho'y nanganawagan lahat para sa accountability. Sinasabi nyo nga na umiiral ang sistema ng hudikatura sa Pilipinas, kaya ayaw nyo nga ibigay sa International Court yung isang senador. O, di dapat patunayan ninyo na umiiral talaga ang katarungan sa Pilipinas. Isuko ninyo ang inyong sarili sa korte at doon nyo patunayan na wala kayong sala. Yan ang hamon. Diba? Salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Engineer Maten Segovia, daragang magayon. Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado sa Bulkang Mayon. Siyempre, kay Miss Mary Ann Milios, sa ating bagong recruit. Nagpapansit na ba to? Papansitin nyo to, ha? May kontrata ka naman, eng? Matet, ayusin mo, ha? Yung kontrata niyan, ha? Magpapapansit yan. Siyempre, maraming salamat, Miss Aiza Agurilla, Miss Isabel Silang, at si Aisy Adan. Ang mga patnugot ng ating palatuntunan. Teka muna, ba't may nawawala dyan? Si Myla Bidanya, nasaan? May utang sa akin yun, eh. Oo. Ito po ang inyong lingkod, J-Mark Tagal. At tabayan niyo po ang palatuntunan. Hatid po sa inyo na Sports Radio kasama si John Magol. Bye!
7: Doctors on board.
8: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
7: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
8: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
7: Doctors on board. Kasama si Dr. Claro Kayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: A service hold dun sa unang game and then nasundan yon ng isang love break. And then from 2-1, nakalimang sunod ulit. Etong si Alex. Nagsimula yan with a perfect hold. And then she was able to serve out the match. Nag-double match point siya dyan. And tinapos niya yung laban with a forehand winner. So sa itinakbo nung laro, talagang dominant yung naging panalo dito ni Alex Iala. Bukod sa layo ng score, tatlong, she only lost 3 games out of 15 dito sa kanilang naging laban. Marami din yung mga games na hindi nakaka-score itong si Renata Zarazua. In total, 22 winners para kay Alex against 14 unforced errors, and she converted 4 out of 17 break points. Bukod pa dyan, nakarami rin siya ng puntos kapag inaatake niya yung net. 16 of 21 ang nakuha niyang puntos at the net. So serve and volley ang diskarte ni Alex. After nung kanyang laban, sinabi niya, masayang-masaya siya sa kanyang first round result. Tingin niya, maganda yung pinakita niya. She was able to keep the intensity sa buong laro, and yun ang plano niya, gusto niyang gawin throughout the week para mapanatili yung kanyang momentum. Dagdag niya, nagulat din daw siya na ang daming Pilipinong nanood dun sa Court 12 dyan sa All England Club. Sabi niya, palagi ako sinusurprise sa mga Pilipino. In good ways naman. Alam daw niya na napakahirap kumuha ng ticket dito sa Wimbledon. And kaya naman pinagpapasalamat niya na maraming Pilipino ang nanood. Hindi daw niya inakala na sa isang event kagaya ng Wimbledon, feeling niya parang home tournament dahil sa dami ng mga Pilipinong nanood. Alam mo Alex, sa totoo lang, dito rin sa Pilipinas, nagulat din kami kahapon. Ang daming nagulat kahapon. So, ang sunod na kalaban ni Alex is going to be Maya Joint ng Australia. A familiar name because ito pong si Maya Joint ang tumalo kay Alex Iala dun sa kanilang Eastbourne Open Final last year. Kung natatandaan po ninyo last year, isang 1 point na lang ang kailangan ni Alex to win that tournament. I think that was a WTA 250 tournament, yes. Yun sana ang kanyang unang tour-level singles title. 1 point na lang, kaso hindi siya pinabigyan nitong si Maya Joint dun sa kanilang naging final last year. Now, itong si Maya Joint ay umabante sa second round matapos talunin ang tennis legend na si Serena Williams, 6-3, 6-7, and 6-3. Tig 37 unforced errors si Joint tsaka si Williams. Pero lamang etong Australian pagdating sa winners, 40-26. Ngayon, pag nanalo si Alex Iala dito kay Maya Joint, posible niyang makalaban in the third round is the defending champion and the third seeded player na si Iga Swiatek ng Poland. Magkasama sila dun sa bracket. Ito nung si Swiatek, pinauwi na si Taylor Townsend, 6-1-2-6-6-3 sa kanilang first round singles match. Nanalo si Swiatek kahit meron siyang 36 unforced errors including 9 double faults. Very uncharacteristic yun para dito kay Swiatek. Pero dun sa set number 3, dalawang beses niyang nasira yung service game nitong si Townsend, and that was crucial sa kanyang naging panalo. Ang sunod niyang kalaban is going to be Karolina Pliskova. Yung naging panalo ni Iga Swiatek dito sa Wimbledon last year, maraming sasabi, it came as a surprise kasi clay specialist etong si Iga Swiatek, kung saan nakada-apat na titles na siya sa French Open. So, naging emotional siya no after nung panalo niya kasi nga hindi niya itong grass, nahihirapan siya rito. Nahihirapan siyang nagko-compete dito. Pasok din sa second round ang number 2 seed na si Elena Rybakina ng Kazakhstan after defeating Lois Boisson, 6-4-1-6 and 6-3. Ito ang ika-300 tour-level match win netong si Rybakina. And may sort of similarity dun sa naging panalo, sa naging laban ni Iga Swiatek, kasi meron din naman siya ditong 35 unforced errors. But she had a 34-9 advantage laban kay Boisson pagdating sa winners. Her next opponent is going to be KT McNally of the USA. Now, the first top 10 player sa ladies draw nitong Wimbledon na natalo na is number 8 na si Elina Svitolina. Hindi siya umobra sa kanyang kababayan, her fellow Ukrainian na si Daria Snigur, 5-7 and 2-6. So today, July 1, iba pang nanalo, Linda Noskovan, number 9 seed, defeated Ella Seidel, 6-4-6-3. Ganon din si number 12, Marta Kostyuk, over Nadia Podoroska, 6-1 and 6-2. Mamaya, at about 6 p.m., number 14 seed, former world number 1, na si Naomi Osaka will be up against Anastasia Gasanova. Second round na to, ha. And then number 1 seed, Arina Sabalenka, 8 p.m. ang match niya laban kay McCartney Kessler. 9:10 p.m. naman ang laro ni number 7 Coco Gauff against Solana Sierra. And then about 9:30 p.m. ang laban ni Jessica Pegula, the number 4 seed, katapat si Sara Sorribes. Meanwhile, in the gentlemen singles, etong kakapanalo lang sa French Open si Alexander Zverev, the number 2 seed sa Wimbledon, tinalo si Alexander Block 6-4, 6-7, 7-6 and 7-6 in 2 hours and 55 minutes. 48 winners para kay Zverev, 46 para kay Block. So almost pantay sila dyan. Pero Zverev merong 27 unforced errors, 35 para kay Block. So that's quite a disadvantage para kay Blocks. Hindi pinaporma ni Zverev etong si Blocks dun sa fourth set tie break. Kinumpleto niya yung panalo, ano, kinuha niya yung panalo with a 7-0 score dun sa tie break na yun. At yung last two points niya, ang ganda ng pagkakascore niya, a service winner pagkatapos a service ace. Ang sunod na kalaban ni Zverev will be Valentin Royer. Samantala, si Matteo Berrettini naman, nakascore ng 6-7, 7-6, 7-6, and 7-6 victory laban kay three-time Grand Slam champion na si Stan Wawrinka. Ito naman, tumagal lang mahigit 4 na oras. 4 hours, 20 minutes ang kanilang naging laro. 66 winners para kay Berrettini. Kasama na dyan yung kanyang 29 service aces. So yun yung kumontra dun sa kanyang 51 unforced errors. His next opponent is going to be number 20 na si Arthur Phil. Ito na ang huling laro ni Stan Wawrinka sa Wimbledon kasi sa pagtatapos ng season na to ay magre-retire na siya. Dun sa kanyang naging post-match interview habang nasa loob pa ng court, sinabi niya rin ayaw pa niyang mag-retire eh. Pero alam niya na ito na ang tamang panahon. So he will retire as a three-time Grand Slam champion. May US Open pa pero I don't know kung ano yung chances niya ron. But three times Grand Slam champion si Wawrinka. He won sa 2014 Australian Open, 2015 French Open, and 2016 US Open. Sabi nila ito raw si Wawrinka ang may pinakamagandang backhand sa buong tennis. Pero para sa akin, si Roger Federer pa rin. But, you know, pareho silang galing ng Switzerland. The first top 10 player sa gentleman's draw na natanggal na is number 4 na si Ben Shelton ng USA. Natalo siya kay Otto Virtanen, 4-6, 6-3, 7-6, 2-6, and 6-7. Some of the other results ngayong araw, number 13, Jiří Lehečka, defeated Alexei Popirin, 6-4, 6-2, 6-4. Ito namang number 9 seed na si Flavio Coboli. Ay, suspended pala yung kanyang laban against Mariano Navone. Suspended din yung laro ni number 17, Francis Tiafoe, tsaka ni Terence Atmane. Ang daming na suspend, ah. Samantala, sa pagbabatuloy ng Wimbledon ngayong gabi sa men's draw. Ayan, mga bago mag alas 8, nakaschedule itong laban ni Daniil Medvedev, the number 8 seed against Daniel Merida Aguilar. Number 1 na si Jannik Sinner, the defending champion, will be up against Nuno Borges about 8:30 p.m. Si Felix Augelia seed, the number 3 seed against Dino Prismich. And the 24-time Grand Slam champion na si Novak Djokovic, the number 7 seed. Makakatapat si Stefanos Tsitsipas ng Greece mamaya ito, around 11:20 p.m. It's now 5:23, mga kababayan. Bibili lang tayo ng ticket para makapag-ikot pa tayo sa ibang bahagi ng mundo. Magbabalik tayo dito sa post-game after this break.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
20: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
21: FYI lang ha. Pag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
20: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
22: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
11: Time check tayo, mga kaibigan. It's now 5:25 in the afternoon. We are back dito sa post-game sa Sports Radio 918. Galing tayo sa London. Punta tayo sa US of A. Sa New Jersey in New York, kung saan tinalo ng France ang Sweden 3-0 in the knockout round ng FIFA Men's World Cup. Abante na sa last 16. Ito pong France, ikalimang sunod na round of 16 appearance para sa France. At ang pinakambida rito sa naging panalo nila si Kylian Mbappe, nakadalawang goals. So meron na siyang 6 in total so far dito sa World Cup na to. Pareho sila ni Lionel Messi. In fact, tabla sila ni Lionel Messi for the Golden Boot lead. Yung una niyang goal, nagawa niya just before the halftime whistle. And then in the 74th minute, tapos yung isa pang goal ng France, nanggaling kay Bradley Barcola. Nakapag-assist naman si Michael Olise dun sa tig-isang goal ni Barcola tsaka ni Mbappe. Now, so far, ito pong France. I think, I don't know kung sila lang ba yung lahat ng laro nila dito panalo because 4 out of 4 ang France and Mbappe has scored 2 goals each dun sa tatlo sa apat na panalo nila. Susubukan nilang umabante sa quarterfinals when they take on Paraguay on Sunday. Sa Texas naman to, sa Dallas Stadium, Norway with a 2-1 victory laban sa Cote d'Ivoire or Ivory Coast to reach the last 16. First ever World Cup knockout stage win para dito sa Norway. Sinimulan ni Antonio Nusa ang scoring para sa Norway in the 39th minute. Pero tumabla itong si Amad Diallo ng Ivory Coast with a solo goal in the 74th. 12 minutes later, Erling Haaland with the tiebreaker para sa Norway, ang kanyang ikalimang goal in this year's World Cup. Muntik pa tong umabot sa extra time. Kasi almost naka-equalizer na naman itong si Amad Diallo, kaso na-save nung goalie ng Norway yung atake niya. So Monday, ang round of 16 match ng Norway, kalaban ito pong Brazil. And the last team ngayong araw to advance sa last 16, ito pong Mexico. So tawid tayo sa US-Mexico border patungong Mexico City Stadium. 2-0 win para sa Mexico over Ecuador. Ito naman ang kanilang unang first World Cup knockout stage win sa loob ng apat na dekada. Ganong katagal ang pinaghintay ng mga Mexican fans. Sa loob lang ng 10 na minuto during the first half, nakadalawa. Ito pong Mexico. Si Julian Quiñones sa 22nd minute and then 31st minute si Raul Jimenez. And actually, first 10 minutes pa lang nung laban nila, kasi pinapanood ko to kanina, at least yung simula, first 10 minutes pa lang, meron na kagad tatlong scoring chances etong Mexico. Yung dalawa dun, medyo the closest one or the best shot nila dun, yung header sana, kaso hindi lang naiangulo ng maayos papasok dun sa goal. So, ang Mexico nag-aabang kung sino ang mananalo sa England or DR Congo. And yung magiging laro nila will be on Monday. So bukas, beginning at 12 midnight mamaya. Ito yung mga schedule. England kalaban ng Congo. 12 midnight yan. So the winner goes on to face Mexico. Meanwhile, Belgium kalaban po ang Senegal at 4 in the morning. And then alas 8 ng umaga, US of A kalaban ang Bosnia and Herzegovina sa pagpapatuloy ng knockout round nitong FIFA Men's World Cup 2026.
22: Alaala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
11: Mula sa London, pumunta tayo sa US of A, tumawid tayo papuntang Mexico, balik na tayo dito sa Pilipinas, wala na tayong pocket money, wala na tayong pamasahe. Balik tayo sa Pilipinas, uwi na tayo. Recently, nakausap ng Sports Radio 918, ito pong si Naomi Gardoce, itong ating mountain bike cyclist na kamakailan, last week lang, nanalo ng bronze medal sa elite downhill event ng 2026 Asian MTB Championships na ginanap sa Tashkent, Uzbekistan. Now, dun sa naging panayam ng Sports Radio 918, abay naging emotional po si Naomi Gardoce. Hindi ko alam, pinaiyak yata ni Ma'am Judith. De, ang sabi niya kasi ron, itong kanyang bronze medal and kasama na yung kanyang buong experience dito sa naging competition na to ay higit pa kesa sa gintong medalya. Hindi naman bago yung statement niya na this medal bronze ay mas makinang, mas mabigat pa kaysa sa gold, but let's find out ano yung kwento, bakit naging emotional si Naomi Gardoce, bakit niya nasabing yung bronze niya is mas mabigat pa kaysa doon sa gold medal. Ito po yung panayam ng Sports Radio 918 sa ating MTB downhill rider na si Naomi Gardoce.
0: More than winning gold, yung experience from syempre, being down for the past months, and ito talaga, hindi ko inaasahan, and being able to represent also, and without anyone's help. After maybe yung injury ko, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung bumalik mag-bike eh. Pero nung nakita ko yung progress dun sa rehab, I think, doon ako nagkaroon ng, okay, pwede pa pala. Makakabalik ako in no time.
1: Nami Gardoce, welcome back to Sports Radio. Congrats, Nami! Yes, okay. So, how are you? Balik na ba ulit sa training si Nami?
0: Kakarating ko lang po kahapon, ma'am. So, medyo pahinga muna kasi ang haba din ang transit from Uzbekistan going back to Philippines.
1: Yes, oo.
0: Pahinga po. So, just back to training, maybe this week then.
1: So, relax muna. Siyempre, nanggaling sa podium finish eh. Wow! Bronze medal at the Asian Mountain Bike Championships after siguro sabihin natin 5 months after that huge crash and clavicle injury, diba, sa Southeast Asian Games. Ano ba ang ibig sabihin ng panalo na ito, Nami?
0: Wala naman po akong inaasahan din to actually get any medal or any good results kasi since kakabalik lang din and wala pa akong sunap, I never had to gauge yung mismong riding ko since more on rehab talaga ginawa and to

0: almost kumbaga bid goodbye, 'di ba, to this sport na mahal mo, yung silbi sa bayan, sa pamagitan ng mountain bike, downhill, 'di ba, kamuntik na, 'di ba, na natapos yun kasi grabe yung injury. Nakita ko, thank you kay Anna Katrina, 'di ba, yung good friend mo, na may mga photo ako na grab just to see you while recovering, and then while in Thailand, actually yon sa isang hospital sa Thailand yon. Talagang hindi biro yung injury na yon. So salamat sa mga sponsors. At syempre kina coach din si Coach Betel, ano, Solano, di ba? Yung grupo niya.
1: Yes,
0: karamihan sa mga atleta talaga din. Oh. So anong motivation mo going to Uzbekistan, ano? Ang layo pa naman ng lugar na yan. Alam ko na struggle para sa inyo din yung biyahe, even the finances, kasi alam ko may mga hindi pa naaayos. How was it, Nami?
1: Hindi ko in-expect na ganun po kalayo yung Uzbekistan, including yung mismong plane ride. So I was just hoping na smooth lahat, walang delay sa flights. And hanggang makarating dun po sa hotel, medyo at least sabay-sabay, may mga kasabay ako from airport to going to the hotel and going to the venue. Yung organizers was okay. They handled everything fine. Tapos, I mean, pagdating ko dun, hindi nila ina-expect na mag-isa lang talaga ako. And I told them that, oh, isa lang, wala akong mechanic, wala akong managers, everything I do is on me. So yun, may mga volunteers, they assist me throughout the event. So thankful din ako sa mga volunteers nila.
0: Yun na lang maganda sa Asian cycling community natin, nagtutulungan naman. So you were alone. Lone competitor natin even sa cross country, wala tayo, 'di ba, nakasali, 'di ba?
1: Oh, yes po.
0: Ikaw lang talaga ang tanging Pilipinong atleta doon. Wala kang mechanic, wala kang coach, talagang
1: wala po. Pero may mga other countries na nag-offer ng help, like si Daizo from Japan, he was really a good friend of mine. Naging friend ko na rin dahil lagi akong when I go to ACC, usually mag-isa ako, so doon. Tinutulungan niya ako, and also yung ibang mechanics ng ibang bansa na, I mean, from Hong Kong also asking if need ko ng help or sa Taipei dahil kompleto sila. So at least out of racing, they're also helping. Ganun yung community doon.
0: Thank
1: and
0: you.
1: And everybody knows everyone now.
0: Yeah, that's it. Nami, anong motivation mo to redeem yourself? Kasi parang na-feel ko yung post mo nung December na nagkaroon ka ng injury kasi you were all out, di ba, training, and then you would want to win again, not only the bronze, kasi before the games last year, bronze ka eh, di ba, pwede pa maitas yun. Then biglang aksidente, di ba, injury, hindi na nakakompete, o wala kang medalya na naiuwi dito sa bayan. So, going to this Asian Championship, yun ba yung ano mo? Parang yung mindset mo na bawi ako dito, although parang di ba ang hirap, di ka fully recovered. So just ano, take us back sa mindset mo nung probably sa seeding run and during the competition itself.
1: From last SEA Games po siguro, in-assess ko rin yung nangyari sa akin and anong pwedeng improvement ko. From then on, hindi siya usually yung inspiration na gusto ko to be, ano, ang parang naging ano ko lang is yung makalaro ulit. Yun yung inspiration ko na para, and sa family din, and sa mga friends, para sila yung naging inspiration ko to get back to racing. Tapos, after maybe yung injury ko, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung bumalik mag-bike eh. Pero nung nakita ko yung progress dun sa rehab, I think dun ako nagkaroon ng, okay, pwede pa pala. Makakabalik ako in no time. Tapos hindi ko siya minadali. Talagang yun yung ano. At least ang iniisip ko is long term, being patient. As in yun yung pinaka and goal ko this ACC was yun nga, still to get podium or kahit anong place, yun lang, and no pressure. And the next year will be SEA Games ulit, so I'm really hoping to get back in hard training again. Sunod-sunod na. Yun lang din.
0: So congratulations. So no pressure, ano. Just, you know, finishing the race, I'm sure kung nagkataon na ganun lang ang nangyari, okay na sa'yo. Kasi syempre, di ba, andun sama-sama yung takot, di ba?
1: Opo.
0: Baka may mangyari ulit, kagagaling mo lang, di ba? Tapos yun nga yung feel of doing ganun. Yeah, yes, go.
1: Pero pumunta ako doon, ma'am. Actually, hindi ako, wala akong takot na baka ano ulit yung injury. It was all about like mindset and doing everything na ako lang mag-isa, na punta ako manager's meeting, get yung ganito ganyan, na-miss ko yung practice session kasi wala akong manager, so I have to get everything dun sa mismong license control. Let's go back, antay ulit ng next session sa practice. So yung mga ganong ano scenario is more on nakakainis na I could have done more or I could do like early, pero hindi na part ng wala akong control. Yung may control ako is kung paano ko gagawin yung practice, how to be precise sa mismong racetrack, and being ano siguro being wise dun sa mismong race. Kasi nung seeding I crashed kasi there was like a rock on one section, and then nag-contemplate ako sa baba doing like saan ako nagkamali or is it mali ba yung line ko ganito ganyan, and then being calm is one of the key na kung bakit compose ako during finals.
0: That's it. So lahat pala talagang ginawa mo. O nga naman, may manager's meeting. So naka-miss ka ng training session. Oo. Meron kaming isang short video. You were flying. Anong tawag doon? Sabi mo first time mong ginawa ulit yon, yung pag-jump na yon. That's a big jump. What's that?
1: Yung road cap. Parang yun yung pinaka-highlight po, road cap. So yung first time ko ulit na doing that, and medyo may onting kaba lang kasi for the last 6 months, hindi ko ginagawa yun. And then, pagdating doon, syempre, you're on the race, you need to do this stuff. Even though practice siya, yun, tinanggal ko yung takot na I just got injured. So, setting that aside, I was calm. And then, sinend ko lang. And then, pinapakiramdaman ko yung sarili ko if it's something na nakaka-bother or not. Pero I think physically my body is ready for those kind of obstacles.
0: Yes, yes. Okay, so what was your placing sa seeding run, Nami?
1: Seeding run, I was fifth place kasi I medyo matagal din yung semplang. Dun sa klase ng racetrack, it was fast. So, magkaroon ka lang ng onting error sa isang section, it takes you like 2 to 3 seconds off it dun sa time. Kaya onting pagkakamali lang, malaki yung ano yung bawas dun sa time.
0: How many competitors?
1: I think 10.
0: 10, oo. Tapos ang winner doon ay mga Southeast Asian, kung di ako nagkakamali, tama ba? Thailand, Indonesia?
1: Thailand, Indonesia, meron pong Hong Kong, Taipei, Malaysia, Kazakhstan. Yun po yung mga, sa Uzbekistan. Ay, wala pala sa junior, meron Uzbekistan. Pero sa elite, wala po sila rider.
0: So, fifth ka to the, yung fifth yung ding ano mo, di ba, yung number mo in doing
1: yes,
0: the race. Ano. So, nakakaba yun, di ba, habang hintayin o kaya may idea ka na kung gaano kabilis yung iba or something like that. But you're used to this kind of, competition. So, after that, nalaman mo na bronze medal ka na, how was it, the feeling there? And then, nung pumunta ka na sa podium, Nami,
1: super happy po na I wasn't expecting and then got bronze. So masaya ako and syempre alam ko na ulit kung saan yung baggage ko pagdating sa Asian Championships or yung sa mga Asian riders. So more on improvement ulit on my end in training. So balik ulit sa ensayo and maybe a few rehab ulit just for other injuries. Tapos ganun ulit. Next, just looking forward to be able to represent ulit ang Philippines sa mga international stage.
0: Yes. Nami, is this your first time to be at the podium of the ACC because this is Continental Championships in downhill?
1: Yes, ma'am. Last ACC, last year lang, I had fourth place sa China. So I was really looking forward to get a podium. But not that na pinipressure ko yung sarili ko. I mean, if I get it, okay, I'm happy. If not, I'm still good. I'm back on downhill biking. Yun lang yung nasa isip ko.
0: Oh, what an experience and what an inspiring story coming from an injury, di ba? Ito pa pala, sa pagkakataon na ito pala ibibigay sa'yo, di ba yung podium finish after those, you know, hurdles, ika nga Nami, but you made it and definitely it made you, well, stronger, definitely, in the coming competitions pa. Sayang nga Nami, wala kasi sa Asian Games yung downhill eh, di ba?
1: Oo nga ma'am, kung meron sana, mas maganda and masaya.
0: So, what's next? Dito ba may mga local ba? Yung nag-nationals na ba tayo sa mountain bike, downhill?
1: We had nationals, ma'am, this January. But hindi ko kayang maglaro pa ng under rehab po ako. So, I missed yung nationals. Next games will be sa Danao po this November. Downhill po.
0: Ito ba yung mga AMS, Asian, yes, Mountain Bike Series, na Continental, yes, Series na rin, kung di ako nagkakamali. Malaki-laki din ang UCI points, no?
1: Opo, yun ang new look forward ko dito sa Philippines na salihan. And next month po, I'll be racing sa Whistler, Canada and Crankworks. So, yun talaga yung pinaghahandaan ko rin. Medyo malaki din po yung event.
0: Uy, nice. Meron ko pa sa Canada, no? And yes, definitely, so it's a UCI event. So, dagdag din sa ano mo. I just don't know. Meron ba kayong ranking sa downhill? I don't have any idea. Kamusta yung ranking mo? Especially na nanggaling ka sa injury and inactive ka the past months?
1: Yes po. Yung nasa ACC ako before po mag-start, ang ranking ko is nasa 106. So, after getting the bronze, hindi ko lang sure, ma'am, kung pang ilan na ulit ako.
0: Yes, okay. Definitely aangat yan. But Nami, okay, kahit ba may injury ka, hindi ka nakasali sa nationals, definitely nasa ano ka, nasa roster ka ng ating national team na inilista at ibinigay sa Philippine Sports Commission, Nami?
1: I was hoping na ganun po or maybe antay ng next nationals ulit to get the title back. Pero still I'm doing what I could on my end and
0: ibig sabihin wala kang monthly allowance right now.
1: Meron pa rin po.
0: Okay, good. Okay, kasi nag SEA Games ka naman, dati ka rin bronze. So that's it. Nandun ka pa rin. Definitely andun ka. So nice nice to have you dito sa ating program. So sinong gusto mga pasalamatan? Although you mentioned already kanina. Nakikita ko sa iyo you have this team ba yung Flying Race?
1: Opo. It's more on sponsor ko po sa apparel. So it's Fly Racing Philippines and si Coach Bunsen po is the one coaching me sa strengthening. Malaki po ang pasasalamat ko sa kanya. Kasi, I mean, hindi ako mag-improve kung wala talagang guidance from yung talaga magaling na coach.
0: So sila din na nag-sponsor ng trip mo. Sila yung gumastos, ang layo pa naman noon, and I'm sure mahal ang pamasahe and everything in Tashkent.
1: Marami pong nag-chip in ng mga private sponsors, mga individual. Sila from Subic din po, meron, Noto. Yung ibang ayaw pa mention, mga private sponsors. But ang dami rin pong tumulong sa akin. So, well, yung sa Vitoria Sports, Vitoria Tires, binigyan mo akong one of the best tires na I could use dun sa event. Yan sila Sir June Rocks, Trinks, and also yung sa race hub, yung sa gym na pinag-gyman ko po. Malaking tulong din po yung mga getting there or yung free gym membership. And also official lab pa sila sa mga super thankful ako. Dahil kung wala po sila, baka di pa po nakakapag-biker until now.
0: Galing, ano? Thank you, yes. Sa official lab, kina Coach Bethel. Okay, Nami. So, ano ang learning lesson, learning experience, and siguro advice mo na rin sa sarili mo na hindi mo kakalimutan after nga the injury and, you know, the big return and successful return. Ano na lang gusto mong i-share pa sa amin? At saka alam ko may mga atleta din dyan, Nami, ha, na siguro nakaranas o nakakaranas ng experience mo na yan, na may injury and then talagang naiisip, baka hindi na makabalik sa sport. But ikaw, best sample yan. You did it. What do you want to share to them?
1: I want to share na be positive lang na makakabalik sa sport with the proper guidance ng mga doctors and yung be religious sa rehab. Yun ang number one. And syempre, katawan pa rin natin to. You do what you do. And just look forward for long-term progression. And still, ask guidance for yung mga mentors. Yeah. Makinig din. And ayun, be patient always. Yun lang number one na natutunan ko. Maging patient sa rehab, maging patient sa training. And yun, just look forward for everything. And get some like short-term goals and long-term goals.
0: Okay. Congratulations. We're so proud of you and we're so happy for you, Nami. Nasusubaybay namin ang iyong mga ang iyong career actually, and nakakahanga ang kwento, especially this one. So, all the best. God bless you. Ingat.
1: Thank you, ma'am.
2: That was Naomi Cardoz, a bronze medalist 2026 Asian MTB Championships downhill events sa Tashkent, Uzbekistan. So hindi pala siya pinayak ni Ma'am Judy ito. Naalala niya kasi, ano, of I think yung lahat ng mga pinagdaanan niya, tingin ko nagsimula yan from the crash itself. It could have been life threatening, and then yung injury niya, nabali yung clavicle niya. So that's a career threatening injury. Recovery, hindi nakapag-compete, and then syempre back to training. Coming from that kind of accident na nalagay ang sa alanganin ng buhay mo. Di ba? Parang ang hirap ano niyan eh. May mga doubts ka pa pagbalik sa training kung may takot na kasama pa 'yan. And then yung experience going to Uzbekistan, all
3: ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Oprin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, Doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers yung makayang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Okay. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: This is your... Capital 104.3 The AM and FM Collab. Narito na ang programa mula sa People's Television Network, PTV4.
10: People's Television Network, PTV4.
3: Sa Capital 104.3, the PTV4.
11: EG, ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
12: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatak ng bumiyahe patungong Canada ngayong gabi para sa kanyang official visit. Patuloy na pagsuporta sa militar at pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon, siniguro ng Pangulo kasunod ng kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Philippine National Police, mahigpit pa rin ipinatutupad ang seguridad sa EDSA at sa ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ligtas at maayos ang pagtitipo ng isang religious group. PhilHealth, mas pinalaki pa ang benefit package para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Kung magkano yan at kailan magiging epektibo, alamin! Makalipas ang isang dekada ng paglulunsad ng malagim na war on drugs noong panahon ng Duterte administration, mga pamilya ng biktima at iba pang grupo muling nagsama-sama para ipanawagan ang katotohanan, pananagutan at hustisya. At fashion icon na si Heart Evangelista, ibinahagi sa social media ang update sa kanyang kalusugan matapos siyang maospital noong nakarang linggo.
13: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nakatakdang magtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi sa Canada para sa isang working visit. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga business leaders sa Canada, particular din ang pakikipagpulong niya para sa larangan ng mining, business process management at iba pa. Kumuha tayo ng update sa ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
14: Dayan Ice, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 7:30 ng gabi. Layo ng presidente na patatagin pa ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Canada at palakasin pa ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, biyaheng Canada na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong gabi. Ito ang kauna-unang opisyal na pagbisita ng Pangulo ng Bansa sa Canada sa loob ng mahigit isang dekada. Target ng Pangulo na palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
15: May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts.
14: Makikipagpulong din ang presidente sa mga business leaders sa Canada, Mahalaga ito upang mapalakas pa ang trade partnership ng dalawang bansa. Noong 2024, umabot sa 3.2 billion Canadian dollars ang kabuang kalakalan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga pangunahing iniluluwas ng Pilipinas, ang mga semiconductor at electronic products, pati na rin mga produktong mula sa niyog.
15: Partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services.
14: Dayan Ice, magtatagal ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada hanggang July 4. Sabi ng Malacanang, bagamat hindi ipinagsasawalang bahala ang banta ng destabilization umano at paglusob sa Malacanang sa harap ng mga isinasagawang protesta ng isang religious group, ayon sa Malacanang, hindi nito mapipigilan na magtrabaho ang presidente para sa ikauunlad ng bansa at ng mga Pilipino. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio.
13: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang militar na panatilihin ang integridad, disiplina at pagiging profesional. Nakatakda naman na magretiro ngayong buwan si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. Kinangulat ni Patrick de Jesus.
16: Hinihintay na lamang ang pasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung sino ang itatalaga bilang susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines matapos italaga noong July 2023. Ngayong buwan na nakatakdang magretiro si General Romeo Browner Jr. na unang AUFP Chief na makakumpleto ng 3-year fixed term mula nang maisabatas ang Republic Act No. 11939. Tumanggi naman si Teodoro na sagutin kung may mga pangalan siyang inirekomenda sa Pangulo, pero dapat anyang may pagpatuloy ang legasiya ni Browner sa AFP.
17: Itong proseso na to ay between the President and the SND, privileged ito, no? Kaya hindi ko pwede discuss. Mahirap yung standard na ipinakita ni General Browner, napakataas. Whether sa local at sa international at saka sa overall management ng joint supports ng AFP at katulong ko sa reforms na kinakailangan gawin.
16: Matapos kanselahin ang kanyang mga aktibidad kahapon para i-monitor ang protesta ng isang religious group sa EDSA, dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 79th na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Villamor Air Base, Pasay City. Bilang Commander-in-Chief, hinikayat ng Pangulo ang militar na panatilihin ang disiplina, integridad at pagiging profesional.
18: Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
16: Tiniyak naman ng Pangulo ang patuloy na pagsuporta sa PAF kasabay ng pagkilala sa kanilang mahalagang kontribusyon sa humanitarian assistance and disaster response at pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas.
18: Be assured that the administration is committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence.
16: Inspirasyon sa PAF ang iba't ibang hamon para mas makapagbigay ng dekalidad na serbisyo.
19: Rather than allow these difficulties to define us, we choose to learn from them and move forward together. We cannot afford to be stymied by adversity. For the centrality of air power in safeguarding national security, contributing to nation building, and meeting the expectations of the Philippine people has never been more significant.
16: Sa nakalipas na isang taon, higit sa 49,000 ang naging flying hours ng PAF para sa internal at external mission, kabilang ang pilot training, unit training, at maintenance. Patrick De Jesus para sa Bayan.
13: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Police na nagkasasilan ng checkpoints sa ilang bahagi ng bansa para harangin ang mga miyembro ng religious group na nais lumahok sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
20: Kuha ang video na ito kahapon ng isang miyembro ng religious group galing sa Cavite na patungo sana sa Maynila para makiisa sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Ang bus, inarkila ng mga miyembro ng religious group. Pero bago pa man sila makatawid ng Maynila, pinara na umano sila ng mga pulis sa bahagi ng Cavitex. Git nila, ginawa umano ito ng PNP para pigilan sila na makadalo sa aktibidad. Pero ang PNP, itinanggi ito. Ayon kay Acting Chief Public Information Office, Police Colonel Allen Rayco, normal para sa PNP at bahagi ng kanilang trabaho ang pagsasagawa ng checkpoints. Pero hindi ito para harangin ang mga miyembro ng nasabing grupo.
21: This is not specifically to prevent anybody from coming to Metro Manila, pero yung ating po is to safety. Always, ang safety po ng public ang ating tinitignan. So we are filtering. Normal naman po itong ginagawa.
20: Kaugnay nito, ay kinumpirma din ni Ko na nabigyan ng permit ang grupo na magsagawa ng kilos protesta ngayong araw. Ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Papayagan din ang mga ito na maghakot ng hanggang 100,000 makikilahok sa protesta.
21: Late in the afternoon ay nag-apply po sila and it was granted early in the evening po ng Quezon City Government for today's activity or gathering.
20: Sa kabila nito, ay pinag-aaralan pa rin nila ang pagsasampa ng kaso laban sa mga organizers ng kilos protesta dahil wala daw permit ang mga ito para sa isinagawang rally kahapon. Sa gitna ng ikinasang aktibidad, 7 pulis ang nasugatan habang isinasagawa ang kanilang tungkulin. Samantala, kinumpirma din ni Ko na pinakawalan na ang 3 na aresto kahapon sa kasagsagan ng protesta.
21: They were released for further investigation with no prejudice po for filing of cases against them later on if the evidence so warrants. Yung isa po, yung driver na naintindihan ng yung mismong naipit nating kapulisan ay naintindihan niyang gumagawa lamang ng trabaho, pinatawad na po siya. All the others are still bearing.
20: Kagabi, umabot sa 15,000 ang nakiisa sa protesta.
22: Ang sabi ng Quezon City LGU, hanggang Biyernes daw ang hiniling na permit ng religious group para makapagsagawa ng kilos protesta. Pero isang araw pa lang daw ang kanilang inaprubahan. Pero hindi pa dapat dito matuwa ang mga motorista dahil maaari daw silang ma-extend kung magiging maayos at organisado ang kinalang kilos protesta. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
13: Patuloy ang pagtitiyak ng MMDA na maayos ang trapiko sa kabila ng isinasagawang kilos protesta ng isang grupo sa EDSA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
23: Ilang beses sinubukan ng MMDA na ito ang mga sasakyan na ilegal na nakaparada sa paligid ng EDSA People Power Monument matapos ang biglaang rally kahapon. Hindi nila ito nagawa dahil umaalma ang mga rallyista at iniwasan na lamang ng ahensya na magkagulo. Pero tiniyak ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na nag-issue sila ng mga tickets sa kanilang mga nahuli.
24: Minabuti po namin na mag-stand down. Pero hindi po ibig sabihin ito na wala kaming ginawa. In fact, nag-issue po kami ng mga citation tickets for illegal parking. Doon po sa lahat ng sasakyan na nakaambalang sa karsada, true and cap.
23: Nagpaalala naman si Chairman Artes sa mga rallyista na may dalang sasakyan.
24: Doon po sa mga aten, I understand mayroon pa pong pagtitipon mamaya. So, notice po ito sa mga may dalang sasakyan. Doon lamang po tayo sa designated na parking, particularly doon sa may Temple Drive sa may likod. Yun po, inaalaw po yun sa likod. Pero definitely not sa EDSA. Pag kayo po ay nagpark sa EDSA, titikitan po namin yan.
23: Pinaalala rin niya na dapat ilagay sa tamang basurahan ng mga kalat sa rally para mapanatili rin ang kalinisan sa lugar.
24: Alam naman natin, pag yan ay naiwan sa karsada, tapos umulan na malakas, ang tendency po nadadala yan sa ating mga drainage system.
23: Samantala, kahapon ay kinumpirma na hindi nagkaroon ng koordinasyon ng grupo para sa kanilang isinasagawang rally. Pero kalaunan ay nabigyan din ng permit sa ginaganap na protesta ngayong araw matapos makipag-ugnayan. Ayon kay Quezon City Administrator Mike Alimurong, 4 na araw ang request ng grupo para sa kanilang protesta. Pero dahil sa pagsasaalang-alang sa trapiko at sa mga araw-araw na pumapasok sa kanilang trabaho at eskwelahan, 1 araw lang ang pinahintulutan na aabutin hanggang alas 8 ngayong gabi.
0: Quezon City is really an area, itong area na to, na our freedom of speech is respected. So as long as naman nag-apply yung mga tao and sumunod naman sa usapan, pwede naman talagang bigyan.
23: Mas pinalawak naman ang MMDA at inadjust nila ang mga barriers sa may bus carousel sa harap ng EDSA People Power Monument. Naitabi na rin ang mga bus na nakabalandra sa EDSA at nagkaroon na ng daanan ng mga motorista. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagbabantay hindi lang sa kaayusan ng isinasagawang rally, kundi maging ng mga motorista na apektado ng protesta. J.M. Thompson para sa Bayan.
13: May buwelta ang Malacañang sa mga naging pahayag ni Senator Aimee Marcos sa isinagawang kilos protesta sa EDSA. Git ng palasyo, nakakaawa ang senadora at tinawag din siyang obstructionist dahil sa paggamit ng fake news para sirain ang pamahalaan. Inaulat ni Clazel Cordelia.
1: Nakakaawa na raw ang mga ginagawa ng mga obstructionist tulad ni Senator Aimee Marcos na gumagamit ng fake news para sirain ang gobyerno. Sinabi yan ng Malacañang matapos ang maanghang na pahayag ng presidential sister sa ginawang protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
2: Kasuklam-suklam ang gobyernong malhin! Malhin! At walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda!
15: Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon.
1: Hindi raw updated ang senadora sa mga programa ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda.
15: Hindi natin alam kung Senator Aimee ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyerno ito. June 30, 2026, 186 Pangasinan Fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangisda natin?
1: Binara rin ng Malacañang ang tahasan umanong paninira ni Senator Aimee Marcos administrasyon at pamumunteriya sa paggamit ng ilegal na droga.
15: Napaka sigasig ni Senator Aimee Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na.
1: Sa kabila niyan, hirit ng Malacañang.
15: Sa mga pag-amin na ito ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas.
1: Wala raw balak ang Malacañang na magsampa ng kaso laban kay Senator Aimee Marcos na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hahayaan na lang daw ng palasyo ang National Bureau of Investigation na gumalaw sa mga fake news umano na pahayag ng senadora. Pero may panawagan ang Malacañang sa mga lumalahok sa protesta ng isang religious group.
15: At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, huwag lamang silang lalabag sa batas at huwag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.
1: Clazel Cordelia, para sa Bayan.
13: Samantala, sinimulan na ng Senado ang pagdinig sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante. Bukod sa banta sa cyberspace, binigyang diin din sa pagdinig ang malaking kakulangan na dahilan para madaling makahawak ng tunay na baril ang mga menor de edad. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
4: Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang menor de edad ay naimpluwensya ng grupong 764. Ang nasabing grupo ay itinatag umano ng isang 15 anyos na binatilyo mula sa Texas, USA.
5: Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerable minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
4: Ayon kay Ontiveros, itinuturing na rin terrorist group ang 764 sa Canada, habang tinatawag naman ito ng FBI at US Department of Justice bilang isang national security threat. Binigyan din ng senadora na hindi siya nananawagan ng pagbabawas sa online gaming. Salit, layunin anya nito na labanan ng organized group na gumagamit ng peking online identities para i-groom ang mga bata at piliting masangkot sa self-harm, cyber sex extortion at mga karasan.
5: Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto, at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban.
4: Ibinahagi rin ni Ontiveros ang pagpasok umano ng mga global nihilistic violent extremists o NVE networks sa mga popular na online gaming platforms. Samantala, nanawagan ang ina ni Joyan Cesepara, isa sa mga biktima ng pamamaril na panagutin ang mga dapat managot sa insidente. Hiniling din niyang babaan ang age of criminal liability.
7: Pwede naman siyang nakulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila.
4: Paliwanag na mali Police Staff Sergeant Arla Ray Basensya, tiyahing pulis ni alias Nash, isa sa mga minor de edad na sospek na illegal umanong pumasok ang kanyang pamangkin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang baril.
8: He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
4: Binigyan pansin ni Senador Rafi Tulfo ang kakulungan ng mga bahay pag-asa facilities at nanawagan ng pag-review sa mga intervention programs para sa mga children in conflict with the law. Ayon kay Tulfo, 28 lamang sa 117 operational bahay pag-asa facilities ang may akreditasyon mula sa DSWD.
9: 20 years after the enactment of Juvenile Justice and Welfare Act, our rehabilitation system remains incomplete.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng professional

National Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo. PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman. ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy. ECE 0065998. Bright M. Lista. ECT 009765. At Norven G. Redome. ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radio Pilipinas, Radio Publico, Radio Magazine, Sports Radio at Radio Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Kilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738

0: ngayon sa ating mga unsasakat mga isda, no? Besides yung presidential assistance from farmers and fisherfolk, mayroon tayo mga traktora, bangka, fertilizer, bingay, abaka, scrapers, mga pangkakaba, crop insurance, kasi marami pa, garden tools, rice and vegetables, so halos kompleto.
1: Yung container ng tubig, mga hose, kasi mahirap ang tubig sa alin, no? Paggamit ng hose, makakalapit-lapit yung from source hanggang duman sa area na tinataniman namin.
2: Malaking tulong po ito sa aming mga abakaleros. Hindi na po sila masyadong mahirapan maghugot ng lakas talaga dahil po sa machine na to.

0: Halawa, safe pa rin lahat. Ito, medyo delikado to.
1: Hindi sila makatawid ang produkto o yung mga mag-aaral na pumunta ng Panawi or Manila, Baguio. Kasi mahirap ng daanan. Isang araw bago ka makakyat dito sa kalsada.
2: Problema sa drumline, yung ano, yung maliit na kabli, galing mapuputol eh. Yung mainline, kailangan dalawa yun para ligtas yung drumline, ma'am.
0: Panawi, Batad, at yung mga ibang lugar, the terrain dictates that drumline is the best means of transport, you know, of agricultural goods. Bagong design natin ngayon, kaya na pati tao. So yung basket na yun, ang designed weight namin ay 1 tonelada. So pati motorsiklo pwede mong isakay, semento, bakal, hollow block, construction material. Sabi kanina is bawat biyahe ng 200 kilos capacity na yun, 50 pesos eh. Maging 1 tonelada, sabihin natin 50 pesos pa rin, eh, laking bawas yun sa 80% reduction in cost per kilo ng transport, no?
2: Malaking tulog to sa amin. Tulog to namin dyan. Maibibenta kung wala tong drumline, masasayang yung tulog to namin dyan. Pakapuntuhan niya, eh, maganda. Yung mas matibay.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 8 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang galawan diyan sa Quezon City, diyan po sa may area ho ng White Plains, parte ng EDSA, walang galawan ngayon. Pagka tinapos na po yung galawan dyan kagabi at sila ho'y lilipat po dyan po sa area ho ng Maynila, no, sa liwasang Bonifacio ngayon. Naman, idineklara na ho ni Mayor Isko Moreno kanina pang alas 3 sa madaling araw. Lahong klase sa lahat ng level o mapapribado man o sa mga pampublikong paaralan. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Araw po ng Huwebes ngayon, ados na tayo sa buwan ng Hulyo 2026, ano, sa mga hindi pa nagbabalit ng pahina ng kalendaryo. Palitan na yan. Bago itapon yung pahina, check nyo muna, double check muna, baka may mga listahan kayo ng receivables. Importante yung mga itinatil at inire-record ho ninyo. Noon na siyempre yung mga bayarin, kasama rin kung dapat na obligasyon yan, ano ho. Ingat po at magandang maga muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Mga kayong bahagi ng Kapuloan, Mapa, Luzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayong napapainggan. Ay sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas sa nationwide, worldwide. Of course, kasama pa rin po natin ang Radyo Television. Diyan pa rin po naman ang 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCI sa may parte ho ng PDG Ilocos Norte. Ay, good morning dyan kay Mayor Regina and the rest of the gang. Diyan po naman sa may parte ho ng Cagayan, ano, DWCJ. Morning naman kay Governor Ed Aglibay. Siyempre, sama na natin batiin si Jel Tom Lanchon. Jel Tom, kubisi ka na rin sa pagsasakat, nagtatalim ka na rin ngayon. Gandang maga na rin kay paring Lando Marquez ng LTAP. Time no see, pare ko. Long time na nabalay ito sa'yo dyan. 10 na minuto na kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chopper, baka antok-antok sa Manibela, bawal ho yan, oh. Ikalabit lang ang Mamang Chopper para magising ang diwa at bawal po ang tulog habang nagmamaneho. Kailangan gising na gising, lalo na yung mga ka-sister, mga brother natin, ano ho. Pero po ng Webes ngayon sa mga may obligasyon, ayun muna yan, ano ho. Pero mamaya nga po, palibas ay hindi daw ho nakasunod sa mga panuntunan. Mukhang hindi na ho na-extend pa yung permit, ano, dito sa Quezon City. Nang kapatiran ho natin sa INC sa nagawa ho nilang rally dyan sa area ho ng White Plains. Ganun pa man, pinahayag na rin ho nila kagabi na tuloy po naman sa Maynila, ano ho. Yan naman nag-anunsyo agad itong si Mayor Isko Moreno. Ay, good morning, Mayor Isko. Good morning na rin kay Manoy. Manoy Cesar Chavez. Good morning, Manoy. Yan, lugar ho ninyo, ha? Karapin dyan sa Maynila, yung Malawakan at ay tutuloy na pagkilos sa protesta rally ang kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Dyan po sa Maynila ngayong araw, ano ho? Naman agad-agad sinuspindi na ang klase ng mga mag-aaral ho natin dyan sa Maynila, lahat ng level, papapribadong sektor, ting mga para lang po naman sa gobyerno.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, Robrigado. Sama-sama together nating bantayan ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural. At siyempre, pagtanggap pa rin natin ng mga report galing po sa mga lalawigan. Mga balita galing po naman sa labas ng ating himpilan. Alagay muna ng ating panahon. Alamin muna natin kamusta po natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Kamusta ka na, Henry? Di pangalan ng bagyo, di ba? At sinasabing, nakalabas na ba? Mga ladies and nakalabas na ba? Mapalabas pa lang. Uulan po, sinasabing maulap sa malaking bahagi po ng bansa dahil sa southwest monsoon. Yan po yung habagat. At ang papalayo na tropical depression, Henry. Diskan na lang. Asahan po yung kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila. Ang lurang bahagi po naman ng Luzon at Visayas. Habang ang lalalabing bahagi po naman ng Pilipinas, sabing makararanas yun ng maalinsangang panahon na may mga pulo-pulo po namang pag-ulan. Dito po naman sa Luzon, kasama po ang Metro Manila, kasama po natin ang Zambales, ang Bataan at Calabarzon. Mamaya sa parte na tayo ng Bataan sa mga kaugnayan natin. Ho. Sabing maulap po ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm dulot po ng habagat. Mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pag-bat landslides. May mga malalakas po namang buhos ng ulan. Kaya naman ang Visayas, ang kanlurang Visayas, ang Palawan, Negros Island Region. Grabe sa Negros Oriental. Lang. Stay doon sa Tubuha, talagang lumalaki yata yung problema talaga ron. I mean, ang dami, maraming report na ano, hanggang doon ha. Makulimlim na may kalat-kalat na pag-ulan dahil po naman pa rin sa tinatawag ko nating habagat. Kaya po naman ang Mindanao. Mapabahagi ng ating bansa, sinasabing bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng localized thunderstorms. Lalo na po pagsapit po ng hapon o sa gabi. Ang estado naman daw ng karagatan, moderate to strong ang hangin sa kalurang bahagi ng Luzon. At meron pa rin hong babala. Ano ho? Mga maliit pong bangka at mangisda laban po naman sa mga pumapalaot. Ayan. Sa mga nangangamusta, kamusta ang panahon natin dyan sa car? Ang Cordillera Administrative Region, no, kasama po dyan ang Baguio City, ang Benguet, yung Atok, pinakamalamig ho yan, ho. Kararanas ho ng maulap na papawirin, meron pong kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlan, mga pagkulog at pinahidig pa rin po ng habagat ho yan. Sa Baguio, sinasabing malamig at maulap ang panahon na naglalaro po sa 21 degrees Celsius hanggang 26. May mataas pong chance na pag-ulan at scattered thunderstorm, pagsapit po na tanghali hanggang sa hapon po naman. Diyan po sa Atok Benguet. Naku, gusto ko marating yung Atok Benguet na yan eh. Mas mababa po ang temperatura doon kumpara naman sa Baguio. Nasa 14 hanggang 20 degrees Celsius po sa mataas na bahagi. Sa handaw po dyan yung makulimlim na kalangitan. Hindi po mga biglang pag-ulan, pal na hamog, ano. Lalo na sa mga daan ng tulad po ng Halsema Highway. Halsema Highway, nakakatakot din yan. Pangbahagi ng Car, yung Abra, yung Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, ang kalahatang maulap po dyan. May mga pag-ulan dahil po naman sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Manakalipas na araw, taas ho yung banta ng landslides. Ano ho? Flash flood sa mga bulubunduking mga lugar. Kaya pinag-iingat po yung mga motorista natin. Doon po sa mga marurupok na gilid ng bundok dahil sa banta ng gumuguhong lupa, mahinang visibility dulot po naman ng hamog.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Webe sa mga may obligasyon. Lalo na kila brother, kila sister. Galaw-galaw na ho tayo. Diyan sa veteran family. Diyan pa may party ng Santa Cruz, Laguna. Diyan kay Emberly Cervantes. Ano ka ba? Bilido mo ngayon, Emberly. Kasi may Guadalupe, Makati, Metro Manila. Ganon din sa Pataxil family. Sa Jacob family na nakatutok diyan sa Guadalupe, Makati. Leon family. Ano? Diyan sa may Guadalupe. Kasi may Antipolo Street, Guadalupe, Makati, Metro Manila. Good morning. Good morning din kay Kuyang Hector Jacob. Ayun. Siyempre sa Martinez family. Ang umaga rin po sa mga nakatutukurihan. At sa Martos family ng Guadalupe, Makati, Metro Manila. Mga taga-local daw ng Guadalupe. Magandang maga sa inyo riyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tambay po lamang sa mga report, may kinalaman sa mga balitang agrikultural na manggagaling po sa lalawigan. Matapos po yung ating balita tungkol sa lagay ng ating panahon. Mga estudyante natin, magdala ho ng payong pananggalang, ho, hindi panaksak, hindi ho baril, yung mga panakit na bagay. Meron namang insidente po ng pananaksak ngayon, nangyari na naman, parang kahapon yata ito. Tinaman ho ng Zamboanga. Dalawa ng insidente ho ng pambubuli na naman naginap kahapon eh. Pero ng Zamboanga, sinaksak po yung isang, may sinaksak. Indaw isang yung kwento, sinasabing matagal na siyang kinukulit at pinipilit na gumamit ho ng marijuana, ng bawal na ano, ha? Gamot, ha? Mga bawal na hindi dapat ginagawa ng mga estudyante. Ang punto, nairita na yata dahil sa pambubuli, nanaksak na. Kung dumarami ho yung kaso ng ganyan at maging iba mga paaralan mo ang ganyan na rin eh. Dapat paigtingin po ng bawat eskwelahan. Gamitin na ninyo yung mga Boy Scout at Girl Scout ninyo at iba pang mga security ni ano niyo diyan na pinatutupad diyan sa mga paaralan. Kumpiskahin at kapkapan yung mga estudyante pumapasok sa mga bisinidad ng eskwelahan. Mag-report kayo sa DepEd. Mga eskwelahan nagsasagawa na ho ng ganyan, iba may nakikuha ng mga paltig, mga pellet gun, kukuha ng ganun. Pero insidente na nag-away, nanaksak ho ng ballpen sa CR. Ganyan na ha. Dapat yung mga eskwelahan at yung mga pinuno ng mga bawat eskwelahan sa elementary at high school, maging mapagmatsyag, be vigilant, maghigpit po kayo. Yung Boy Scout ninyo at yung mga Girl Scout ninyo, mga pkap at mangumpis ka ho ng mga ipinagbabawal na mga hindi dapat binibitbit sa mga eskwelahan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tanggap muna tayo ng report kay Jemay Dagala. Kami to ng upper middle income status ng Pilipinas. Patunay ang matatag na ekonomiya ayon po naman sa DepDev. Minuto natin ang kompletong detalye ng balitang yan sa magandang report ni Jemay Dagala. Good morning, Jemay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinagmalaki ng Department of Economy Planning and Development na nakamit ang Pilipinas ang estado na pagiging upper middle income country ng World Bank. Ayon kay Development Planning Secretary Arsenio Balisacan, makasaysayan ito lalo't bunga ito ng patuloy na paglago ng ekonomiya at maayos na pamamahala. Batay sa income assessment ng World Bank nito Miyerkules, Hulyo a Primero, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa na mas mataas sa threshold na $4,636. Nakapag-ambag dito ang paglago ng gross domestic product ng bansa sa 5.8% mula 2021 hanggang 2025, ang remittance mula sa mga overseas Filipino worker at ang pagiging chairman ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon. Sinabi ni Balisacan na sa kabila ng mga lokal at pandaigdigang hamon, patuloy na itataguyod ang pamahalaan na nagkakaisang paglago na gumagabay sa pag-unlad ng bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good morning pa nga pala to sa iba't ibang grupo at mga asosasyon, mga irrigators natin, mga farmers natin. Pwede bang bahagi ng kapuluan, mga nakatutok na ho sila sa atin ngayon dyan this morning. Good morning, good morning, good morning. Magandang umagang bangon sa inyo. Isang masagana agrikulturang araw. Sarap na almusal. Mainit na yakap sol sa mga pawit. Pabalik po sa galing sa laot. Pangingisda natin. Dalawang buwang pagkapalawig po naman sa price cap ng imported rice. Inirekomenda na ho ng Department of Agriculture. Good morning nga pala kay Secretary Kiko Chio Laurel, sir. Good morning. Thank you, ha. Tuto ka rin. Pinuno natin ang mga balita mula naman kay Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inong pirma ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang pagrekomenda ng DA ng 60 araw na extension sa 50 pesos kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice. Isinumite ng DA ang panukala sa National Price Coordinating Council matapos na mapaso noong June 13 ang isang buwang pagkapatupad ng rice price cap. Ayon sa kalihim, kailangan ng karagdagang 2 buwan dahil nasa panahon ngayon ng lean months o mahabang produksyon ng palay. Ayon pa sa kalihim, matapos alisin ang price cap, mailang retailer ang nagtaas muli ng presyo at sinamantala ang sitwasyon, kaya hiniling nila agarang pagkapatuloy ng limitasyon sa presyo. Kapag naaprubahan ng Office of the President, ipatutupad ang price cap sa loob ng 2 buwan sa mga pamilihan sa buong bansa.
7: Malinaw sa datos na yung dating 52 or 51 na average, naging 47, 48 during the high. Then why we need 2 more months is dahil ngayon wala harvest. So if we lift yan, baka tumakas na naman. But then by by another 60 days, by August, September, paumpisan na ulit yung harvest natin. So, mag-stabilize ang supply, mas maraming supply. In general, mas makontrol natin inflation.
6: Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
4: Pilipinas. Maraming salamat, Marian Bastas, ang nagalit sa ating orasang kapitbahay. 20 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ingat pa rin sa mga biyahero-biyahera ng gulay, na karne, na baboy, ng baka, ng manok. Pagka hindi kaya yung dire-diretsyong long drive, gilid-gilid lang ho tayo ho. Power na, 15-30 minutes. Okay na ho yun. Tsaka natin balikan yung manibela. Good morning din sa mga nakatutok sa ating mga pamilihang bayan. Beautiful girls at mga gwaping na mga machong tindero-tindera natin. Oho, magiging sa inyo dyan. Smile naman dyan. Konting ngiti lang. Yun. Ay, teka muna ho. Ilang pang balita ho natin na pinakabagong balita. Init-init pa ho ito ha. Ngayon pong Hulyo 2. Pinangungunahan po ang pagkapatupad ng DA Circular No. 1 Series of 2026. Ano ho'y nagpapatigil sa pag-convert ng mga lupang sakahan? Ako, dapat lang. Sabay ho ng mga lokal na proyekto sa iba't ibang rehiyon tulad po ng Cordillera at mga parting Visayas ho naman. Sabing 6-month freeze. Ano ho? Kaya nagkasundo ang Department of Agriculture at ang tanggapan ho ng DILG na magpatupad ng 6 na buwang moratorium pagproseso ng mga aplikasyon para gawing subdivision o pabrika po yung mga lupang sakahan. Nga naman, kung puro na lang tayo yung subdivision, na lamang tayo malls, anang sakahan, mangyayari nun, import na lang tayo ng import. Hirap po yun. Mahirap po yun. Ayunin po ng mga fruit producing areas yan habang tinatalakay sa Senado, Agricultural Land Conversion Ban Act, Senate Bill No. 220. Ano ho? Ikipagtulungan din po yung ating pamahalaan para po naman sa property tax exemption, mga pasilidad at imbakan, yung mga warehouses na tinatawag, agrikultura para mabawasan, gastusin po naman ang ating hong mga magsasaka. So, klaro ho yan, ha?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ba't nung pag ginagawa yan, no? Tinutukan na sana nung pa yan, Ang mga ani ho na mga magsasaka sa Negros Oriental, ibinida sa Eco Float Parade, sa magbukas po naman ng 52nd National Nutrition Month, po naman sa Dumaguete City. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nandiyan po naman si Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sariwa at makukulay ng mga gulay at prutas ang bumida sa ginanap na EcoFloat Parade sa pambansang paglunsad ng 52nd National Nutrition Month sa lungsod ng Dumaguete sa lalawigan ng Negros Oriental. Sari-saring prutas at gulay ang nagdagdag kulay sa mga sasakyan at pedicabs na nakilahok sa parada sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. Mga ani ito mula sa mga grupo ng magsasaka sa Negros Oriental. Kabilang sa mga gulay at prutas na ibinida sa parada ang sitaw, pechay, repolyo, carrots, talong, malunggay, upo, mangga, pinya, saging, langka at iba pa. Maliban sa EcoFloat Parade, ibinibenta din ang sariwang mga gulay at prutas sa Nutrition Month Trade Booths sa Freedom Park sa Dumaguete. Layunin itong matulungan ang mga Negrense at Dumaguetenos na makahanap ng abot-kayang pagkain nang hindi makompromiso ang nutrisyon ng kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
4: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Cebu. Samantala, mula Cebu, dako naman tayo ng Naga sa Bicol area. Una-unahang agri-libro para hon sa mga bata sa Naga City, Camarines. Lulunsad po ngayong Nutrition Month. Amin muna natin ang mga detaling yan mula naman kay Elaine Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Balitang kaalaman at agrikultura para sa mga bata ng lungsod ng Naga. Ito na ang pinakaunang agri-libro para sa mga kabataan na ipupublika ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Naga. Ito ang unang libro sa bansa na ginawa mismo ng isang LGU para turuan ang mga bata tungkol sa pagkain, pagtatanim at healthy living. Simple at makukulay ang mga guhit para maintindihan ng mga bata. Itinuturo kung paano magtanim ng gulay sa bakuran, bakit mahalaga ang pagkain ng masusustansya, at paano maging healthy habang bata pa. farm to table ang konsepto mula sa lupa hanggang sa plato. Abangan ito sa paabot na Nutrition Month. Ngayon, doon unang ipapakita sa publiko ang libro at ipapamahagi sa mga paaralan at daycare center sa buong Naga City. Sa mga nasa likod ng proyektong ito, salamat sa sipag at dedikasyon ni na Edlyn Apin, Ray Obaldo at Chesco Lucas na naghirap para maisakatuparan ang agri-libro para sa mga bata. Ito rin ay daan sa mas maliwanag na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maganda yung mga libro-librong ganyan. Ano ho? Kado ko tuloy yung mga gamit ng bata ngayon. Putang mabato, Chris. Araw ang gamit, matchbox. Mga matchbox ng araw. Mga lasasakyan na nasa sinlakilan ng pospo rin lalagyan. Eh, yung Gorbox na ho eh. Gorbox na, bumapatay. Ako naman. Ah, yung matchbox galing ko sa England, way back 50s. Tohong Gorbox galing naman sa Germany. Dito lamang 2022. Talagang buong kailangan talaga ng parental consent ho dyan. Medyo may patahin kasi yung dating nun eh. Araw ganun lang ang laruan, hindi ho Gorbox, matchbox lang, masaya na tayo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: 88 mga bagong certified nutrition advocates nagtapos sa Nutrition School on the air ng NNC Davao Region. Detalye ng balita niya si Katlao, si Katlao. Abra man sa Radyo Pilipinas, Davao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilala ang 88 nagtapos bilang Certified Nutrition Advocates sa idinaos na graduation ceremony ng Nutrition School on the Air o NSOA ng National Nutrition Council Region 11. Nahati sa 3 batch ang programa. Sa ilalim ng implementasyon ng Radyo Pilipinas Davao, lumahok ang mga kabataan mula sa Davao City Youth Development Office, University of the Immaculate Conception at Davao del Norte State College. Samantala, ang iba pang batch na ipinatupad katuwang ang Davao City Disaster Radio at 1197 DXFE ay nilahukan ng mga buntis at nagpapasusung ina at mga barangay health workers. Sa seremonya, kinilala rin ng NNC 11 ang Radyo Pilipinas Davao bilang katuwang sa 2 taon ng pagpapatupad ng NSOA. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng City Health Office ng Pamahalang Lungsod ng Davao kung saan binahagi ng mga resource person ang mahalagang impormasyon sa nutrisyon sa pamamagitan ng pagdalo bilang mga panauhin sa mga katuwang na himpilan ng radyo. Sa pagtatapos ng Nutrition School on the Air, opisyal nang kinilala ang 88 na kalahok bilang Certified Nutrition Advocates na inaasahang magiging katuwang ng National Nutrition Council sa pagsusulong ng wastong nutrisyon at malusog o mas malusog na pamumuhay sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Good morning sa mga estudyante, papasok ko, magdala ng payong pananggalang, hindi ho baril, hindi ho panaksak, hindi mga ano ha, ano dinadala ninyo. Training course on Farm Business School for Coconut-Based Enterprises at gawa po naman ng ATI Regional Training Center 9. Ampo sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Pinabanggit ko sa inyo kahapon, may bully na naman na naksak sa Zamboanga. Ante na naman ho. Kasi gubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Matagumpay na anay sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang Training Course on Farm Business School o FBS for Coconut-Based Enterprise Batch 6 sa Barangay Noke sa Bayan ng Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Ito ay dinaluhan ng 30 mga magsasaka ng niyog mula sa nasabing munisipalidad. Layan ng pagsasanay na tulungan ang mga magsasaka na ituring ang pagsasaka bilang isang negosyo upang mapalago ang kanilang kita at kabuhayan. Ang programa ay pinatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pagkipagtulungan ng ATI RTC 9, Philippine Coconut Authority at lokal na pamalaan ng Olutanga. ang natagumpay na aktibidad ay naging posible dahil na rin sa dedikasyon ng mga facilitator na gumabay sa mga kalahok sa kasagsagan ng pagsasanay. Ang pagsasanay ay nagbigay din sa kalagahan ng pagtingin sa pagsasaka bilang isang negosyo. Taos posong pinasalamatan ng ATIRDC9 ang PCA Sampuanga Sibugay, ang lokal na pamalanang Ulutanga, ang Municipal Agriculture Office at ang Barangay Local Government Unit ng Noke dahil sa kanilang mahalagang suporta at pagtutulungan sa pagpapalakas ng mga magsasaka ng niyog at sa industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Zamboanga ho yan, kaya yung binabanggit ko sa inyo kanina, meron pong dalawang estudyante, sugatan ho, matapos saksakin ang kanilang aklase dyan sa May Kabaluway National High School. Sabi po ng suspect, isang grade 11 student, matagal na ho siya nakararanas ang pambubuli. Pinipilit ho yung biktima gumamit ng marijuana kaya nagdala siya ng kutsilyo. At sinaksak niya yung dalawa sa Buanga yan. Pundin sa Bacolod, ganyan din ho ang nangyari. Or si Anyos naman, grade student, sinaksak ng kanyang eskwela. 12 Anyos, grade 7, maso ng eskwela. Tapos mo naman yung isang matinding alitan. Kaya yung mga school heads, school faculty, school facilities, yung ano kayo, vigilant kayo. Lagi nyo kinakausap yung mga estudyante niyo at yung mga karapat-dapat na gawin, dagdagan nyo pa, paigtingin nyo pa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Magbabalik po kami, sandali po lang, ilan mo lang mahalagang paalala. Pakiusap lang, oh. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada, sandali lang.
3: Usapang Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
13: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Marita. Taka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan at usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Balik ko tayo sa ating balatuntunan. Good morning sa mga nakatutok sa ating dyan sa tanggapan ho ng Bureau of Soil and Water Management. Ang una ni Director Gina Pinilo at ang kanyang mga staff. Mga kawani po rin. Gandang maga po sa inyo rin. Kundi sa mga nakatutok sa ating dyan sa National Meat Inspection Service. Pangunguna naman ni Director Lontok. Doc Bob Umali, si Doc Duque. Ayun, and the rest of the gang, magandang-maganda rin kay Attorney Rosal. Oo, oh, di ba? Oo. Sabi ni Doc Umali, tatandaan niya doon yung matchbox na yun. Kasi 50s yun eh. Mabasa yung matchbox, 1953. Gorbox nito lamang 2022. Matchbox galing kong England. Gorbox galing kong Germany. Nakita niyo na.
7: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
8: Samantala, DI Felfida, nagkalobo ng 3 makabagong makina sa mga proseso naman ng abaka. Sa mga samahan po ng magsasaka, dyan po naman sa Surigao del Sur. Surigao, si Congressman Butch Bijay, tuloy bigla. Sabihin mo natin ang mga detalye ng balita si Angel Luisa Obosa, Radyo Pilipinas, Tandaga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng Modified Abaca Spindle Stripping Machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pamuno ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinaunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamalaang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga Municipal Agriculture Office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
8: Shout out din sa mga nakatutok dyan sa tanggapan ho ng Filmec. Ano ho? Yan sa area ho ng Nueva Ecija, sa pamumuno naman Director Junicia Alvinja. Ayun, sa Alvinja family, magandang umaga na rin. Okay, kaya Fabrica. Bahan ng Department of Agriculture, gandang maga. Okay. Halos 10,000 mga magsaka naman sa Pangasinan. Tanggap po ng Presidential Cash Assistance. Idetalyo naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yoga.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagtagumpay ang pamamahagi ng Presidential Cash Assistance sa may 9,964 na malilit na magsasaka sa Pangasinan sa nakalipas na linggo upang maibsan ang epekto ng matas sa gasusin sa pagsasaka at mga hamon ng panahon. Sa naturang bilang ng beneficiaryo ang 3,284 ay mula sa bayan ng Bulinaw habang ang 6,680 ay mula sa San Carlos City. Layo ng pondong ito na maghatid ng agarang tulong pinansyal para sa mga lokal na manggagawa sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan ng kagawaran ng agrikultura sa Rehiyon 1, Katuwang, ang mga lokal na pamahalaan pamamahagi ng ayuda ay sa mga opisyal ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa lokal na agrikultura at pagtiyak sa seguridad sa pagkain. Binigyan din ng pamunuan na ang tulong pinansyal ay isang malaking hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain at mas mapalago pa ang kabuhayan ng mga magsasaka sa buong probinsya ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Mino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Maraming salamat, Tayub, Pangasinan. Good morning kay Manang Susi, Akay at Menard Pudente. Family, magandang umaga sa inyo riyan. At siyempre, sa iba pang good news po natin, rehabilitasyon po ng Ibagao Rice Terrace at saka meron tramline sa pinag-uusapan. Ayan, naglaan po ang ating pamahalaan po ng 147 milyong pisong pondo araw sa taong 2027 para simulan pong malawak ang rehabilitasyon na sa mga nasirang bahagi po ng Ibagao Rice Terraces. Sandang taon na yan. Kasama po sa pondo yung sinasabing 68 milyong piso naman sa lalawigan po ng Ibagao at 30 milyon naman para po ayusin yung dalawang agricultural tram lines na mapabiliso yung biyahe ng mga ani na magsasakay. Yun ang maganda. Yung dito sa Metro Manila Karating Provincia at sa mga tren na isinasakay yung ganyang klase ng kalakal. Basta natin sa mga kalsada, abawas yun ng traffic yun.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Isang pong individual inaresto naman sa kampanya kontra illegal fishing sa Iloilo at Antique. Pinuhin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Paul Da Rosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inalakas pa ng Police Regional Office 6 ang laban sa illegal fishing matapos ang magkahiwalay na operasyon sa Iloilo at Antique na nagresulta sa pagka-aresto ng 10 individual na sangkot sa ipinagbabawal na pangisda at pagkakumpiska ng mga gamit sa pangisda at mga nahuling yamang dagat. Sa bayan ng Carles, Iloilo, nagsagawa ng joint operation ng kapulisan at municipal bantay-dagat ng Carles na nagresulta sa pagka-aresto ng 9 na tripulante at pagkakumpiska ng 2 troll fishing vessel dahil sa paglabag sa municipal ordinance.

0: dagat na nagresulta sa pagkahuli sa mangisda dahil sa paglabag sa municipal ordinance. Nakumpiska mula sa kanyang isang spear gun, goggles, flashlight at humigit kulang 3 kilo ng iba't ibang uri ng isda. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, mahalagang mapangalagaan ang yamang dagat dahil ito ang pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain ng maraming pamilya. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang kapulisan na makikipagtulungan sa malokal na pamahalaan at iba pang partner agencies upang mahigpit na maipatupad ang mga batas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Paul Tarosa, Iloilo. Merong peste sa tubuhan o sa Negros ay yung RSSI outbreak po yan. Ano ho? Patuloy ang pagpursige naman ng DA at ng Sugar Regulatory Administration. Asukpuin po yung red stripe subscale insect na yan. Infestation na po pinsala sa mga sakahan ng tubo sa Negros Occidental. Nagutos na rin po ang DA ng mass production ng biological control agents, mga natural na amag at organismo. Habang ang mga magsaka po naman sa Negros, magamit na rin nun mga agricultural drone tapos sa pag-spray ng panlaban sa peste. Malaking problema dyan sa Negros, ha? Kasukal natin, tabuhan, mukhang may problema talaga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Makakasama po natin na via naka-YouTube ba siya? Pondpals lang siya. Ever siya. Si Commander Michael John Encina, Coast Guard Station ng Bataan, ng Philippine Coast Guard. Alamin po natin yung kanilang pagtutuko naman sa kapakanan, kaligtasan po ng ating mga mangisda at yung pagbabantay din sa karagatan, doon sa mga illegal na mga aktibidad at yung mga bagay-bagay na kanilang tinututukan pa rin ho dyan. Magandang maga sa iyo, Commander Michael John Encina. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, good morning, Commander Michael John.
3: Yes, sir. Magandang umaga po. At sa lahat ng ating tagapakinig, magandang umaga po.
2: Commander Michael John Encina, ano na lang, Kahiro na lang para mas maganda yung painggan. Ano ho? Ayan.
3: Yes, Kahiro. Good morning.
2: So, nandyan okay sa Bataan ngayon?
3: Yes, sir. Opo.
2: Okay. Kamusta po ang Bataan ngayon na napaka-busy din po ng lugar na yan sa ating mga mangingisda at yung mga pumapalaad po dyan. Kamusta po yung inyong monitoring, kamusta po yung inyong pagbibigay alalay at pagbibigay seguridad sa mga mangingisda po natin at yung mga ibang intruder na galing pa ng Cavite, pumupunta rin, yung mga hinuhuli. Kamusta po? Bigyan nyo nga kami ng mga kwento tungkol dyan.
3: Yes, Sir Hero, no, tama po kayo dyan. No? Ang Philippine Coast Guard dito po sa Bataan, kaakibat ang ating mga coastal communities po ay nagtutulong-tulong upang ito pong ating mga mangingisda, lalo na po ngayon na mapapansin natin na nagiging tag-ulan na yung sitwasyon natin at pumalaot yung ating mga mangingisda. Ang Coast Guard po ay nagkakandak nitong tinatawag natin na regular information campaign sa mga weather forecast natin, ano, para po maiwasan natin yung tinatawag natin na maritime incident kung saan may mga mangingisda tayong encounter na nagre-report po sa ating mga substations dito po sa mga coastal community na may mga ilan po na nawawala, ano. So with regards naman po dito sa mga illegal fishing activity, tayo po ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga respective bantay dagat nitong ating mga coastal municipalities dito po sa Bataan upang masupo po itong mga troll fishing, mga fish blasting na reported po sa atin.
2: Oh. Sabi nga, ang Coast Guard station natin dyan sa Bataan, nakatutok yan para mapanatili po yung kapayapaan tsaka yung kaligtasan sa karagatan sa mga kalapit na lawigan na rin. Nakabatay ho yata sa 5 pangunahing mandato ng Coast Guard, yung pagsagip sa dagat, yung maritime search and rescue, yung MARSAR, yung pagkabatapad po ng batas, yung maritime law enforcement o yung MARLEN, yung seguridad sa karagatan, yung maritime security, yung MARSEC, at yung kaligtasan po ng paglalayag, yung maritime safety po natin, at maging yung proteksyon na rin sa kalikasan. Ano? Kamusta ho yan? Paano tumatakbo? Paano ito namamanage sa atin accordingly?
3: Yes, sir. Tama po kayo dyan. No? Yung 5 core functions ng Philippine Coast Guard na inyong nabanggit ay ating pinatutupad dito sa kalakhang bahagi ng ating probinsya dito sa Bataan. Pinatutupad po natin ito sa pamamagitan ng eye care campaign plan. Ano po? Eye care. Ito po yung nilunch ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgaban, upang ang ating mga Coast Guardians ay pag-ibayuhin at gawing intensified yung ating mga ginagawa. ICARE stands for Intensified

0: community assistance, awareness, response, and enforcement ng ating mga kasamahang Philippine Coast Guard dito sa coastal community. So tayo po ay nag-check ng mga barko bago umalis sila. Ito po yung tinatawag natin na pre-departure inspection. Tayo po ay nagkakandak ng random inspection dito po sa mga oil refineries and depo para matiyak na ang kanilang kumpanya ay pumapaloob sa Marine Environmental Protection Safety Procedures po natin. Ano? Yung pong ating kinakandak na regular WASAR training o yung Water Search and Rescue Training po natin dito po sa mga beach resorts, dito po sa ating mga kasamahan, mga bantay dagat, sa mga dito po sa iba't ibang lugar ng bataan, sa mga munisipyo. Tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa kanilang mga MDRRMO at CDRRMO, no? Kasama po natin dyan yung Regional Disaster Risk Reduction Management Council at PDRRMO ng probinsya ng Bataan. At kung inyo pong mamarapatin, Sir Hero, no? Ang Coast Guard din po ay naging maayos at maganda ang responde dun sa nakaraang oil spill incident dito po sa may area ng Limay. Ito po si Motor Tanker Terra Nova. At ito po ay isa sa mga manifestasyon na kung saan ang ating Coast Guard ay mahigpit na ipinatutupad itong 5 core functions.
1: Siguro, ilan po sa mga gusto itanong din sa inyo, paano ho tinitiyak ho ng Philippine Coast Guard yung kaligtasan pag pumapalaot na yung mga mangingisda natin? Ano-ano ho yung mga isinasagawa ho ninyong mga hakbang para ma-check yung kaligtasan ng mga papalaot na mangingisda?
0: Well, ang basic po dyan, ito pong tinatawag natin, Sir Hero, na pre-departure inspection, kung saan chinecheck po natin na dapat po kumpleto ang mga dokumento na meron po ang ating mga manlalayag na mga ingisda. Kaakibat po niyan, yung kanilang mga safety equipments na onboard, mga life vests natin, yung kanilang mga emergency lights kapag kinakailangan, ano po. Ito po yung mga bagay na ating sinasagawa before po sila pumalaot. Ngayon po, nagkakandak din po tayo ng information campaign through our iCare program, ano po, kung saan tayo po ay nakikipag-ugnayan dito po sa organisasyon ng mga fisher folks sa iba't ibang coastal municipalities sa area ng Bataan upang sila po ay advisean kapag may paparating na bagyo, kapag tayo po ay may gale warning. At aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa LGU, no? Para po kapag may mga ganitong insidente or may mga ganitong kalagayan ng ating panahon, ang ating pong local government units o ating mga munisipyo ay makapag-provide ng immediate na tulong sa ating mga mangingisda.
1: Okay. Anong ginagawa ho ng Coast Guard dito naman sa mga sumisira sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda natin? Alam naman natin, nakatulong nyo dyan yung BIPAR. May ibang hinuhuli, gumagamit ng dinamita, yung cyanide. Meron din malalang embarkong komersyal na bawal pumasok sa mga municipal waters. Siyempre, kinakailangan mo yung bantayin yung marine sanctuary. Pipigilan mo yung pollution tulad ng mga oil spills na yan na sumisira sa isda at coral reefs natin. Kamusta po yung bagay na yan?
0: Well, patuloy po ang pagkakandak ng Maritime Patrol ng ating Coast Guard Station Bataan. Kaugnay din po nito ang ating patuloy na pakikipagsamahan sa Bantay Dagat sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa Region 3, ano, upang ating matiyak na ang mga illegal na pangingisda dito po sa area ng Bataan ay ating pong mahuli, ano. So, lahat po ng yan ay sa ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang departamento ng LGUs at ng national government po natin upang matiyak na ang mga illegal na pangingisdang aktibidad dito po sa Bataan ay ating maiiwasan.
1: Okay, mukhang maraming proyekto kayo dyan sa Philippine Coast Guard. Isa yata dyan, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, KBBM. Ano ho? Direktang pagbili raw na ito ng huli, pagkipagtulungan po ng BIFAR. Kumbaga, may mga fish carrier vessel, gaya ng MV Mamalakaya, ito daw ay pumapalaot sa karagatan. Direkta nang bibiliin yung huli ng mga mangingisda dyan mismo sa laot sa tamang presyo. Binabawasan lang yung kaso. Siyempre, sa biyahe, pabalik naman sa pantalan. Kamusta yung mga ganun proyekto?
0: Well, ito po ay patuloy na sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Kasabay po ito sa mandato ng ating butihing Pangulo na pangalagaan ang pangkabuhayan ng ating mga kababayang mangingisda. Particular po yung pong mga pumapalaot dito po sa may area ng West Philippine Sea. At ang mga ganitong bagay po ay ating sinusuportahan at patuloy na isinasagawa.
1: Basta po naman yung pagtutukho natin sa kaligtasan ng mga mangingisda natin, kumbaga dapat merong edukasyon eh. Kung merong edukasyon sa lupa, meron din edukasyon sa dagat. Yung mga pagsasanay para sa ligtas na paglalayag. Kamusta po yung paggamit ng mga marine radio na yan, yung communication na yan, yung mga basic first aid na yan, yung mga techniques sa water safety and survival, kung saan babaligtad yung kanilang mga bangka, kamusta po yung mga ganong klase ng mga pag-alalay na ginagawa ninyo?
0: Well, kasama po yan, Sir Hero, no, sa patuloy na isinasagawa ng Philippine Coast Guard. Regular po ang ating mandato dyan. Tayo po ay nagsasagawa nga ng water search and rescue operation upang matiyak ng ating mga mangingisda sa gitna ng mga ganitong insidente ay handa na harapin at kung ano po agad-agad ang kanilang gagawin. Ano? Yung pong kanilang paggamit ng kanilang mga marine banda radios ay napaka-importante. Yung pong kanilang reporting system na ating pong sinasabi sa tuwing tayo po ay magsasagawa ng information campaign dito po sa ating mga coastal communities, particular na ating mga subject or mga respondente dyan, yung mga fisher folks natin, na kapag may mga ganitong insidente sila na nabalitaan sa kanilang mga kasamaan, agad na ilapit sa Philippine Coast Guard at tayo po ay immediate na magkakandak ng search and rescue operation.
1: Isa naman po yung pagbabantay natin laban po sa harassment. Alam naman natin na yung mga mangingisda natin, meron mula sa Bataan, meron sa Zambales, meron sa Pangasinan. Pumapalaot po yan sa West Philippine Sea, gaya po ng Baudi Masinloc. Kayo ba yung nagde-deploy ng malalaking barko, maging aircraft siguro para mabigyan proteksyon yung maliliit natin na mga mangingisda sa harassment ng mga dayuhang persa natin? Kamusta yung mga ganong aktibidad?
0: Tama po kayo dyan, Sir Hero, no? Kasama po sa mandato ng Philippine Coast Guard ang regular na pagpapatrol dito po sa ating territorial waters at dyan po sa West Philippine Sea. Ito po ay nakasaad sa binigay na direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, na patuloy at pag-igtingin ng ating pagpapatrol at pagsuporta dito sa mga kababayang nating mangingisda upang matiyak na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng pangingisda at maisataguyod ang kanilang pangkabuhayan.
1: Ginagawa ho ninyo doon sa mga dayong mangingisda na nakakarating ho dyan sa karagatan ng Bataan?
0: Well, sir, kapag meron po tayong mga dayong mangingisda, depende po sa kung anong klaseng pangingisda yan. Kapag commercial fishing vessel po yan within the municipal waters po, ito po ay ating hinuhuli, ano? Yan po ay pinagbabawal. At ito po ay ating in partnership with our bantay dagat, ano po, ito po ay ating tine-turn over sa bantay dagat at doon po nagkakandak po tayo ng adjudication kasama po sila, pinagsasabihan po natin sila, no, nagkakandak po tayo ng information campaign din po sila na yung kanilang ginagawang pangingisda ay prohibited doon sa jurisdiction na yan.
1: May mga pambihirang huli sa karagatan, eh, no? Parang way back, nakalipas na buwan lang, nung Hunyo, merong isang 43 anyos na lokal na mangingisda. Ano ho siya? Meron siya nakitang lumulutang na plastic bag sa municipal waters ng Morong Bataan. Sinasabing nasa 1,590 na kilo. Hinihina lang siya mo, nasa 10 milyon ng halaga. At yan na po yung sinuko dyan sa Morong Municipal Police Office Station. Ano ho ba yan? Yan ba yung madalas ba yung ganong eksena dyan?
0: Yes, hello, Sir Hero.
1: Eksenang ito, madalas na nangyayari ho dyan sa may Morong, sa karagatan natin, sa Bataan. Itong nakalipas na labuhan,
0: well,
1: ng
0: sir,
1: Hunyo.
0: Opo, Sir Hero, yung mga ganyang insidente ay very isolated, no? Tama po kayo, nung nakaraang taon, actually, ay meron din pong nakita ang Philippine Coast Guard. Aabot po ito sa roughly, if I'm not mistaken, nasa 2 billion pesos yung nakitang ilang sako ng hinihinalang pinagbabawal na gamot, ano? At ito po ay agad-agaran nating inireport sa PIDEA upang sila po ang magsagawa ng handling procedure dito po sa mga ganitong sitwasyon in which ito po ay ang kanilang primary mandate, ano, ang ating Philippine Coast Guard naman po, kagaya nga po ng ating sinabi through our eye care campaign plan, kung saan pinag-iigting po natin yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipagsamahan, hindi lang po doon sa mga fisher folks natin, pati sa coastal communities, na i-report yung mga bagay na ganito at agad-agad pong a-action na ng PCG.
1: And Commander Michael John Encina, sir, marami pong salamat sa pagkakataon binigay niyo sa amin this morning. Sir, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, baka nag-exercise ka rin kagaya ni John Encina. Akala ko kanina, wrestler yung makakausap ko. John Encina, nasa isip ko si John Encina. Commander Michael John Encina, Encina sir, marami po salamat. Magandang umaga. Ingat po kayo. Stay safe and good morning.
0: Thank you, Sir Hero. Magandang umaga po at mabuhay kayo, sir.
1: Ay, ganyan si Commander Michael John Encina. Ano yan yung John Encina ng wrestler?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa Philippine Coast Guard. Sir, madaldal ka ha. No, nakalimutan ko tuloy italo kung sino kapalit na spokesperson ng PCG. Si Armand Balilo, tagal eh, no? Ilang presidente, ilang nanunungkulan ng dinaanan yan eh. Muli, mga estudyante natin ha, bawal magdala ng patalim kahapon. Meron na naman saksakan blues ha. Ang Buanga tsaka isa, binanggit ko kanina, dalawa yan. Grabe talaga, no? Kailan nala kayo ng matchbox, ano ho? Gorebox, ano ho? Matchbox, sabi ko nga sa inyo, 1953, ginawa ho yan sa England. Gorebox, bago lang, 2022. Sino may gawa? Germany. Ano, kung paano sila? Dating naman ngayon, eh. Wala kaming oras, so ingat na lang. Salamat sa mga nakasama natin, sa mga kapatid natin, Himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas, DWCR, sa may Pindigilocos natin, DWCJ po naman, sa may parte ng... Ayan, ayun, thank you. Pangalan nila Roger, Jamari Rolly, Alvin Rovar, Armel. Kasama pa rin po natin sila Nida sa San Gemard. Yan pa rin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Yan pa rin sa ngalan pa rin po ng ating mga producer sila Julius, Gonzalez, Christopher Tirambulo. Naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Pero ilustrero, brigado ay sa mga may obligasyon. Kila brother, kila sister, galaw-galaw mo na ho. Sa mga may obligasyon ho riyan. Ang bagay na matindak tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news ho. Huwag tayong magbalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya,
6: doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Orasan natin sa Radyo Pilipinas at sa buong kapuluan. 2 minutos makalipas ay kanin po naman umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Dati po ang ating mga ulo ng ating mga balita. Pangulong Marcos, bumibiyahe na patungong Canada, protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Hindi ho sapat na dahilan upang kanselahin ang Pangulong Trabaho ayon sa Malacanang.
3: Headlines.
1: World Bank, opisyal nang kinilalang Pilipinas bilang isang upper middle income country.
3: Headlines.
1: Moderate to severe food insecurity sa bansa, bumaba. Ayon sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI.
3: Headlines.
1: Pusunod na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, may malaking hamon na haharapin ayon kay Defense Secretary Kibo Chodoro.
3: Headlines.
1: North Korea, pinalawig hanggang sa katapusan ng taong ito ang Visa Fee Waiver Program para sa mga grupong turista mula sa 6 na bansa, kabilang po dyan ang bansang Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: Araw po ng Huwebes, 2 sa buwan ng Hulyo, 2026. Sa mga detalye ng balita, Pangulong Marcos, umibiyahe na patungong Canada. Protesta po ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, hindi sapat na dahilan upang kanselahin ng Pangulo ang trabaho para sa mga Pilipino. Itong ulat po naman dyan ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Magbiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na pagbisita sa Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Canadian Prime Minister Mark Carney noon pang 2025. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, matagal nang naihanda ang aktibidad na ito ng Pangulo, kaya't hindi maaaring basta na lamang ipagpaliban dahil lamang sa bulong-bulungan na mayroong lulusob sa Malacanang. Sabi ni Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulo Marcos para kanselahin ang official visit sa Canada, lalo't kailangan magtrabaho ng Pangulo para sa taong bayan. Ayon kay Castro, naniniwala si Pangulo Marcos sa liderato ng INC na ang ginagawang protesta ay para sa pagtataguyod ng transparency at pananagutan, bagay na matagal na rin anyang ginagawa ng administrasyon. Kung matatandaan sa pagbisitang ito ng Pangulo sa Canada, inaasahang mailalabas ang ilang formal framework at kasunduan kasabay ng pagsusulong sa mas pinaigting na magandang relasyon ng Pilipinas at Canada.
13: Table discussions with private sector leaders for this purpose. While in British Columbia, I will meet with the Filipino community in Canada who have become our country's ambassadors. Mayroon pong humigit kumulang na 1 milyong Pilipino na nasa Canada na ngayon. They are well respected and sought after for their skills, professionalism and dedication. Dito sa Pilipinas, patuloy silang nakikilahok sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapatatag ng ating demokrasya sa kabila ng ilang taong pagkakawalay sa bayan. I certainly look forward to reconnecting with all of them.
12: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pantala, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpapalalim po naman ng ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan po ng depensa at seguridad, alakalan at pamumuhunan, hindi ng renewable energy, critical minerals at people-to-people exchanges. Pag-uusapan din po ng dalawang leader ang nalalapit po naman pamumuno ng Pilipinas, Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bilang na rin ang mga usaping may kaugnayan sa Indo-Pacific Multilateral Cooperation, iba pang pangrehiyong prioridad.
13: We'll have a one-on-one meeting with Prime Minister Carney, followed by an expanded meeting with our selective delegations to specifically pursue these collaborations as both sides look to elevate Philippine-Canada relations. I expect the discussions to lay the broad strokes of a plan of action. This plan of action will shape the next phase of our bilateral relations and ensure the sustained and dynamic growth of our partnership in the years to come.
1: Ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nagdagdaring may pagpulong ang Pangulo sa mga Canadian business leaders at investors upang hikayatin ang mas maraming pamumuhunan mga high growth industries sa Pilipinas. Ikipagkita rin anya sa Filipino community sa Vancouver, ilang pagkilala sa kanilang ambag sa dalawang bansa. Ayon po sa Malasyo ng Malacañang, patuloy na pinagtitibay ng opisyal na pagbisita ang matagal ng ugnayan ng dalawang bansa, nakabatay sa pagtutulungan at magkakaparehong interes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr., panatag na aalis ng bansa para po sa official visit dito sa Canada sa kabila po na nagpapatuloy na rally ng INC na aniyang walang record ng gulo sa mga ikinasin itong rally. Narito naman ang ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Naras ang loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umalis ng bansa para sa kanyang official visit sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally ng kapatiran sa EDSA. Sa ambush interview sa Pangulo sa Villamore Air Base, sinabi nitong sa kasaysayang nagsagawa ng protesta ang iglesia ay wala itong record ng panggugulo. Ang inaalala lang anya nila, sabi ng Pangulo, base na din sa mga nakukuwang impormasyon, ay baka mapasukan ang INC ng mga individual na mag-agitate o magsimula ng pag-uudyok at mauwi sa gulo ang pagtitipon. Ito, sabi ng Pangulo, ang ayaw nilang mangyari at ang nais nila'y walang masaktan, kaaniban o hindi sa iglesia. Sa ngayon, sabi ng Pangulo, ay nananatili namang mapayapa ang pagkilos ng iglesia at nagpapasalamat niya sa lahat ng nagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng mga nagrarally. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Isayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong formasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalaga namin.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 10 minuto na makalipas, ay ganin po naman ang umaga sa ipapang balita. Opisyal nang kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Di matapos itong malampasan, itinatang gross national income o GNI per capita para po sa naturang kategorya. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng World Bank, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng bansa. Mas mataas ito sa itinagdang threshold na $4,636. Ayon po sa Department of Economy, Planning and Development of PEDEV, kung ito ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ayos sa pamamahala sa macroeconomy at pagkapatupad ng mga pangmatagalang reforma. Sabi pa ni Secretary Arsenio Balikasakan na ipinapakita ng bagong katayuan ang katatagan ng ekonomiya ng bansa kabilahon ng mga kinakaharap na hamon. Maasa rin po naman ang pamahalaan na mapapalakas ng bagong katayuan ng credit profile ng Pilipinas. Gayun din na tataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at makahihikayat ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan na lilikha naman ang karagdagang trabaho para sa mga Pilipino. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang mababang interesa na development loans, sinabi po ni Balisakan na mas malaki ang magiging pakinabang nito sa ekonomiya. Inilala rin ang kalihim ang ambang ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa pag-abot po naman ng naturang milestone. Ipaman, kinit niyang layunin pa rin ang pamahalaan na makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa. Matiyak na mararamdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo ng patuloy na paglago ng atin pong ekonomiya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bumaba naman ang moderate to severe food insecurity sa bansa ayon po sa survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST FNRI. Ngayon po ni Department of Social Welfare Development o DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na patunay ito na epektibo ang mahakbang at programang pinapatupad ng ahensya. Kabilang anya sa kanilang mga programa para ibsa na kagutuman ang Walang Gutom Program, Walang Gutom Kitchen, Supplementary Feeding Program, aging ang iba't ibang tulong sa panahon po naman ng kalamidad. Niya, nagkalakip-lakip ang mga inisiyatibang ito sa pagpapababa ng antas ng kagutuman dito sa bansa.
16: Ito nga pong mga programa ng ating departamento, kagaya ng Walang Gutom Program, ng ating Walang Gutom Kitchen, pati na ang supplementary feeding program at ang mga tulong na ipinapaabot natin kapag may mga kalamidad. And dahil dyan, mas lalo pang pahigtingin ng DSWD ang ating pong mga aksyon, mas palalakasin pa ang mga programa na nabanggit ko para tuluyan na nating wakasan ang kagutuman sa ating bansa.
1: DSWD spokesperson, Assistant as a Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala sa Sinodang Forces of the Philippines Chief of Staff, ay malaking hamong kakaharapin. Ayon po naman kay Defense Secretary Gibo Chadoro. Detalye ng ulat dyan si Jemarg Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Dapat pantayan o higitan pa ng susunod na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang mga naging tagumpay at legacy ni General Romeo Browner Jr. Sa sidelines ng ika-79 na anibersaryo ng Philippine Air Force, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na marami na anyang napatunayan si General Browner sa kanyang termino. Gayunman, sinabi ni Chodoro na ang pagpili sa kung sino ang susunod na maging AFP Chief ay nakasalalay lamang sa kamay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Sandatang Lakas. Hindi naman masabi ni Chodoro kung meron siyang rekomendasyon mula sa mga matataas na general ng AFP, kaya't makabubuti ayon sa kanihin na hintalin niya lamang kung sino ang mapipili ng Pangulo. Nakatagdang magretiro si Browner sa Hulyo 21 sa edad na 60 matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino sa ilalim ng itinatakda na Republic Act 11939.
18: Yun ay sabihin for the decision of the President at yung choice ng Chief of Staff talaga pupuntahin sa lahat ng ibang mga posisyon no, sa armed forces. So, hintayin ko yung Pasyad President, hintayin namin lahat ang Pasyad President. The succession very important. We must choose somebody with us who will build on yung magtutuloy yung legacy ni General Browner. Mahirap yung standard na ipinakita ni General Browner na pagkataas, whether sa local at sa international.
17: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mantala, nagbigay po ng pagkilala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force sa may po ng pagdiriwa na 70th anibersaryo ng pagkakatatagpo naman ito. Ngayon sa Pangulo, na loob ng 70 na taon, ay patuloy na tinutupad ng mga opisyal at kawani ng Philippine Air Force ang ilang tungkulin na pagtanggol ang himpapawid ng bansa. And din, ang pangalaga ng sumarinya at tumugon sa mga kailangan po naman ng mga Pilipino. Binigyang din pa rin po ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng Philippine Air Force sa pagtugon sa mga kalamidad, pagbabantay sa teritoryo ng bansa, at paghatid po ng tulong sa mga komunidad na apektado ng mga krisis. Nasalamatan ng Pangulong mga membro ng Philippine Air Force sa kanilang katapatan, katapangan, malasakit na paglilingkod sa bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Formal nang inilunsad ng Presidential United Nations Convention Against Corruption Interagency Committee or PUVICOM ang pagbuo ng Philippine National Anti-Corruption Strategy or NACS. Ayunin ang National Anti-Corruption Strategy ang magsilbing pambansang gabay sa paglaban sa lato ng uri ng katiwalian, magsusulong ng integridad, nanagutan ng transparency, gayon din ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalagan. paginito ng pagtupa ng Pilipinas sa mga pangako nito sa ilalim po ng United Nations Convention Against Corruption.
19: The United Nations Convention Against Corruption has always reminded us that fighting corruption cannot rely solely on investigation and prosecution. It requires...
20: Usapan kung handang makipag-ugnayan ang Iran. Gayon man sinabi ng Tehran na kinakailangan munang malinaw na maipatupad ang mga kasunduang tigil putukan bago talakayin ng mas mahalagang usapin. Samantala, patuloy namang umaasa ang mga bansang namamagitan na maipagpatuloy ang diplomasya upang maiwasan ang panibagong paglalaan ng tensyon sa rehiyon at mapanatili ang katatagan sa pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Balitang sports, on stakeholders panel, reportadong ulat po naman ng CIDG patungkol sa nangyaring trahedya sa Aurora. Kinasasangkutan ng Ateneo de Manila University Men's

0: basketball team. Tali mula po naman sa DZSR Sports Radio correspondent Aaron Barreto.
1: Nagbayag ng suporta ang Sports Stakeholders Panel sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kanilang ulat at patuloy na pag-imbestiga sa naganap na drowning incident sa Aurora na ikinasawi ng Ateneo de Manila Men's Basketball Team student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adidi. Sa isang pahayag noong Miyerkules, pinanawagan ng panel ang pagkakaroon ng mga reforma sa pagpapalakas ng ating mga atleta sa ligtas na pamamaraan at pagkakaroon ng ethical at professional practice sa coaching and team management. Sa panig naman ng Philippine Sports Commission, maglulungsad sila ng Coach Developer Academy na siya maghahanda at magtuturo sa mga coaches ng tamang pamamaraan ng pagdevelop sa mga atleta. Ang Sports Stakeholders Panel ay kinabibilangan ng Philippine Sports Commission, Commission on Higher Education, Department of Education, National Youth Commission, UAAP, at Samahang Basketball ng Pilipinas. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 32 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang mga sumayin niyo po ang unang bahagi. Radyo Pilipinas News Nationwide, pang Webes na edisyon. Balik po kami ho, ng mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Orasin natin sa buong kapuluan, 35 minuto lang makalipas. Ay kanin po naman ang umaga, balik po tayo sa ating kalabang bahagi ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutok tayo sa mga balitang manggagaling po naman sa Radyo Pilipinas, Luzon, Cayas at Mindanao. Dahil natin ang Tagigarao, 200,000 pisong presidential assistance sa barangay, si pinagkulob na sa lahat po ng 49 na barangay ng Tagigarao City. Ay detalye ng balita si Tina Villacampa, Radyo Pilipinas, Tagigarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinasakapay na sa 49 na barangay ng lungsod ng Tagigarao ang kanilang tig 200,000 pesos, ang pondong ibinaba mula sa

0: Land Capital, 104.3 Cola.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Apat-apat dalawang minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga. Balik tayo sa ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balitang galing po naman sa lalawigan. Ako tayo ng Iloilo. Ang para po naman sa creative industry, binuksan sa Bacolod City. Detalye dyan si JP Hervas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal nang binuksan ang lokal na pamalaan ng Bacolod City ang G-Hive, isang hub para sa creative industry na itinuturing magiging bagong sentro ng mga lokal na graphic artists, designers, developers at mga maliliit na negosyante sa Bacolod City. Ang hub ay may mga pasilidad tulad ng foundry para sa mga multimedia artists, studio para sa mga filmmaker, academy para sa pagsasanay ng mga MSME at gallery para sa pagtatanghal ng mga lokal na produkto at artwork. Layunin ng hub na maiugnay ang lokal na talento sa teknolohiya at mahanda ang mga ito sa hinaharap. Nagpasalamat naman si Mayor Greg Asataya sa lahat ng tumulong upang mabigyang katuparan ang pangarap na makapagbigay ng suporta at infrastruktura sa creative sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, earthquake hazards at risk symposium ginagawa po dyan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Detalye naman dyan si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinagawa sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte ang Earthquake Hazards at Risk Symposium upang higit na mapalakas ang kahandaan ng lokal na pamalaan at mga komunidad laban sa banta ng lindol. Dinaluhan ang naturang symposium ng opisyal ng bayan kasama ang mga department head, mga chairperson ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, mga barangay nutrition scholar at child development workers mula sa 30 barangay. Pinagunahan ang kaganapan ng tauhan ng DUSA FIVOX kung saan ibinahagi ang mahahalagang kaalaman tungkol sa mga panganib na dulot ng lindol, kabilang ang tamang paghahanda at mga hakbang upang maiwasan ang malaking pinsala sa panahon ng kalamidad. Samantala, binahagi naman ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na bahagi ang symposium ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamalaan na palakasin ang disaster preparedness at dagdagan ang kaalaman ng mga leader ng komunidad upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa oras ng emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magdapat 5 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang magantabay po lamang sa iba pang hugot balita mula sa Mindanao. Kanin po namang pagbabalik.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang tangi kong pag-ibig.
11: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
10: Dungawin Mo
11: Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray

0: One's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mangangantha ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11 minutos lamang, alas 7 na po ng umaga, si Papangbalita, dako tayo sa Mindanao. Elfida, nagkalupo ng 30 makabagong makina naman sa pagproseso ng abaka sa mga samahan dyan na magsaka dyan po naman sa Surigao del Sur. Katali ng balita, nandyan po naman si Angel Abo sa Radyo Pilipinas Tandang.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Ipinagkaloob ng Philippine Fiber Industry Development Authority ang 30 unit ng Modified Abaca Spindle Stripping Machine sa 14 na kwalipikadong samahan ng mga magsasaka sa lalawigan sa isinagawang turnover ceremony sa tanggapan ng Provincial Agriculturist sa Tandag City. Ang pamamahagi ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philfida na maisulong ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura alinsunod sa programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa direktiba ng Department of Agriculture sa pamuno ni Secretary Francisco Laurel Jr. Pinangunahan ni Philfida Executive Director Arnold Ali Atienza ang turnover ceremony kasama sina Technical Assistance Division Chief Manolito Apala at OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamalaang panlalawigan, mga kinatawan ng sektor ng agrikultura at mga Municipal Agriculture Office. Ayon sa Philfida, inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging makina upang mapabilis ang pagproseso ng hibla ng abaka, mapataas ang kalidad ng produksyon at mapalawak ang kabuhayan ng mga magsasakang benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Lobo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala, Comelec at DepEd Dagusan del Norte, pumirma ang kasunduan para sa bumoto ayon sa tama. Tama ka? Program! Alamin natin ang mga detalye kay Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: Matapos ang matagumpay na pilot implementation ng Commission on Elections o COMELEC Agusan del Norte sa bumuto ayon sa TAMA o BATA program, mas palalawakin pa ang pagpapatupad dito sa lahat ng senior high schools sa Butuan City, Kabadbaran City at probinsya ng Agusan del Norte. Binigyang diin ni Provincial Election Supervisor Attorney April Joy Balano. Layo ng programang iangat ang kaalaman ng mga first-time voters sa kahalagahan ng tamang pagboto at pagpili ayon sa integridad at kakayahang magsilbi sa taong bayan at hindi sa kung gaano kapopular ang isang kandidato. Ninais nitong iwaksi ang nakagawian ng pagbili ng boto, isang isyo na matagal nang nagpapasama sa integridad ng halalan sa bansa. Pinapahalagahan sa BATA program na ibalik ang tiwala ng mga kabataang botante sa sistema ng halalan at masugpo ang ganitong maling gawain.
10: We aim to achieve that the bata will have, or the students of bata will have deeper understanding as to how democracy works, as to their rights and responsibilities as voters, as to how to vote wisely, how essential it is to vote in accordance with competence based on integrity and genuine commitment to service of our country.
9: para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Murano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala, mga mangisda at magsasaka na kinabang po naman sa Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan ng lokal na pamalampunan ng Zamboanga. Ay detalye dyan si Blessing Boyan Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nakinabang ang daan-daang magsasaka, mangingis

0: gaya nga po nung sinabi nyo kanina, no, maaabala yung ilang Manileño sa pagkilos diyan ng Iglesia ni Cristo dahil dahil sa bilang nila, no, napakarami. Eh, may coordination na ba tayo with the MMDA for traffic rerouting para dun sa mga dadaan, ano, dun sa naturang lugar?
1: Yes po, meron na pong koordinasyon. Sa katunayan po, naglabas na rin po naman ng traffic plan ang Manila Police para po dun sa mga commuters natin, sa mga motorista na maaabala po, lalo na po at yung posibleng pagdagsa po ng napakaraming miyembro ng INC dito sa Liwasang Bonifacio. Maari po nating i-check yung announcement po sa page po ng Manila PIO at ganun din po naman sa MMDA para po sa mga daan na maari nilang daanan, yung mga alternate routes po natin para hindi po sila maabala o hindi po sila malito sa kanilang mga lakad, lalo pa po at dadaan sila ng area na Liwasang Bonifacio.
0: Opo. At doon sa dalawang daan po na nabanggit natin, currently deployed dyan sa Liwasang Bonifacio, gaano pa po karami ang idadagdag natin? Will this number only form part from the National Capital Region Police Office o ito po ay may mga kasama pang ibang mga police from different police offices sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila?
1: Sa ngayon po, naka-augment naman na po sa atin ang Region 3 at Region 4A. So ang ginagawa na lamang po natin ngayon is yung pagsasaayos ng deployment natin kung saan po natin mas kailangang ilagay yung strategic na deployment ng ating mga personnel. Inaayos po natin ngayon kung based na rin po doon sa magiging pag-uusap natin with Manila LGU ng MMDA, ganun din po ng Iglesia ni Cristo, para po malaman natin kung ilan po yung expected natin na participants na pupunta po ngayon, kung sila po ba ay magkakaroon ng programa. Lahat po yan ay pinaplansya pa sa hanggang sa ngayon, dahil kagabi po ang nakapag-coordinate pa lang po, nakapag-gandak pa lang po ng coordination meeting ay ang Manila Police District. So sa ngayon po pinaplansya natin ang mga karagdagang deployment na gagawin natin, kung ilan po ang ilalagay natin na police personnel at kung saan sa mga lugar po sila ilalagay diyan sa metro, sa lungsod ng Maynila.
0: Opo. At nakipag-ugnayan po ba sa inyo at this point in time ang liderato naman ng Iglesia ni Cristo kaugnay ng rally niyan?
1: Come again po, ano po 'yun?
0: Opo, nagkaroon po ba kayo ng coordination with the INC leadership dahil po sa gagawing rally na 'yan?
1: Yes po, nakikipag-coordinate po tayo, ang NCRPO ay nakikipag-usap po sa INC para po sa magiging preparasyon po natin, since alam naman po natin na ang Liwasang Bonifacio ay Freedom Park. So yung permit po ay hindi na kinakailangan. Ngunit kailangan pa rin po syempre yung ating pakikipag-coordinate sa kanila para matiyak po natin yung magiging preparation at lalo na po yung bilang na ine-expect po natin mula sa kanila at kung hanggang kailan yung kanilang magiging programa.
0: Sipo. At ang panghuli po, ang mensahe natin sa ating mga kababayan, especially po, no, yung ating mga Manileño na nako, maaari pong maabala dahil po sa malaking bilang ng pagtitipon dyan. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Sa ating pong mga kababayan, sa mga commuters at mga motorista na mapapadaan po ng Liwasang Bonifacio, muli po, ngayon pa lang po humihingi na po kami ng inyong mahabang pasensya para po sa maaaring maganap na abala po sa traffic dyan sa may area ng Maynila. Kung maaari po na tayo ay humanap ng alternate routes para hindi po tayo maabala, gawin po natin. Or kung maaari po, umalis tayo ng mas maaga dun sa itinakda para po hindi po tayo maabala dyan sa area na yan, dahil magkakaroon po ng mga pagtitipon. At isa na po dyan ay yung maaari po kayong matraffic or hindi po kayo talaga makatuloy sa mga daraanan ninyo sa palibot po ng Liwasang Bonifacio. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa at ang inyong mahabang pasensya. At sa mga tutungo po, sa mga magtitipon po dyan sa Liwasang Bonifacio, muli po pinapakiusap po namin ang inyong kikipagtulungan sa mga otoridad, ang inyong maging makalmado po tayo, at sana po ay kagaya ng ginawa sa EDSA na nagkaroon po tayo ng maayos na koordinasyon. Yun din po sana ang mangyari dito sa Maynila para po maging maayos at mapayapa po ang inyong magiging mga programa.
0: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Police Major Hazel Asilo, ma'am.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po ang ating mga kasamahan dyan sa NCRPO.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.

0: minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas, Radio Publiko 738.
11: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
11: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
10: collab.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
8: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses kasama si Alan Alanige.
0: 10 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Labor and Employment sa atin pong National Capital Region Director, Director Sara Mirasol. Director Mirasol, ma, magandang umaga po.
12: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, I think congratulations are also in order dahil po sa napakagandang balita po nito sa ating mga kababayan. 85 pesos po na dagdag sahod para sa ating mga minimum wage earners sa National Capital Region. May we know po kung ilang manggagawang Pilipino ang nakatakdang makinabang dito at maaari rin po ba ninyong ipaliwanag kung kailan po ito maipatutupad?
12: Okay, salamat po, sir. Ang magbe-benefisyo po dito sa ating pagtaas ng minimum wage ay around 1.1 million. Hindi lang po itong 1.1 million ng kasalukuyang minimum wage earners, pati po yung apektado kasi po magkakaroon po ng wage distortion, meron po tayong magbe-benefit ng around 1.9 million. So around 3 million po ang magbe-benefit dito sa ating increase sa minimum wage.
0: Opo. Director Mirasol, ma'am, nabanggit niyo po yung tungkol sa wage distortion. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin na itong wage distortion?
12: Ang wage distortion po, yung dalawang may wage levels, nawawala na po yung distinction or difference. Kaya po yung minimum wage saka yung next level ng wage ay konti na lang po o nawawala po yung difference. Kaya kailangan din po, pati yung mga yung next level ng wage ay kailangan din pong i-adjust at tutulungan po natin ang mga kumpanya, mga negosyo sa para ma-address po itong mga wage distortion.
0: Opo. At ito po palang dagdag yung sa aumento sa sahod gagawin in 2 tranches. Kailan po mangyayari yung first tranche? Kailan po mangyayari yung second tranche?
12: Opo, no, nakita din po namin yung kahalagahan kasi meron pa rin tayong Middle East situation, kaya po namin na nag-decide po ang board na gawing 2 tranches. Ang una po, ang effectivity po ng ating minimum wage, ang increase ay sa July 19, one day after the anniversary po ng kasalukuyang wage order. At yung pangalawa po, after 6 months upon the effectivity of the new wage order, sa July 2027 po, mag-increase po ulit tayo ng 25. So ngayong unang tranche ay 60 pesos at ang pangalawang tranche ay 25, kaya po naging 85 pesos.
0: Opo. Director Mirasol, ma'am, ito pong usapan na ito, ay this is beneficial, of course, to our employees. Pero isa pong hamon pagkatapos na itong wage increase na ito, ay ang usapin naman sa pagsunod doon sa ating mga employers para po doon sa bagong wage order. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng Department of Labor and Employment, NCR, upang matiyak na masusunod po itong itinakdang bagong minimum wage?
12: Alam ko po na sa ating mga negosyo, mga ating mga negosyante, sa kanila po ay malaking amount po ito. Kaya po, paiigtingin natin ang compliance through labor inspection. Titingnan natin ang compliance ng ating mga negosyante. Pero po, para din po matulungan ang mga negosyo, titingnan din natin yung paano natin may mga programa po ang DOLE para matulungan ang mga maliliit na negosyo. Meron po tayong yung enhancement ng livelihood at meron po tayong adjustment measures program. Aside from that, meron po tayong exemptions naman sa ating mga MSMEs. Kaya nga po, paiigtingin din natin, tutulungan natin through awareness campaign din para sa mga maliliit na negosyo na pwede po silang ma-exempt. Ang exemption po ay yung mga retail or service establishments employing 9 workers or less and yung mga affected by calamity. So, pwede po sila mag-apply at wage board para po ma-exempt. Yung exemption naman po ay yung current minimum wage lamang po ang ipatutupad. Continuous po yan hanggang sa effectivity ng bagong wage order or yung mga negosyo na less than 3 million or at least 3 million, pwede po sila mag-avail ng BMBE, Barangay Micro Business Establishment, na pwede pong ma-exempt sa minimum wage.
0: I see. So ito pong wage hike po natin is applicable doon sa mga hindi makakapagpasa ng kanilang exemption kahit sila po ay MSME, tama po ba?
12: Mag-a-apply po sila, hindi po automatic, ano? Magko-qualify lang po sila, mag-qualify po sila sa exemption ng new minimum wage order kung mag-a-apply po sila sa atin sa wage board ng exemption po.
0: Opo. Director Mirasol, ma'am, on another matter, bukod po sa aumento sa sahod, ano pa po ang pangmatagalang plano ng Department of Labor and Employment, NCR, upang mapabuti pa ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino?
12: Kami po ay patuloy na tumutulong sa pagnenegosyo at sa ating mga manggagawa. Hindi lamang po ito through sa pagtataas ng minimum wage. Marami pong programa ang Department of Labor and Employment para po matulungan ang ating mga kababayan both sa negosyo, pagnenegosyo at ating mga manggagawa. Patuloy po ang pagtulong sa kanila po.
0: Lastly po, ang ating mensahe sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig, especially ano po yung ating mga manggagawa, I'm sure this is a very good news for them at pati na rin po no, sa ating mga employers na dapat tumalima sa panibago pong wage order na ito. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
12: Opo, sa July 19, 2026, magkakaroon na magiging effective na po ang ating bagong new minimum wage order na sa pagtataas ng 60 pesos on July 19 and 25 pesos sa January 20, 2027 o total amount of 85 pesos para sa ating mga manggagawa. tingnan po natin kung ating mga employers ay magtataas ng kanilang mga ng inyong mga sahod, at kung hindi man ay kayo po ay dumulog, makipag-ugnayan sa ating kagawaran para ma-assist po namin kayo. And sa ating mga negosyante, mga employers po, pakiusap na mag-comply po tayo sa bagong minimum wage order. Kami po ay magsasagawa ng orientation para po sa lahat ng mga employers, for the mga workers, atin rin sa ating mga magkakaroon din kami ng orientation sa ating mga labor inspectors para po mapaliwanag at paano po i-implement ang bagong new wage order.
0: With that, maraming salamat po ano sa napakagandang balita po nito at sa oras na ibinahagi niyo po sa amin ngayong umagang ito sa atin pong Director Attorney Sara Mirasol. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan dyan sa DOLE NCR.
12: Maraming salamat po sa opportunity. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, and the pleasure is ours. Department of Labor and Employment, National Capital Region Director Attorney Sara Mirasol.
1: Boses, kasama si Alan Alanige.
0: 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
13: I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
14: Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
13: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
17: Amoy pares, amoy araw.
18: Ano ba yan? Puro subag ka na naman!
17: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
18: Ang dungis mo!
19: Ma! Tama na!
20: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
21: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
22: Ang saya balikan ng ating kabataan.
23: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
24: O ano? Game na?
25: Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo!
15: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, kasama si Alan Alanige.
0: At 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, ilang araw po magpormal nang magsisimula ang impeachment trial laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong bansa. Malapit na po ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Minatin at pakibalita tayo mula sa House Prosecution Panel Spokesperson at Impeachment Trial Advisor, Kong Robert Ace Barbers. Kong Ace, magandang umaga po.
28: Hello, magandang umaga Al, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Po. At it's nice to hear from you again, Kong Ace. Una po sa lahat, ilang araw ang nalalabi bago po ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Kamusta po ang kahandaan ng House Prosecution Panel upang litisin ang Vice Presidente?
2: Well, magandang tanong 'yan ano, Al, no? At para sa kaalaman ng lahat, no, ang ating prosecution panel ay preparado na sa gagawing paglilitis ngayon dito sa ating Senado, no? At dahil dito, matagal na pong naghahanda, no, ng kanilang mga preparasyon para paglatag ng ebidensya. Napakahalagang punto kasi dito, Al, no, na mailatag ang ebidensya at makita at madinig ito ng ating mga kababayan. So on that aspect, masasabi ko na preparado ang ating prosecution panel.
0: Opo. At Kong Ace, ang Vice Presidente Sara Duterte ang magiging kauna-unahang Vice President na haharap sa isang impeachment trial. Ano po ang palagay ng House Prosecution Panel kung ang Vice Presidente ay hindi a-attend dun sa kanyang impeachment trial?
2: Well, meron pong panawagan, no, na sana umattend ang ating Vice Presidente. Nang sa ganun ay personal niyang masagot yung mga alegasyon, no, na pinasisinungalingan nila, no. Mahirap kasi na ang nagsasalita ay mas magandang ika nga manggaling ito direct from the horse's mouth, no. But of course, karapatan din po ng ating Vice Presidente na siya ay i-represent ng kanyang mga abogado. But para po sa kaalaman ng publiko, mas magandang para sa atin, no, mas magandang nakikita at nadidinig mismo na nanggagaling sa kanya ang mga sagot kung itong mga alegasyon na ito ay talagang walang basihan at walang ebidensyang magpapatunay dito sa mga alegasyon na ito.
0: Opo. Kong Ace, I was going over doon sa pre-trial brief na nakita natin dito sa nagyaring pre-trial conference, ano po, sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Isa po sa mga nakita ko at naging palaisipan din sa ating mga kababayan, dalawa sa witness na ipepresent ng House Prosecution Panel ay si Mary Grace Piatos at si Ramil Madriaga. Una po, si Mary Grace Piatos na pinangalanan natin na witness na ilalabas po natin during the trial, siya po ba ay totoong tao at naiimbitahan ng House Prosecution Panel, or is this a means o ito ba ay diskarte ng House Prosecution Panel to force the defense para ipakita at i-produce kung totoong tao ba talaga ito si Mary Grace Piatos?
2: Tama, ano, magandang analysis yan, Al, no? Pero alam mo, yung strategiyang yan, these are considered to be the legal strategy, no? Whether totoong tao o hindi, doon na po natin makikita at malalaman yan, malalaman ng ating mga kababayan sa panahon mismo ng trial o dito sa punto kung saan siya ipipresenta na ng ating prosecution panel. Pero para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, Al, no? The reason nga isinama natin ito si Mary Grace Piatos dito o sinama ng prosecution panel si Mary Grace Piatos dito nang sa ganun mapasinungalingan o mapatunayan kung ito ba ay totoong tao o hindi, no? Napakahalaga kasi ng role kung susumahin natin, napakahalaga ng role ni Mary Grace Piatos dahil isa siya sa mga nakatanggap ng sinasabing confidential funds.
0: Opo.
2: So, I guess ang pinaka punto rito na pinresenta siya bilang isang witness nang sa ganun maiproduce, no, ng depensa na mali, no, ang sinasabi ng prosecution dahil itong si Mary Grace Piatos na ito ay isang totoong tao na nakatanggap ng confidential fund. Opo. And I will not delve into the details of and the reason kung bakit isa siya sa mga pinisinta dito sa artikulong ito dahil most of the witnesses ipipresentang mabuti yan ng ating prosecution panel as part of their legal strategy.
0: Opo. At antabayanan na lang po natin ano kung ano magiging pangyayari during the trial proper. But isa pa po sa pangalawa no, na nakita natin na witness na ipoproduce ng House Prosecution Panel, si Ramil Madriaga, yung self-professed na bagger ni

0: naman dito sa usapin ng impeachment.
1: Apo. Kung is, ato po bang kalalabasan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, whether she will be convicted or she will be acquitted? Ito ba'y nakikita natin na paraan, the whole process itself, upang muling mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon?
0: That is correct. Ano, importanteng makita ng taong bayan na there is still due process and respect for our laws, at importante na naiintindihan nila yung proseso ng accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas, no? Ito ay hindi ho personality ang pinag-uusapan nitong prosesong ito. Ang pinag-uusapan po dito whether tayo po ba ang ating pang po bang mga lingkod bayan, ang ating po bang gobyerno ay sumusunod sa layunin at alituntunin ng ating saligang batas. So, ito yung sinasabi natin na the impeachment process is an accountability mechanism na kung saan kung meron mang pagkakasala o paglabag sa batas ang ating mga powerful na mga personalidad sa ating gobyerno ay pwedeng managot kung mapatunayan na sila ay may pagkakasala o may paglabag. Ito rin ang pagkakataon na ipakita sa ating mga kababayan na itong mga probisyon ng ating saligang batas ay dapat sinusunod ng ating mga taong gobyerno. Itong pagkakataon ng masalimuot na impeachment process ay pagkakataon na kung saan ay binibigyan ng due process ang akusado na makapagbigay din ng kanyang depensa doon sa mga aligasyon na ipinapataw sa kanya. So this is all about rule of law, this is all about due process and respect for our institutions.
1: Opo, Kong Ace, very well said. Ano po? At I think hindi lamang po tayo kundi ang ating mga kababayan should hold our public officials to a much higher standard. Kong Ace,
0: that is correct.
1: Opo, ang House Prosecution Panel po ba, does this reserve the right to file a case against VP Sara Duterte to bar her from holding another public office? Kahit po yan elected office or appointed, o ito po ba ay nakapaloob na dun sa inyong impeachment complaint?
0: Well, ang penal provision ng isang impeached or convicted